0: Ogo ni fun Olorun loke orun.
1: Hallelujah.
0: Mo ki Olorun to ji emi ati iwo si imole alaye.
1: I salute the God that make you and I wake up to the land of the living.
0: Ah, ogbo mo mi mo pomo je.
1: He that swallows the child that does not kill him.
0: Ah, arugo ojo.
1: The ancient of days.
0: Ojo igba ni.
1: One that never gets old.
0: Ajuba.
1: We bow.
0: Nitori iwo ni Olorun.
1: Because you are God.
0: Ah, gbogbo omo Olorun to ngbo mi.
1: All God's children listening.
0: Ni aro yi.
1: This morning.
0: Ni anu yanju e.
1: Is settled by mercy.
0: Ni ile anu yanju e.
1: At the settled by mercy.
0: Leyin monarch locks you there.
1: Behind monarch locks
0: you. Ni yana shapati.
1: At Shapati Junction.
0: Ni gomo.
1: Along Gomoro.
0: Ni Ilorin.
1: In Ilorin.
0: La aro yi.
1: This morning.
0: Ti ba ti ku olori ikanni.
1: Once I leave this station.
0: Gbogbo wa ma jo pade.
1: We are going to be meeting.
0: Lati jo gbadua.
1: In order to pray.
0: A fe fi ogun ipinle bu.
1: We want to rebook foundation about.
0: Sori loni.
1: You see today.
0: Wa ri mi.
1: You will see me.
0: Emi ati wo oju wa o se merin.
1: You and I will come eye to eye contact. And I know that as we come eye to eye contact, your battles are over. You will have testimony and you will praise God. Everyone listening to me, before I continue this morning,
2: praise the Lord. Praise the living Jesus. Mo dupe lowo Olorun ori oke. Mo dupe lowo baba wa anu yanju e. Eri ti mo fe so yi ni adura ta gba lo ni February uni Olorun se ogun yen ni ori aye mi. Mo dupe lowo Olorun ori oke ile kan si Olorun to ra mi pada kuro lowo iku. Se ri eri ti mo fe so yi eri ti mo mo t'Olorun si fi han mi pe ohun se lo oto ni so ti ba si jade mo ya la abara mu ri je. O sele pe ni kan bi 14 years ago oni ogun yi tin ba mi finra. O sele pe mo ma gbadura tele suddenly mo sha ri pe won pa spiritual realm mi. E dakun eyin niyan kan ba pa spiritual realm niyan o furu fu aye leyan gbe kiri ni nkan to ye mi. So mi sha le ki gbadura ma ma lawon alakala orisirisi. So Eko la de ngbe tele a sha relocate wa si Ilorin biba. O wa sele pe ore mi kan lo ma wa sori oke. O wa lohun ti wa si biba ri o sha wa so me pe ah on lo ori oke kan anu yanju e na npe be mo ni side ibo ni oni ni ona gomo side a sha jo wa mo sha darapo mo ori oke. So fun iya lenu Olorun bi daddy wa se ton wa su nisin bo se iwasu lojo yen na niyan nipa gatekeeper mo ranti dada lojo yen gatekeeper ni spiritual realm nipa awon gatekeeper okoku. So oro yin o ye mi mo sha wa dele mo wa nfe mi wa di pe kini itumo gatekeeper ti daddy so won de ti analyze so Olorun sha nsi mi ni ye die die. So fun iya lenu Olorun igba ti daddy wa lawon wonu rin ajo 30 days mo tun wa si program ni time yen. So ojo yen mo wa nbo mo ti wa de ibi junction be yen mo sha ri pe nkankan o fun mi ni orun mo sha so pe iwe mi to fe pa mi yo le ri mi pa mo sha struggle mo de program ojo yen igba ti ma fi lo ta fi gbadura kini e sha fi mi le. So igba to tun di second day won ni adura wa ni ile anu mo tun kuro nsi lati bi ise mo tun wa si program ikoko tun sele bi ami lojo yen mo de bi round about of a garage moto okoro pe ta wo ni bi round about yen trailer n bo moto te taku sodi le ko de lo mo trailer de ti sun mo wa ha mo sha fe mi gbadura fun iya lenu Olorun moto yen sha move si waju ewu yen tun fo mi ru. So awade ile anu lojo yen a sa bere si ni gbadura orin ajo yen gbo mo confession ti e
0: tori atoko
2: wa. So pastor kan na wa won boya pastor dotun abi mi ran ti oruko pastor yen awon na sha lead the prayer fun wa lojo yen. So emi na de wa ninu awe mo sha sora mi sa we fun 3 days mo ni Olorun to ipe baba anu yanju e mo ni yo gba bi. So a sa gbadura pelu itara lojo yen pelu last mi si to wa lara mi tori mo ti weak oni mo fi gbadura yen
0: a sa
2: gbadura yen o lo le igba ti mo dele on the final prayer ti daddy fe sure fun wa ton ni karo ororo wa mo tun wa lojo yen na won sa sure fun wa fun iya lenu ti Olorun se patapata mo wa dele njo yen mo ti weak patapata mo wa ni Olorun mo no ma lagbara baba so pa won gba we 30 days bo gba we ojo meta pere oni mo ti daku kale yi mo ni abe eri ti tobi re. So emi sha pray mo ba sun o wa to nkan bi later wa bi nkan bi to 12 abi 11 bi nebo mi se bere si ni pariwo nu mommy awon gbogbo awon adiye te nsi lekule ma ti nku igba temi na de lati program oyipo lo seyin mo ri cancer ta gbe seyin e di yome di e ton dale meji ako atabo won de duro se gbara won bayi won de ti ku sibe bo emi o kanti as anything mo kan wole lo sun bo igba ti lady yen wa to wa nkan leku mi sa jade emi e kan so mi mo ni wo oluwa to ba ye pe emi awon adiye yen na do ba ma fi re mi ni oni jade so igba ti mo de lo seyin ti mo ra won kekeke yen bo tun ri kan ibi to duro si o ye sibe ko de le move mo mo ni kankan sele tadi ye yo fi move kuro bi bayi mo ti lo sibi to ma nsun igba ti ma jinjo keji mo ti ba adiye yen to wa ku soju window mi so fun ija lenu olorun ogun la ni olorun se fun mi olorun ma ma fa mi yo ninu ijoba okunkun ti won ti da ojo ijo ti won pa mi tori awon ala ti mo ma la bi kan fun mi leran je loju orun bi kan fun mi loju oju orun orisirisi nkan won fi aisan se ri danwo to je pe ma se period eje oda mo se surgery danwo sugbon mo dupe lowo daddy ibi ton joko si njo yen na niyan ti mo lo fun kaseli daddy ni nitori po ogun ori oke yi anu yanju oro re mo ti gbagbo gba o dupe lowo olorun alaye
0: celebrate Jesus
3: hallelujah amen tori time wa mo fe ki gbogbo eyan dide kankan ba mi ki hallelujah meta si oba awon oba 1 2 3 go
0: hallelujah
3: hallelujah
0: Hallelujah.
3: Mo gbe oba orun gaga fun anu re ti mo ri gba ni ori oke yi. Igba ti mo travel yen, won ti fun wa niwe nile, wi pe ka jade asanwo ni August, won fun wa niwe ni September. Won la won ti tale. Igba ti mo wa don mu wa o pe bawo la se ma se. Mo pe pastor be, mo pe boda kin, e mo ba mi wa bedroom flat. But si yanu olorun baba bere adura ni February iran lowo na sa ntenu mo gbe olorun ga wi pe olorun bo se ni o jo mi loju ju imoye mi lo bayi mo ti wa nile ara mi
0: hallelujah celebrate Jesus
4: e pate o fun Jesu
0: kata ya mashi
2: Praise the Lord.
4: Hallelujah.
2: Praise the Lord.
0: Hallelujah.
2: Praise the living Jesus.
4: Hallelujah.
2: Mo gbe Olorun alaye ga. Olorun to ngbo adura. Mo dupe pe mo tu pada saarin awon ayan fe lene. Mo yin tori pe o so mi di alaye. Mo saare. O ti se die ti mo ti wa si program mo. Ṣugbọn pe mo le duro niwaju awon ayanfe lati ti yin Olorun alaye logo o dupe lowo re tori pe ko je ko ri fun mi bi ota ti seto re won seto gan ṣugbọn Olorun yi idanu o dupe pe ko doju adura ti mi le ma wa si anu yanju e ṣugbọn nigba ti ogun yi de mi le wa o ṣugbọn mo dupe tori pe o ko mi yo
0: Hallelujah.
2: Praise the Lord.
4: Hallelujah.

0: Koniri ni joko. Yo ma kekiri ni. Yo ma turo jiji.
1: Pelu inira.
0: Lori omen.
1: Kabesho.
0: Ah.
1: Kabesho.
0: Ayi ama dani loro.
1: Oh yes sir.
0: Wa ni dawo loro.
1: Lara o.
0: Eh. Abere joko je.
1: Bene sir.
0: Ti won ma nfu abi ama.
1: Yes sir.
0: Ti o fi ma wo bi were.
1: Bene sir.
0: Ti o ma aka ma wo.
1: Ah
0: o. Omi ni o kan ma jabo loju e.
1: Kabesho.
0: Wa bi loro.
1: Ah.
0: Koni le soro.
1: Koni le fesi.
0: Nitori pe.
1: Yes sir.
0: Won ti gboro lenu e. Omo to ye ko fun layo.
1: Bene sir.
0: Won ti pa loju e mi e.
1: Yes
0: sir. Won gun labere aye ni.
1: Bene sir.
0: Ayo ni gun labere aye.
1: Ah mi Jesu.
0: Abiamo.
1: Abiamo.
0: Abiamo.
1: Abiamo.
0: Abiamo.
1: Abiamo.
0: Omo kande.
1: Kabesho.
0: Abi.
1: Bene sir.
0: Bene yan ba dede.
1: Eh o.
0: Joko lori abere.
1: Oh yes sir.
0: Lori tia.
1: Eh.
0: Ti o de mo tele.
1: Bene sir.
0: To dede joko le.
1: Eh o.
0: To wonu die.
1: Pelu inira ni.
0: Esa.
1: Kabesho.
0: Ti ile a fi su.
1: Jesu.
0: Ko le gbadun idi e.
1: Ko le gbadun ara e.
0: Mo re mi si o.
1: O je gbo.
0: O ni mo nira o.
1: Ah mi Jesu.
0: Eku re te.
1: Hallelujah.
0: Hey.
1: Kabesho.
0: Oluwa wigwe.
1: Oh yes sir.
0: Awon ti o ka Samu eleyi.
1: Eh o.
0: Lote yi.
1: Eh o.
0: Won gbudo jeun.
1: Jesus.
0: Won gbudo mu.
1: Won gbudo wa nu ewe.
0: Biri biri ni o.
1: Kabesho.
0: Pelu aso funfun.
1: Jesus.
0: Eyin o sa.
1: O sa.
0: Eyin te mo ba mi ka Samu.
1: Be ni o.
0: Be ti n gbon.
1: Eh o.
0: Te mo ba mi ka Samu.
1: Be ni sir.
0: E ma lo.
1: Edido.
0: Sima o.
1: Ma o.
0: Event center.
1: Event center.
0: Ni ojo Friday.
1: Ni Sango ota.
0: Ni ojo Friday.
1: Friday ni o.
0: Eh.
1: Yes sir.
0: Osan ti wa lori gbegbe.
1: Kabesho.
0: Eyo.
1: Oh yes sir.
0: E ma ba mi ka Samu yen.
1: Kabesho.
0: Samu 1.
1: Samu 1.
0: Dori 150.
1: Dori 150.
0: Eka o.
1: Bene sir.
0: Eka o.
1: Eka o.
0: Esa.
1: Oh yes sir.
0: E ma ka Samu 1.
1: Samu 1.
0: Dori 150.
1: Dori 150.
0: E gbudo kata.
1: Bene o.
0: Ni ojo Friday.
1: Ojo Friday.
0: To ba tun di Saturday.
1: Saturday.
0: E tu ka Samu 1.
1: E tu lo ka o.
0: Dori 150.
1: Kabesho.
0: E gbudo pari e.
1: Bene sir.
0: Ni ojo Saturday.
1: Yes.
0: Come to the Sunday.
1: Oh, just Sunday.
0: And to good cow.
1: Bene, sir.
0: Someone.
1: Someone.
0: Dori 150.
1: Dori 150.
0: Hey!
1: Kabesho.
0: Hey, Batika.
1: Hey, Batata.
0: Fonjo Meteta.
1: Fonjo Meteta.
0: Lay, Je.
1: Yes.
0: Lay,
1: Mu. Ayera, yo.
0: And it's your bad. Let me come a woe.
1: Bene, yo.
0: And let me know the woe.
1: Oh, yes, sir.
0: Yes, sir.
1: Kabesho.
0: When anybody can call and Balaya, you're my woe.
1: Bene, sir.
0: What, Balaya?
1: Oh.
0: My woe.
1: My woe.
0: And you may tell us, sir.
1: Oh yes sir.
0: E ma lo ma o.
1: Ti agbara e ba gbe.
0: Ninu eyin workers ni o.
1: Bene sir.
0: Ninu eyin o sir.
1: Bene o.
0: Te ma ba mi ka Samu.
1: Oh yes sir.
0: Biri biri.
1: Biri biri ni o.
0: Ojo meta.
1: Ojo meta sir.
0: Friday.
1: Friday.
0: Saturday.
1: Saturday. Saturday.
0: Sunday.
1: And Sunday.
0: E ma ba mi ro ojo.
1: Kabesho.
0: Oro Oluwa.
1: Yes sir.
0: Sinu osan yen.
1: Kabesho.
0: Oro re na ni.
1: Oh yes.
0: Ini kan mi. Ko so ogun tin fun o.
1: Rara o.
0: In lo se dudu.
1: Rara o.
0: Ini bante.
1: Ko si tali o.
0: Ko si tali.
1: Rara o.
0: Ini keke. Mo le fun o. Sugbe. Mo ni oro re. Oro oro re si wa. O si mu wa lara da. Gbogbo eni sa isan. Nipa si oro re. Egbe mu lara da. Egbe mu lara da. Eni be lori stroke. Egbe mu lara da. Omo to ya were. Egbe mu lara da. Omo to ni oku oru.
1: Egbe
0: mu lara da. Eni ti n gbo mi yo.
1: Egbe
0: mu lara da. Agbalagba ti n to le. Ti n gbo mi.
1: Egbe
0: mu lara da. Oro re.
1: Bene.
0: Emi gbe oro mi ga.
1: Oh yes sir.
0: Ju oruko mi lo.
1: Oruko
0: mi. Ni atete ko se ni oro ti wa. Oro ti wa pelu Olorun. Olorun si ni oro
1: na. Oh yes sir.
0: Ta lo gbo mi.
1: Kabesho.
0: Mabo.
1: Oje mabo.
0: Ni sengu ota.
1: Sengu ota.
0: Hey. Isele imale o.
1: Alagbara sir.
0: Sunday meta.
1: Sunday meta.
0: La fe fi sise.
1: Bene o.
0: Eyin te se akoko.
1: Oh yes sir.
0: Se mo pe.
1: Bene o.
0: Tele keji.
1: Eh
0: o. O tun le.
1: Yes sir.
0: Ju ta koko lo.
1: Ju ta koko lo.
0: Biri biri ojo meta.
1: Ojo meta.
0: Samwa.
1: Samwa.
0: Dori 150.
1: Do 150.
0: Le meta.
1: Le meta.
0: Fojo meta.
1: Ojo meta ne.
0: Yeah.
1: Kabesho.
0: Mama.
1: Oh yes sir.
0: Ti oro Olorun o ba ti le gbe ogun aye re mi.
1: Ah.
0: Oga.
1: Yes sir.
0: Lo gba kamu.
1: Kabesho.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday ojo kejide ni ogun osu elekefa odun 2026 today is 1806 2026 enikan ni woli kin lo de te mo pe date idi to je mo pe date fun gbogbo eyan omo olohun te o ba ti le gbo number date ti e se date oni a je pe won ti yi se danu won ti gbe mi si odekunle epafra tin ba ti de ma so ye ojo to kan date to kan e dide nle gbogbo eyan ara suna church gbogbo eyan omo olohun nilu ibadan dide to logun to logun e dide teleso teleso e ma bo e ja lo dupe lowo baba mi baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase ijinle ife eni to nfo won agbara mami e nbo ni bi pepe laaro yi enikan ni ki ma wa se nbe wa do bale e kunle mo ri ire to yibo there is a blessing that is coming on your way nipase agbara olohun gege bi nti mo nwo yi wa dupe lowo baba re wa dupe lowo baba mi baba mi ni baba mi ni on lo ni keke ina eyin omo olohun bo se dobale yen ni omo mi segbe ko mo yege sosi lati dupe lowo baba mi baba re ina gbori le feju baba mi baba re

0: mi baba re ni o lo ni keke ina eni jesu o ma se mo dupe fun atileyin mo dupe lowo e fun aye awon omo mi mo dupe fun ikan ojo kan mo si gbo orun e emi oluwa ni agbara nbo lati orun ran agbara oluwa ran agbara oluwa ran agbara oluwa ki o si baptisi wa nti mo gbo niyan e ti mo pe nti woli yin ba gbo ni o pe olorun ipekun ewa ipekun ogo ajiweri omo titun dake dake olorun mo gbe oga fun aye awon eniyan to dobale a gbe oga fun aye awon eyan to kunle e se ana e se oni o olorun a gbe oga o tun se eto lana a dupe on gbogbo to se iwo lo ba tin gbe bi giga sola ogo ni fun o jesu gbogbo eyan omo olorun to kunle to dobale ni jesu o ma se iwo ni baba mi jesu o ma se iwo ni eleda mi jesu o ma se iwo ni alafeyinti mi ogo ni fun o jesu eyan eyan fe ki n to bo sori facebook gbogbo eyan ara sona church e n lo fun awon agba isin agbara toni ni gbogbo sona church ago mejo gba ti o ba fi di 10:30 isin o wale ki sese kan ti o pe laarin ago mejo eje n so pe ngba ti o ba fi di ago mewa abo ati mu isin yen wale ni gbogbo bi ti sona church wa wa ibi te ti se service njo Sunday ibe le lo ibi te ti se 7:7 ibe ni ke lo laaro yi ibe lati ran ase si yin sa bi ogo se nje ti olohun eyan ayan fe e dide le mummy e dide daddy e dide oni ni 18 aki hallelujah la merin ati ogo merin o je mejo wow eyo ejo tin be leyin wow eni kan ni se pastor dekunle e paphras lo ndun yen Jesu nu mi lo ndun woli odekunle e paphras ti ijo comfort life mission international ni emi oluwa ni ko oba wa fo keke hallelujah merin ati ogo merin can you do it oye sumo waju e ku oni bi te wa yen oya e tun sun si e tun ku oni bi te wa yen enikan ni ah kin lo de ah ah so fe ku oni bi oju kan ni emi bukule mi oju kan when you stagnant stagnancy is a cause e gun ni keyin oju di duo pa soju kan o mo sileku fun idogun idogun a si sileku fun ijera olorun wo awon to sun si waju nitori majemu re ba sun won si waju nitori pe olorun lori mi ba sun won si waju gbogbo awon ti o join mi lori facebook wi youtube ibi ta ba se di atun se nkan to tun yato ni ba sun won si waju hallelujah merin le mi awon woli ni eke somebody shout for hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo merin ogo ogo ogo ogo fun messiah ha onu mi adahaya olomi ati eje eyin omo olohun mo fe gbadura fun yin laaro yi mo ko to di pe ma gbadura fun yin eje nso bayi ki mo ba da gbogbo eru iwasu ta ti mu nbo mo ni number 1 to ba lara awon nkan ti mo je ki edo kan alaja oni pe mo ro re pin o don't write yourself off don't write yourself off mo ti so pupo yen number 2 mo wa ni start ibe mo ba de something small bere nkan ni won ba bo ba se mo mo si ka jade ninu we Zechariah chapter 4 verse 10 oni ta ni agan ojo ibere kenkele anybody te ba ti ri to ba ti gan ojo ibere kenkele won ki ri ojo nla be ni mo so mo wa ni falu humble beginning emi mo so wa su de be e ki esi ibere kenkele don't underestimate the power of small beginning mo foju di inti won pe ni agbara ibere kenkele because every great accomplishment today begin with a humble beginning gbogbo igbega gbogbo in to tobi loni ibi kenkele lati ibere mo wa so nkan kan emi mo so mo ni trust God's plan gba olohun gbo fun kini fun eto ti e fun aye re ibe ni mo ti ni kawon eyan toro pe ki oluwa ko da mi loko wo Olorun da mi loko wo emi mo so mo lolorun le bere oja fun o God always rejoice in providing for you to start your small beginning that your small business olorun a ma pese oye dide mummy e dide dadi e wa fi owo etu ogaju laarin owo yi eh e fi kan awuje yin awuje tumo si pe use it to touch your head the center of your head e wa kigbe olorun jo fun mi lowo tin to fi bere oja mi fun mi lowo tin fi doko owo olorun jo ninu agbara sanu fun mi emi mo ka jade ninu we second corinthians chapter 9 verse 10 oni je eni to nfi irugbin fun afurugbin ati akara fun onje yo fi irugbin fun yin yo si so di pupo fun irugbin yo si mu eso ododo yin bisi ah eso ododo iti bibeli nso nbi oni pe olorun ni ma fun eni to ba fe bere oja lowo eke baba owo oja ni o fun mi and e wa gbe eleyi focus on your progress, not on your perfection. Any kind of thing in wicked like we here. Must I put deep back or about to perfect into your focus into your tejuma? Only be saying, you see, man, you're what you. I'm a young man, I was your man, but one say, king one say, but be as a man say, yeah, he's saying, yeah, you're what you. Ari say, Larry Kajari. Man say, law, don't focus on perfection yet. O ku die to ba focus lori perfection ti e kokko di mu dagba na je ki nkan yan lo waju die si celebrate that small win itayo die to ri yen mo sayeye re celebrate that little accomplishment that little progress even if it is not yet perfect mo dupe bi o ti e ti di ni lati o ti to biju celebrate it mo yonu e ma gbe gbiyanju focus on the progress na koko ma lo bi kini yo se ni progress fi gbogbo ajito ni ani ko dabi ta won sub bi fi sub bi le koko ma tana ma ta rise waju ta le yin na nbo ba ya o gba sub bere church yen mo ran ti gba church bere so si enikan ni esi mo ki gbe pe 40 naira le fi bere ebi school kan mori ninu CAC primary school class ti en fun mi gan won mo ya gbe be kin to fa gbogbo be kin to fo nu leyin gba mo setan emi mo mo mo gba so in ti mo fi 40 naira se ni mo fi ra kerosene mo wa emi mo se jango bulabula emi mo se enikan ni kini je jango bulabula ku fi in mo ko te mo pe nlu yi emi mo fi owo kerosene mo fi 40 naira yen ra mo wa gbe so kan bayi en ti ba nkoja lo gun se ba won elebo ni ta ra gbe kini na so kan lo kan lo kan bayi ah mo fe gbadua fun eyan mo lohun la ro yi olohun o ba ngbo seri bi mo se nse le ni tereji tere niyan titi ngbo ya olohun sanu wa abari bi kan aribikan nibikan ti e so pe ka wa mo se inu shop kan tawon mechanic loku ibe la to ri nu Kumasi compound mi o ti e so pe mo mo sori en ti o didi o didi ni won gba ti o ba ti su o ni won gba to o ba ti wo tin sele mo wo pe ki won so pe legbe titi lo gbe shop si die die ni te e wo gba shop nla awon ti an ko history loni won bere lati bikan ni so bere lati bikan eni kan ni ki le nko mi won se ju be lo so na church eje n sare mu oro awon meji eje won sare gbenu si mike na bi ka sare won ti baba mi ologun ajobo denwo ma ye won
1: baba mi e ka ro o e ko se lowo lowa tun po ma satara ni titun o jo ni tiyin o emi na le ri o omo ojo yin lori afefe adeola lati ilu cairo mo dupe lowo olorun fun ohun ti olorun se ni adura ajo saturday te ada te ni pe ki la fe fi bi olorun ki la fe fi soro ipe awa na nse ninu ile mo dupe lowo olorun pe mo gbadura na laaro ojo yen igba to tun dale ese pe ka tun continue ka ma gbadura yen igba to dale mo tun gbadura yen again bi mo se gbadura yen ton de niyan mi kan se pe mi niyan pe on fe send owo ibo ni ko ba bi send e si mo dupe lowo olorun ju bi mo se lero lo mo kan focus pe boyo ma send bo ya bi 50,000 se mi ni afi bo mo mi se pe mi ko send 250,000 emi ma ti leri emi na ti ri owo e la ma owo mo de bi owo mo fi si mi mo fi da mewa mi mo fi bebe olorun te jeri agbare papa mi mo dupe mo yin logo mo bi olorun ga lori ipe yin o ipe yin pe mi o ese o e ba mi ki mama
2: e karo baba mi emi ni omo yin olufunso lati ile eko baba mi mo dupe lowo olorun mo dupe lowo yin mo dupe lowo mama mo dupe wi pe nigba ti mo join ijo comfort life ori afefe olorun si ori fun mi lopolopo akoko ore ti olorun se fun mi ni wi pe nigba te ni ka anoint gbogbo ile wa gbogbo kan ta ni mo anoint olorun paro gbogbo patapata titi de ara igbale olorun paro olorun se ohun yanu fun mi lori omo mi lororo ati lo loyibo olorun se ohun yanu o debe orise ope mi keta ni wi pe mo ri owo mo de san da mewa mi ni mo ba se ri so ore olorun lori mi o po lopo lopo lori awon omo o po lopo lopo mo dupe lowo olorun mo dupe lowo yin ise ranse yo bi baje sa o e se baba mi
3: e karo baba mi oruko mi ni omolola lati odife road mo dupe fun ore ti olorun se ninu aye mi ore yen ni pe mo travel ileise o fi oruko mi sile lati lo wo champions league pelu company taja alagbata won anfani yi wa ni ninu osu kerin kere kere ase gbogbo to e ka se sugbon nigbati isoro die ma dide visa o jade nigbati e ko jade asa ni suru won ni ka ni suru pele ni mo se olorun jiji o gbodo sore fun mi ni oru tele iwo olorun gbodo se ni o gbodo se lase pe mo ro ti pe eni ka fi erupe gbadura la round match ka so ka ka fi se saku sinu ile ka gbadura mo se kini yen ni ojo meta pe ibi ti iro mi o deri mo fe debe mo fe laaye ja olorun de gba kusu fun mi olorun gba gbogbo oko a lo abo sugbon lori ticket eleketa ni mo to le travel tori pe single entry visa lo fun mi but olorun gba gbogbo oko iwon go dide nigba ti mo ro pe abawo company yi a so pe awon ti gbiyanju to ni won make sure pe awon si wa debe awon ri pa debe gbogbo to ye ka se ase mo de ti pada si Nigeria na bayi mo dupe pe ibi ti mi o lero ohun ti mi o lero ohun ti mi o le lero lọlọrun se mo dupe baba mi ipe yin pe mi o
0: nice enikan le ti e bomi la gbogbo le eyin te wa sona church gbera o mo ke to mo lo sona church ke to pade mi lori Facebook eyin omo olohun se le sare bomi die omi yen mo fe gbadura fun yin bayi e mo se mu ni oluwa so fun mi pe yo sise ikun yo sise ita yo sise opolo yo sise ni gbogbo abala mo nbo sabomi iba se motu kan na lori omi amukun yen gan letun gbe pade mi lori Facebook eyin te ba lo sona church e mura laaro yi engineer e je n tun gbo kan si
1: baba mi o emi na ti le ri o e se olorun mo dupe mo dupe mo dupe lowo ijo comfort life mo dupe olorun ti o je ko ju ko ti ti o je ki iko iko awon gbe ko damu mi ju bo se ye lo mo dupe ere kon so stress mo pe lati kogi omo yin lori ijo afefe won lo soro ni ana ti eni kon give testimony lati US won soro nipa nipa aisan BP to ti n se ohun lati gba kekere titi ohun ti pe 35 years to so pe ohun ti logun pe lati Nigeria ni problem yẹn ti n ba ohun fa pe ogun ogun oriṣiriṣi iwa lawọn garlic iwọn ni ginger gbogbo ẹ pe ohun naa to pe ohun ṣagbọ ohun ṣatẹle ipin pe ọlọrun ba ohun ṣẹgun ẹ ana yẹn naa ni mo ki pẹlu testimony yẹn ti mo sọ pe ikọ yẹn n disturb mi as in ikọ ti mo n kú ti mo n tọ sira ko to iṣẹju mélòó náà tó bẹrẹ bí ijọ mẹta yìí náà ni mo wá fi omi jẹ lánàá mo fi sọ pé ọlọrun iwọ tó lè mú bp sọ kí ni ikọ lásán tó ṣe ó wá ń rẹ mí ṣùgbọn ọlọrun àánú yẹn mo dẹ fomi jẹ àánú yẹn náà la fomi jẹ gbàdúrà ibi tí baba wa ní ká jókòó ká fẹyìntì mo fẹyìntì lánàá tí ògiri mo gbàdúrà mo dẹ mú mi lójú pé ìwọ tó ń fún àwọn èèyàn ní testimony pé kò sí kékeré testimony pé mo fẹ́ kí ikọ́ yìí pé kó gbé láti àná bàbá mi ó gbé mọ́bẹ̀ ni mi ò lo oògùn mo dúpẹ́ o mo mọ̀ lórí o testimony mi kejì ni pé last year ni mo jọ ìpè yìí lórí afẹ́fẹ́ ṣùgbọ́n last year this year
4: first week of this year, in January, ibi ti mo ro kan si a fi 200,000 o ya bo ko mi kan o send e si mi ah o ya mi lenu won lo je ki mi na bere si ni se one or two things mo ti san tithe mi o baba mi e show ipo ipo mi o I really appreciate thank you baba mi ki mama o
0: nice bi wo ba ni gbagbo gbogbo eyin omo lo e wa dide duro tin ba tin so tele wa ma se omi mu bi ba tin so tele mo mu mi yen tan die to ku e gbe pade mi lori Facebook ni 6:30 o dekunle e paraphrase eni kan ni pelu anointing oyin be lu anointing oyin yen tan yin tun fun yin mi se ti e ri ti convention eleyi o ya to gedegede mo n ba fun yin ni royin ayo eh gbogbo eyan bi ba tin so tele ni ko nawo bayi bo se n se ami mo se omi mu wa ni idakeje ni iseju die olorun to oko wa ninu agbara re gbogbo emi to duro ti won lawon yo aye re lenu me ma bi to duro si to tin gbo mi mo doju agbara olorun kan won bayi e sa to ba mo to wa se nbi fi agbara nu e se ami ki won wo le nbi mama yi ami ele ju be lo fi gbogbo nu e se ami agbara to lo won ni ji o gberi o lo lo di so vi dile yi agbara to lo won di o gberi laye gbogbo eni to ba le se ami to ba se ru pe igbe ni ara mo ke wole gbogbo iwu agbara be gbogbo bi te ba ti wo mi loruko Jesu ki won binu wole keta eni kan ki ba iku dugbo osisi eni to le dide ti o ma ba e fodu odan eye ti won pe ni eye leke leke won ki ba du ikefun o lo ni kini white yen eni kan ni to lo ma bo du ayo e eni kan ni to lo ma bo du ogo to gbe wale aye ẹni tó lò wọn tó bá ọdún jíjèrè rẹ lọ́sẹ̀ yìí mi mọ yí ẹyin tẹ́ ẹ lè ṣe àmì lórúkọ jésù kí wọ́n wọlé ń bí ẹgbẹ́ àsọtẹ́lẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta bí ọwọ́ yẹn lórí sà àti kí àtọ̀pẹ̀ ní sànú ewé tí wọ́n ń pè ní àfòmọ́ afomo leka asomo igi kan ni o fi moke egbon oluwa lenu mi mo di olorun elijah si o olorun elijah eni ti baba yo somo ti o fi moke eni ti mama yo somo ti o fi moke idi ni abaku abede haya pẹ̀lú ọ̀ṣẹ́ àti agbára ọlọ́run ìwọ nìkan ni ọdẹ mi ṣe lórúkọ jésù mo ní kọ́ yọ sí ọbẹ̀ ẹ̀kọ́ àsọtẹ́lẹ̀ nọmba 4 mi mọ irú àìsàn tó gbé wá bí bàbá yẹn ní gbogbo àwọn màmá yẹn ní gbogbo àwọn tó ń bẹ nínú ọkọ̀ ní kí ọkọ mi pẹ̀lẹ́ torí àìsàn burúkú tó kọlù àìsàn mọ́ lè dìde dúró àìsàn mọ́ lè bẹ̀rẹ̀ àìsàn mọ́ lè jókòó àìsàn tí òjò lè ṣe bẹ́gbẹ́ ṣe ń ṣe mọ́ àìsàn tó fẹ́ sọ́dẹ̀rù àrùká ó ní bá a ṣe ń bọ̀ láti Èkó lọ sí Jesus City ó ní gbogbo àwọn tó ń bẹnu ọkàn ní kí pé pẹ̀lẹ́ pẹ̀lẹ́ ó ní nígbà táwọn débẹ̀ ní Jesus City ó ní nígbà tó di ọjọ́ lóru ò ní ẹ yípo ó ní mi ò lè ṣe ó ní ẹ try ọwọ́ á gbìyànjú ìgbà tí mò ń wá àṣù báyìí ó dàbí ẹni pọ́wọ́ ìwòsàn ti ń kàn ìgbà tí ó fi délé ohun tí ò lè dá sùn nígbà tí wọ́n fi anointing oil àtomi 7-7 rà láàtán wọ́n ló sùn ìyàwó ni mò ń yọjú wò ó ní lẹ́ẹ̀kan náà ọkọ mi bẹ̀rẹ̀ sí rìn gẹ́gẹ́ ó ní kì í ṣe kó ti ń rìn nìkan ó ti ṣe kí ni o ti pada si shop we gbogbo eyin ti won ti ju aye yin sile gbogbo eyin ti won ti mama mu nkan lo seyin fun o oja ri otamo won ti pa won ti pa le re mo lai soja gbogbo eyin ti won ti pa le yin mo po nle ha mo di olorun Elijah si o bayi gbogbo eni to ba le se ami loruko Jesu o ya pada saye loruko Jesu o ya pada saye lori mama yen ni 2024 ni mo join church yi oni ni 2024 ise ti mo tin wa fun 16 years oni odun ti mo de osun ti mo de ni ise yen jade oni ni 2025 ile ta ti koku fun odun mo kanla oni apari e oni ni 2026 yi moto ta won lo to dabi eni pe ki se moto o lawa na oni emi na mo tu 13 point something million jo mo fi ra moto gidi a fi ra car that is turn around eh won pari ile won ri se gidi won to ra car oni aye emi nlo si ipele to kan mo pase gbogbo eyin te wa bi loni on to kan ninu aye re on to kan ninu ise yen e je won ya won to le se ami Jekiti o yato loruko Jesu o ya koja lo sibe in the name of Jesus bi owo yen lori omo birin yen ni mo npe lati United Kingdom o leyin le so fun wa pe ka so mo wa loko o ni mo marry ni tu last year ko soyun oyun koko wa o la pari pade ta se last fun awon to nwoju oluwa fun omo oni mo pe omo mi lati nu oyun o lo so hospital won confirm oyun ninu e mo so le kan na gbogbo eyin to je wi pe ire to kan lo wa wa ibukun to kan lo wa wa anu to kan lo wa wa jo fi gbogbo agbara nu e se ami mo ri ka bi mi bo se laye re loruko Jesu mo ri ki won se laye re bo se n keko lojojumo to n gbadura to n dagba si ninu emi ki yi pada ko de ba o in the name of Jesus e mo se omi yen mu die to ku e gbe pade mi nisin lori TikTok lori YouTube ati Facebook gbogbo eyin Sona Church ibi te ti se service lojo Sunday ibe le nlo laaro yi ago mejo nisin lori Facebook ago mefa bo ni laaro yi e wo nkan o gbogbo le bo ba se ko gbagbo o si se omi mu eyin te ba ni rubo oni ore oni ida mewa ja tun fi se tola bo se ri niyan ko wa si bo se se to ni mu nkan bo loni account number church lele 1966 36 38 73 1966 91966 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole elele 2017 4290 47 2017 4290 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International niyan ni o tun gbe jade kin tun gbadura fun awon olodun ti won bi loni ati pari iwe owe lana eja bo sinu iwe oni waasu lati chapter 1 titi wo chapter 6 Ecclesiastic chapter 1 to chapter 6 oh inu mi si dadun Sunday okeje gbe momo e sa mi ba mi handkerchief white meji ile ikan la momo tele ada kan dori e mo je ogede ti won la ro kutukutu na ni o e mo je ogede ti won boje emi o mo so tele isin agbara nla mi to wole njo Sunday e wa wo eyin omo olodun ti won bi loni e kunle e je ki n so tele e je ki n gbadura fun yin ni bikibi te ba wa arugbo ojo o baba mi baba re mo ni ko gbe oga mo lu adabi le olori adabi ti e ba so ni labi oloku to ba so ni labi o ara yo di obi ara se de ojo in Jesus name happy birthday long life and prosperity gbogbo eyin te mark wedding anniversary yin loni igbeyawo yin o serere lowo yin adabi ti e ba so mo yen lo fe loku o ologo ni an pe happy wedding anniversary gbogbo eyin omo olohun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 65 66. Send the message ire atanu ko ba yin e je mo lori Facebook. You are blessed. It is well with you.
5: Ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun oju lowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo Diamond 88.7 FM e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon ori aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o Diamond FM. Ikoni tonton, nyeri, nyeri.

0: amazes me every single time I listen to Diamond FM after a long time away.
1: Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God.
0: Yeah, that's right. There's just something about how the amazing programming, the content, ooh, the music blows me away every single time. And Diamond FM, it's memorable radio every single time.
2: Hey, Yomaru boy,
3: yes sir.
2: Si alafia lewa,
3: alafia nisa.
2: Alafia Kristi ko ni fi sile.
3: Ami Jesu.
4: Eh, ni o ma rugo ojo, e ku orire ni asiko yi. Teti sile. Bibeli ti so fun mi, o ni e wa sodo mi. Gbogbo eyin to sise, ta si di eru wole lori. Emi o fi simi fun yi, e gba jaga mi si orun yi. Ki e si ma ku eko lodo mi. Nitori o ninu tutu ni emi, ati onirele okan. Emi o si fun yi nisimi. Ani, eyin o ri simi lodo mi. Gbogbo eniyan, o nitori pe ajaga mi rorun. Eru mi si fuye. Eyin melo le n gbo mi bayi. Mo koko fe so fun pe didembi o wa. E pe gbogbo eyan si di radio yi. Arugbo ojo de oba awon baninje be. Lo get omi kan. Iba je pure water. Iba je table water. Iba je omi nu abo. Eba ngbe e duro si di radio. Arugbo ojo de oba awon ba sokale. On ti mo ri oni agbara. Emi Olorun ti gba ori afefe. Eyin te ni awon isan buruku lara. Get omi e kale. Eyo, eyin ti aye npon loju nbe yen. Get omi kale. Eyin ti e ni travel kan lati lo. To je pe o fe rinrin ajo. Sugbe eru n ba o. Nitori ifeje sofo loju ona. Lo get omi ba. E ji omo yen tori pe o gbodo gba adura pelu mi. E de ba n so fun eni to lo o gbagbo nu Olorun. To lo o ti e gbagbo pe yanu wa. Eni o duro ko dide niwaju radio. Baba mi arugbo kani kese. Oba la lo di orun. O gbara jigide ru ogun. Ina nu apata ti o se pa. Ya gbo ya ju okunrin ogun. Eme mimo ni oruko re. Gbogbo eniyan lo get omi yen kale. Awon kan wa labe ohun yi ti ara ni bye bye. Mo fe so fun e pe oni lojo pe ara otun ni omo wobi ta ni iwo oke ni waju serubabeli iwo yo dipetele eyin alagbara wo le nfi asiko yi pa awon eniyan mi loju oye koko wonu ide lo eyin emi airi ti en joba ninu ile yi oye wonu ide lo iwo brother yi bo se gbomi yen lowo agbara to ni oni danto lo ni oda ka agbara eyan ko ma wonu ide lo now ma command kankan sin gbogbo eyin te n gbomi mo lo olopa ti odi orun ti an pe ni ogun orun lati lo arrest awon okukumanule gbogbo awon emi kan mi ti nbe nibi ogiri yi emi olorun ogun orun olorun alaye oye arrest won jade ko nule iwo to n gbo mi nibi oka aya re emi buku ti gbenu oka aya re yen a ogun orun olorun alaye ko lo arrest won jade eyin melo lo ye ke ti wa ni ipo idari sugbon ba ti soro yi o si n woju enikan ni ase jade tontina ibi to tin seru yen mo fi owo agbara fa o jade ko nbe wo bi won di eru kan li e lori to ba isi ami di radio yi eru buku tan diru eyen loni mo fi na jagba lori e aha mo fi ma je mu ipe jagba eyin melo ni iya jije ti su kolo njo duo dada bayi to ba iro mi gbe lowo eyin melo ni iya jije su bo tin gbo mi lori radio yi loruko Jesu Kriste o tun je iya yen mo olua ni enikan bi emi kan so fun pe ko ju omo re nu emi yen kan so fun e odo o yari fe mi e o emi yen ni pe ko tome sonu omo to bi pe ko te pa emi kan ni ko me ja kanga emi e san so so ku so fun lori omo ero kero lo ma ro lori omo e jade bayi fast yo kin to cancel bo ni ero yen se n wa e to n bo yen ni ko ba mi soro yara yara yara yara yara yara yara yara bo ni se ero yen wa bo ni se n wa
5: igba mi ti mo ba sun emi e le so pe boya ki n sin kankan boya ki n fun lohun abi ki sin kankan
4: boya ko fun omo yen lohun pa
5: ma wa ni pe loruko Jesu ko ni se
4: tori mo ri inu emi ko n yari o n so pe rara
5: bẹẹni sa
4: but emi yen ni ogo te ko dugbo
6: fupa
5: o ma so nkan orisirisi fun mi
6: ko ko lo be pa
5: kan o ti e to ma kunrin mi ojo kan mo we tan emi e wa so fun mi pe mo se tesile pe ki lo mu obe so o wa ni
6: mo se te omo yen le bayen emi e ni ko lo mo be
5: e o ni ki lo mo be o ni pe ki gi oko re
6: pe ko ki kan mo kunrin e daru
5: beni so mo de mo be bo bi mo se wa mo be mo wa de
6: o ti mo be gan
5: mo si mo be
6: o fe lo ge
5: e mo wa duro
6: mo ti ti fe mo
5: mo kan o pa oni loruko ti
6: so ba ja ni mo ogun lowo e na wa to eyin da jo ko kini yan bo lodo yin
7: yes
6: opo iwe mi edi
7: iwe mi edi
6: iwe mi asasi
7: iwe mi asasi iwe mi aranshi
6: iwe mi aranshi
7: jade
6: jade jade jade
7: jade jade jade jade emi edi emi aranshi
6: aha
7: emi asasi
6: mo le mu
7: jade jade
6: fayo mi le
7: jade jade jade jade jade jade jade jade jade jade jade jade
6: jade jade jade jade jade jade jade jade jade
7: Amen. Just.
6: I want to love.

0: wo bi eyin alagbara wo le nyo ati lenu bi mo tin soro lowo yi o ye tule olori ogunde oba awon oba sokale arugbo kanrin kese wole wa ile mo mi ilekun mo mi gbogbo giri a mo mi titi eyin agbara ti e wa lati sale oru apadi eyin agbara ti e wa lati nu ofurufu ta yo ogun omo ologo lenu o ye wonu igbekun ayeraye lo ni oruko Jesu ati ko iwe re wipe ni oruko Jesu ni ki gbogbo eku ki o ma wole eyin emi ti benu le emi ti benu ofurufu ati emi ti be ni agbede mejo ro ataye ta di ogun awon eniyan yi lowo mo de nwo kankan bayi eyin emi buku ye o ye wonu ina lo Oluwa ni enikan wa nu pade yi omo re nwo ona lati fi oso ogun owo ti o ba le jade sita toro ofura o mo omo re fe lu o le try ko mo bo ko jade sita fast fast Oluwa lo ni ki pray sugba iyoko enowo nile aye kan to wa yi
1: yes
0: won ni somo do ta re loye
1: ha mi je
0: omo re fe fi oso ogun owo ni soro soke ma
2: ben sir
0: omo re fe fi oso ogun owo
2: ben sir
0: o fe lu ofun si owo
2: ben
0: ah o fura si o nge so
2: o so
0: o so lenu
2: ben
0: o so lenu
2: o so lenu
0: o lo wo lu o
2: ben
0: o lo wo fi oso owo
2: ben
0: ikele lo je nu omo re sa ko bini
2: eleketa
0: o third born re eleketa eno mejeji sin bi eleketa
1: ye
0: joko eko nawo joko eko nawo
1: yes sir
0: mama oni lo ma bo oni lo ma bo
2: amen
0: omo kan to ni ki yare wa ko to fe lo yare o ti ya were bayi
1: be ni sir
0: o fe da so ku pa bo yare iya baji ase iwo ni pe iya ogbodo ri aso lowo e o gbodo da bo iya na iya o sun lo eyin na ma ma sun lo o te ba lo ki omo nbi te mo to ba ti di oru te ba ti pe ile ko si ke ke ya pa noju kan fi kan rira
1: ye
0: enowo
1: eh
0: nile aye kan to wa yi
1: yes
0: won ni somo do ta re loye
1: ha

modojo rodun leke mi modo sibata tin lekedo gogo gogo lo nga gogo dugba dugba lo nga keregbe sekere to bi lazo ko le lo nga gogo lenu oh yeah Olaki ti bi abo disi oya modelo roto ni eto ga disale mo jam together fun royin ni yajo yajo tawon loyin mo gbe ni breaking news oya gbogbo pa latapa ti bi e je gin lanfani lati mo gbe wa debe Cristiano Alvaro dos Santos Ronaldo ororo si gogongo boda foro lana asana nini ni tori pe lana gaga Lala koko jeje, iku ebi agbabo lori le de Portugal. Pari kwa, bose te go to, inye ni 6 minutes, inye jema, a wante mingbo raye, wane kwe kine, wipa wala abi, wane lanfa ni lati jayo lubori inti wan. Gege bose wala kwa ati benye, ona ni mose lanfa ni lati jayo yi, oye kwa kwa kwa, eje mbe nye debe. We pe adi ejo ku si ba jagbado e sa ti mo iko egbe agbobo lorile de gana awon na se kini an se gudugudu meje ati yaya meta ko pe mefa tan ati yaya meta ni o an de lanfani la ti te sara awon ara bi ni an panama ya mo won lori iyan gangan lana e pari pa to ba ti doni orile de south africa awon temi temi to je pe an to lose loni an to ma lanfani lati se kini an to ma lanfani lati bere iyan lere gbogbo ese witi iyan gangan to ba ti dowo oro leni oye je nbere latapa ti bi tori pe ko se duro wo bo se lo le mi badagba iyan gangan latapa ti be oye gogo gogo lo nga gogo dugbe dugbe lo nga gerebe sekere to bi lazo ko le lo nga gogo lenu oruko omo ni jana omo kulukulu se je ti balu wese wo wa ina gori le faju ka gejo pala mi oka yo lala adewale adedayo re omo aye ti defayo omo gboro ti defun gboro ese keru ko ese kan titi walu ali bi no jo dale gede guru ina ti dale gboro le gboro oye latapa ti bi oye ko se duro wo bo se lo eje ka yebe ka mo badagba lo rotun ni ikani da mo defem leleyi o jale jako o mo la roko so bi oju omo tutun abo ogbo ni awon temi ngboro aye won lati wa nbe depressi oya mo gbe wa lo far away 44-1 awon temi ngboro aye won ni yen je 40 eyin temi e lo 40 Eni temi oye lo 40 gege bo se wa latapa ti benye ka gbe la wa traba ye ka gbe la wa lo far away ta nsu e banji le kwa banzi awon le ni lamba le mi lati bi de bachi wo ba so wo mi awon luku batasi won fi emi wole die mi bi guru maraji awon ke won gari emi ti bi lo o fe jora won ni o sugbo jina sira won far away le tori pe agbara jo ti lasan ni ko se je bready ototo lorin iyen gege latapa ti benye oye papapa were 1-2 eje ntamara kin gbe la kin fo pere o dibojo inu idije ife aye agbalaye ni tori pa won temi ngboro aye an ti duro re won ti duro fere bi nba an ti duro standard gidigba an fe se kini an fe gbo ibi to dokunde iyan ninu idije fi aye agbaye e je nbere latapa ti bi ki gbo ti pe kini lagba bi ta wa yi kin sare bi eyin temi debe wi pe lana orisirisi ifese wonse olo lanfani laju aye iyan gege lana yen ifese wonse wa dewo awon owo na lanfani laju aye oya je ngbe odebe orile de gana an panama ya iyan mo iko igba gbogbo lorile de panama won panama ya mo won lori o ami ayo kan sodo o na fi gbe yen lowo won na fi gbe mi won gege bo se wa lana iyan lorun mojumo ni ni o iyan gege latapa ti benye se wa ri Uzbekistan o nje an sa kolokolo ya mo lori ni o tori pe orilede Colombia o ni odi menu oha o deji oha o deta oha meta se yokan o lo fi fiya je iyan bi eran abopa ko tun gboku ele ananye lo wa kiju en tori wi pe orilede Argentina lo ru ijeta mojumo ana meta sodo lo fi pa Algeria Austria pelu Jordan iyan lo daji yen meta se yokan ni e wo orilede Portugal pelu DR Congo omi eleyo kokan ni o bo je je wi pe nigba ti fe se won se na wo iseju mefa orilede Portugal an fe fi ilaji meji won fun iko igba gbagbo orilede DR Congo ko wa je Congo kan sugbon orilede Congo an leyin ati tani ko sin to joru e awon oni gbo an na tete dalaji yen pada
ilaji meji tan fe lo yen o wa pin ni ilaji ilaji to tumo si pe omi lawon meje jijota omi eleyo kokan orilede gesi england ni yen awon mo central amazon to baya atawon mo stampanro muzundo awon mo to je pe won agbo patan agbo po tan ti gaza ke won leti lo omo mi eje ari keni oba go o la vani lati mi awon meji lana ajanu awon meko gbe agbo bo lasena yi declare rise Declan Oluwa pon mi le rise o na lava ni lati masi sile iyan fun ari ke gege lana tori wi pe do me do you na jo fi se 12 minutes o lari ke koko mi awon nigba ti baturina to na lava ni lati da pada ngbo pe 36 minutes susiki lo mo ran wole fun ino bi Declan Oluwa pon mi le rise o to meru le fari kein iyan ni 42 minutes o ba di meji se yo kan koju orilede koetia ke ma tan yen eva berichich o lo lava ni lati meru le iyan fun musa o di 22 iyan ni first half an ba gbe yen lo awon ton ti gbe kala banke wi pe ah ah we it off ni mo ma gbe now sugbon ati bere fesa won se ju sak le igbese keji lo ni 47 minutes Anderson, Elliot Anderson, omo tan sotan sotan yen ninu ko igba gba bolu na forest. O kan meru le, eyan fun boda wa, Jude. Jude Oluwa seyi Beliam, o meru le fun, o da sa won gba, o di 32, an tore se sop pa pa pa. Anthony Gordon jade, eyan fun Rashford, nigba ti. An yo Madueke Beza ka wole, an wa yo Declan Oluwa pon mi le rise, an gbe Morgan Rogers wole, ke mo tan yin, omo Starboy ko igba gbo bo lo Arsenal yi, Bukayo Saka, o n gba lara awon agbo bo lu ko igba gbo bo lo Arsenal, be bayi mu won lowo cup, England o ba ti ri nkan kan se, Saka tun meru le ni o, Bukayo Abdul Ganiu Saka, o na meru le, iyan fun Marcus Ola oje bi kan Rashford o si lafani lati mi awon o wa de ami ayo merin si meje iyan laarin ko igba gbo bo lorilede gesi iyan si orilede koetia lana yen ko so mo na eleyi ti ojo se gege bo se wa lapa ti be yen mo gbe yin de be gbe yin trabaye nitori gbe ajaja tan ija ni dale ni guraye e ma je ntan yin loni gege ni to ba ti dide di ago marun iko igba gbo bo lorilede Czech Republic Czech ni mo tele awon ni mo follow nitori pe won mo kojo lede South Africa dede ago marun ni loni e paripa South Africa iya nya ajedoyo ajede Johannesburg ni yanyi eje edun mo mesi o ya Switzerland o pelu Bosnia to ba ti dide de ago mejo ago mokanla iyun gangan loru ni o ni ko igbe gbogbo lori lede Canada ati Qatar na lava ni lati jo ma meru le an jo duro re fun ra won bo ba se ma je lapa ti be yen o ye je ka tun mo wo eyin temi Agent tesowo waju kin sare lo mo lafani lati mu wa fun yin en tin pe mi latana won ni difference won ni Lionel Andres Messi on ni agba bolu eleyi to dagbaju ta ti mi awon ni beta iyan ninu idije fi aye agbalaye mo ni be ni an ni so ko se en to lafani lati ni record yen tele ni mo lo ni en to ni tele wa an ni ta ni mo wi fun won mo ni Cristiano Alvaro dos Santos Ronaldo ni o ye je nja yin tan ifese won se idije fi aye agbaye yen ni bi ti orilede Portugal tan ti koju orilede Spain e ma je ntan yin

0: Diamond FM. Ade ki pon ojo meji akojo meji ade ko ojo ojo ade ko bi gogo ife ye agbaye bo se nlo oruko temi o ti yi pada ogbeni boluwa jojo loruko temi bi boy tech mo gbele kile
1: awon yoba ni aponle ni forma enikan le ise eyan merin aponle de ni eja odo o se eja te eyan pa lori papa olori popo ko de le ru eru eyan meji
2: be ni
1: aponle la so kwaya ko se to ri wo ko se to ri wo lo le jo si aso kwaya to gbele lori olofi ato so Ronaldo e mo je lati benu adelu nitori boy game Messi score goal meta won ni gbeyin ni alayo
2: igbeyin
1: ti won si wa yi a si le pe ni marathon pe ere idije o mo pe to ba fe sare idije en to ba mi re sa o na ma nfi si waju ati last one anti mo pe en to ba gbe lati waju aboma en to ba gbe fun laarin ti o ba le gbe dada eni ti a ma pada gbe fun gbe so o je ko ya pe o si wa ni group stage bayi
2: o ya de kin gba be wole o ya ba nda ko kin gba be wole ba
1: ayo de jisho ni ba re loruko
2: o ya je ka wo lana iko egbe agbabo lori le de Portugal a mo pa won ni agbabo lu ta ba ntara wa loku agbabo lu nbe ta ba kan soro nipa ade eyin mu won awon ade eyin mu won la fe le so wi pe boya pe kese wi pe won ran jeje bayen na pe won fi be da be sugbon ba se so pon ran jeje yi na an da na ke sa gbagbo lu de nyo fowo ro seyin awon bi nunu mendes amo ninu ko gbagbo lu psg amo semedo amo tio amo awon yen amo ko ruben dias o ni farasese amo pe eyin won lo fe da lo fe sa pa kan jamo a se mo pe owo waju won yi ko gbo pa anifitia ani joanes ani bruno fernandes ani bernardo silva pelu cristiano ronaldo dos santos ronaldo tan ba tun lo ni 442 ana oro yin o rogbo se ka so wi pe congo ti binu tan ni
1: ana jo pe to ba wo patari dia congo nkan tan gba bayi ni pe
2: defensive na ma gba na
1: a mo nkan tan foju wari to pe tan wo wa de extra time bayi ko do di polo abala golu mi gba se nkan temi kan rinu game yen pe oluko won o ni game plan yen work pe ta ba jade ti in Portugal o se se kan ko fun wa o de ri pe to ba de wo go won yen na be n pe kin corner kick
2: Amen na ma mo Ronaldo lana. Igboya ikan ti jade poko
1: ni do se fun kini osime. Ori pe game ta play pelu won. An frustrate osime to fi jade.
2: An ti ngba ti Ronaldo je ba ko ninu eti gan. An ti ku ninu eti.
1: Ikan tan so yen pe an ti wo pe ibi tin kan le pe ta ba da sugbon nkan temi kan ri ni pe oluko Portugal na Roberto Martinez oju oye temi le mi so oju oluko ti o fi be ni riri
2: nitori pe
1: ta ba wo bi ti o ti ise na o mo Everton ni kin na Wigan ni pe iroyin kan de jade ran na je ta pe o ma step down ni
2: ke se ro mo ti ka la re
1: ba ti jade ti to ma ti pari ewo nitori pe emi wo pe awon player to wa in Portugal yen ko se se ye kan se ma struggle pelu dia sugbon ebi tin kan de na an si wa ni group se tori moran tin ba na tan gba European competition ni 2016 o igba na e bi eni pe playoff ele ti kan tan gba ni kin group se ngba yen pe iro best loser
2: tan ba best loser jade
1: e ni 2016
2: tan fi lo pa
1: de e so 2016 yen de ni igba na de kin na de bere best loser yen na tori tele mu awon 16 so igba na de gba tan na France final ibi tin kan de sugbon emi o ri Portugal tournament
2: sugbon ta ba wo iko igbagbo lori le de Portugal pelu awon agbagbo lu to benu iko igbagbo
1: nkan tan so na yen pelu squad tan ni
2: en ti mo ba bere re o oni wi pe ti a ba yo owo Roberto Martinez ku o nbe so awon agbagbo lu igan fun ra awon gan kan mo ni oluko ni so to n tan le ko ra won ri papa tan jawe olubori wa ni
1: e so ri nkan to wa nbe ni pe ise o mo ise oluko na ma yo ori pe to ba oju che ba
2: iriri pa fun won
1: nkan tan so ori pe to ba oju che ba ti n ba nu atelu ko mu player o de ri pe to ba de gbo qualifier ti England gba score 4 goals o mo bi pe kan win goal kan o mo meji sugbon to ba wa na ori pe nkan yato ise oluko na o ni nkan se na lori papa ibi ti nkan de idije kin work up oluko gbudo ni aye nike ati aye ni pada o kan le je one man traffic pe o kan lo na bayen o gbudo ni aye nike ati aye ni pada to ba fe se dada ni work up
2: o da ogbeni bolu ajojo je gba bi lo bayi iko egbe agba awon eyan ololufe ko egbe agba bolu lori sirisi won benu atelu eni to je atoko ayo laarin ko egbe agba bolu Argentina ati Algeria wi pe ibi ti lo na Messi to ti te omo orile de Argentina ni bata leyin
1: bi
2: to ba jaro Ronaldo gan ni pe yo gba card wi pe re card ni ife se won

0: Teo, e kabo pada, sori eto yin eto wa, eto eba wa da si ni kan da mo de ti pon seven to wa ni lori. Ni ipinle Kwara loni pelu Taiwo Adeyemi. Adeyemi loni, awon ni malam o laitan o ba lowo eto je akowe oro eto fun egbe selu PDP. Ni ipinle Kwara kato le kan mo bi loro Daniya. Pe laipe won Daniya so yi pe o fe se gomina lati ri wi pe o nso dena saraki o nso ji pada. Pe ko le Kwara awon ni awon fe aba so pe mo awon o fe pe ti gomina ko ma nagbara won ni odun mejo fatai wi pe saraki lo wa oko pe fatai kan se kondo lasan ni won ni Daniya e fe mu wa bayi ka para sana ni pile Kwara aba so pe ta fe mo
1: e seun olotu se ri ibere te ko bere yen nkan ko dupe lo governor wa Malam Abdulrahman Abdulrazak se ma ti fi dupe lo won ni awon to ni saraki n wa ko lodun mejo Fatai Ahmed tala Fatai Ahmed si conductor saraki wa fo leran o ni eyin nu olonu saraki o soro to ro ni saraki n gba tutu billion ninu allocation yo pe meji ti mo fa du lo governor wa ni pe kete ti gomina yi wole ewon to ye ki saraki ran won ohun lo ba wa ran won le to ye pe iya to ye kan je laye saraki pelu ti won ori ti won so npa saraki olorun ni Malam Abdulrahman Abdulrazak oba wa ran won lewon
0: ah wo niyan
1: ah Alhaji Iliasu esin rogunjo Sola Muse kilo ko omo ile to wa ni to se radio yi akogun omo kan wa nbe akogun okan si se ni se radio kan okan tele speaker loni omo ya meji na ti mo prison jo kan na ti won frankof si won lo. So awon to won paronjo yen lohun mo saraki ti saraki daka to fi jare fọlọhun ni Malam Abdulrahman Abdulrazak ba wa ti mole adupe lo Malam Abdulrahman Abdulrazak pe o fi syndicate saraki pe saraki je da to allow freedom of speech and freedom of information o wa le misinform yan bo lohun oba lo ba adajo afiyin
0: pe ran yen ni pe logun ti mi ni suru kan soro yen ni pe iya ti iye ise tawon esin rogunjo baba Muse awon akogun
1: baba Iliasu
0: mu yese to fun saraki ohun ni olohun gbesin lara re
1: olohun ni olohun leni ti won tori re se saraki si ohun ni o fi ya je won adupe lowo gomina se wa lele keji won saraki ngba 2 billion atun adupe lowo gomina bi ose kan sisi gomina soro kan ni waju president oni ni first tenor to hun de governor ta won ba san salary a o si se tan ni Kwara I want fi about 75% of allocation ta won gba ni Kwara la won fi san salary to je pe owo tin seku ni Kwara less than 200 million ni pe awon o le ri nkan kan si it shows that oro ti Megida so lori jona kini ana pe iye tin wole re iye to seku re Megida o paro tan ba wa ni saraki yo 2 billion pelu allocation ta n gba nigba yen that means pe ti saraki ba yo 2 billion ninu allocation 3 billion ta n gba a le ni 20% nle ni Kwara state ni e but Malam Abdulrahman Abdulrazak out of pofe praise asiwaju Bola Ahmed Tinubu out of pe o fe dupe pe won ti yo subsidy tin ni ara ilu lara ibe ni ododo oro to ti lo ti bi lo ba bi roba lo logun odun ibe ni ododo oro yen ti ba lose to lo yi en gbo ti mo so Malam Abdulrahman Abdulrazak o confirm pe igba ta won dori ipo owo ta won gba lowo ijoba apapo owo yi o to se nkan kan nilu igba ti ijoba apapo yo subsidy ti ara ni ara ilu to won po ti won san fa won la won to ri nkan kan se se ri message to wa nbe fara ilu ni pe ijoba ana ti won o yo subsidy lasiko won ko ibu saraki o gba kan yo subsidy ngba to na tun wa se ni president daada la na se fun ara ilu so ko wa si pe saraki wa 2 billion to ngba every month ko se ni to le so bi ti 2 billion yen wa for complete 7 years leni
0: ibere ti mo bi yen ma ko
1: that means pe nfo so fun pe enikan kan o se kondo ninu isejoba Abfata Ahmed enikan kan o si se driver ohun lo lohun ni pe ko wa tuko Kwara laarin odun mejo yen o si tuko Kwara successfully even o tuko Kwara to ni apere apere ti ma so fun yin ni pe pelu pe allocation won short ni Kwara nigba yen o make sure pe kon to lo o ni underpass ni Gerry Alimi ko to lo o establish KWIRS ko to lo ijoba ta nlu lowo loni ton gba obitibiti owo e wa bere pe ki la gangan be pe lati fment won despite the fact pe won gba owo ti ijoba kankan o gbari
0: ibere
1: down si bere yi ni pe
0: daniya
1: ala ni kankan e ti ka down ti megida kin to down daniya megida ko le ko ni driver ohun ni driver to lohun gbele lowo olohun si lori today bi ti o kore o baje that is that for megida then awon to so njo na lohun na ni olohun ti ni fi iya re je won latari eni tan fe gbede ijoba hun that is another side this second side of pe omoye wa adupe loni pe emi bo sori radio mu ni engineer Sulaiman Bola Kalekawu ohun ni egbe wa fa kale Malam Abraham Abrazak enu won pe kara o ti pe koro ni Kwara yi awon ni won so pe yaya seriki laaro won so fun yin pe te ba lo Facebook andu won Twitter andu won won ti yo yaya seriki ku nbe lana won tun so lowe lowe pe danlad ni so ta ba lo mu oye ta gbe jade to wa je pe e ri daade ni un ke ma dupe pe egbe oselu PDP ma fe ni to ti se daada le si lu kale te wa fe tag e mo oro ti o kan engineer Sulaiman Bola Kalekawu e kin so fun ile ni ijo ti mo meet e oni ba se nwa baun yo lopolopo egbe wa nbaun APC wa ADC wa pe ko won wa dije ninu egbe awon ohun wa ni saraki o mo hun ri ohun o si mo ri amo ohun o se daada fohun pelu ai mo hun ri ohun ni daada to si se fohun o lo so pe tori daada to ohun se nilu lo ohun fi se daada to ohun se fohun nibi to ohun ti need omo lorin o lo mo lorin ni lo le gbe ko to ohun ni jona omo Kwara ni oni saraki lo lo le di ko tohun oni to n ba wa fe soselu loni tohun o ba ni si egbe saraki ohun ya ni contest ni so it shows that pe eleko ni eni ta gbe kale to mo pe oni contest tohun o ko won so do or die ni awon eyan le mo mo daada eyan amo ohun ri pe saraki o ri hun ri o wa gbo pe ohun e mo gbo bi to oro to so te so nkan mi ni mo so fun yin wallahi tallahi summa billahi la ilaha illa huwa bo se so fun mi to si se so ngba nle amu so yin oni gbogbo egbe tin pe ohun esi to n fun won ni pe saraki ni tori pe ohun se daada ohun o gbodo subu lenu se ohun o si dide so ohun oni word of pe on se dada on le on se on fu community ni transformer o lo fun won sola ki lo de to fe gbe lese no nkan ko ni se o ni kan kun si se hun oni to n ba lo n fe so selu eni to lemi dada bi to hun lo won ba si so it shows that pe ohun na testi saraki wo pe se ni lemi dada bi ohun bi kan se se hun jo kini ana ti saraki ba ti o ba lemi dada o le mo support hun awon to tun jere hun ko to do ni o le mo jere hun
0: iyen ni pe
1: that is pe ohun o soro selu iyen soro ijo me eniyan saraki ni
0: iyen ni pe daniya bayi to wa di governor ipinle Kwara asiko ni fun lati wa san ore para fun saraki
1: o ti san ore get the point ti e ba le so pe ore to san ni pe o wa nu egbe saraki oro governance hun soro pe okay saraki si iran re melo le nri ninu governance saraki si governor iran re melo le so pe won ni te ba ti lo ri lagbaja ba ti lo ranti kan be ba lo le ri boda kan leto se joba ko se le ninu ran saraki eje ki se ro ti mo so fun yin awon to wa le ngbon tan so iran saraki on poknos afata ahmed lu odun mejo e ka iye iran saraki to control afata ahmed abraman abrazak odun kejo ti e lo lowo le ni awon to segbe apc mo bi tawon tin lobby kawon to jere egbe
0: yi won tin lobby
1: awon mo be emi o ni so iwo ana mo be
0: nibo ni
1: ana mo be
0: eh si le apc e le mo be ntin
1: mo e je ki mo wa ni iyen mo wa ni iran saraki e da si isejoba ti o ba fa yan kale
0: saraki n da si joba
1: eje iran saraki edasi ijoba
0: mo kola saraki ndasi ijoba to wa fi yan sile
1: se e gbo ti mo so fun yin
0: ali ma kan ju ola atawon to ye pe o fun na fa ye pe won di ko nitori atowo saraki saraki to ba fun yan ni po tan won ni ki fun ni leran ko bi okun sile
1: my dear brother
0: e da bere
1: ninu won eyan melo lo to be ko waya yin ko so tun so te te yin so yi se ri won ni won pe olodun ti fododo oro han saraki o si njoba mo leni ati ra won to wa pelu re lana igba ti joba tan tan ku me a challenge enikan nu won ko ni igba ti mo se commissioner saraki ngba yi bayi igba ti mo sa so rep saraki ni mo fin sin ori ara won ni won sin ko da won ti o se dada
0: ko gba nkan lowo won
1: ko buluku lo fe gba baba yi ani gbogbo eni to ba ba saraki se ri ti o si pelu re mo leni o ti wa npo pe ko so asise saraki a challenge won bibi da japwe wa le pc fjp nsoro bibi da japwe wa le pc former chairman ni former special adviser ni let him come ko wa so pe iye bayi mo re meeting fun saraki asan gegele o wa le pc former this former that ni ko wa si bibi ko so to re meeting fun saraki engineer musa yekati different presenter lo head e je ki won jade wa bi bayi
0: ibere
1: e mo gbo e mo gbo ibere ti o ba ti le ri e mo tele
0: saraki o ni dasi joba daniel
1: saraki o ni dasi se joba danya ko ni dasi o mo ko wa lati wa loruko ti e gege bi engineer sulaiman bola kale kawuni
0: afile
1: ko ni file yo file na ni
0: ah ko ni tosona
1: ara itosona yato ti o ba be itosona ko so wa saraki nikan o ti bere oloye na po nilu e bere to so na anything se lowo ni fin sise so ko mi pe ni to nse joba lowo ko be lowo eni te jo nse gbe o le bere lowo egbe mi to ba ri di to so na ti engineer Suleiman Bola Kaleka wu ba wole leni e to re lo ba awon agbalagba to loye nilu regardless of political party because to ba ti wole o ti di joba ko nse egbe mo so to ba ri daada se o ti di oriyin fun egbe wa so wa ni so pe saraki nikan lo gboro fun ni tosona ohun na si mo pe ke se tosona nikan lo le mu rilu dari so yo gba itosona every angle of the state ni
0: iyen ni pe gbogbo awon eyin me sakada wole tan saraki o ni do baba sale fun won
1: baba dada
0: be na ibe ko
1: baba dada saraki me the national leader of our great party so
0: ko
1: se jo national leader awon oni ko father we have national leader we have leader
0: in dynasty
1: dynasty leader na la ni nibe
0: ko se baba saleni
1: yes agu se baba baba e mo tun je baba saleni
0: e se ka
1: le de yoruba bi agbe agbe epo laja ateni to ngba lo re na pe baba sale bukola se ki on sagbe epo laja de o pe eni to lo le jale ohun lo ngbe fun
0: e je ka wo bayi ako wa tin lo pdp bayi ma gbon jinijini won ti fi de mu le bayi pe abenu gan legbe ma sofin ipinle kwara right honorable saliu yakub danlad ona ni omo iye egbe oselu apc fin po gomina be awon kan ni erungba awon yan kwa noti o ti fasi mo se bayi won pon gbe fun ti fun won bayi tori pe egbe tin yin kwa noti eyin koyin si won ni se ti ma gbo jinjin bayi ni pdp pe eswa de ti de
1: se oro si lu e o ko mo pa lerin to ba ye pe right honorable speaker Yakub Danlad na ni egbe won conclude because ko ti si official statement both national and state
0: atiri itakun gomina fi
1: de mo e je ki n ba en soro te ba lo utakun gomina itakun re na lo fi gbe ti ya aseriki e mo ja te je ja kokko gboro gomina wa kale n to ba so laaro o le change lale la fi so pe eko ni senugo ti en ba fe si so te ba wo itakun gomina le mo ni se pelu te gbe nse boya te gbe se gan gomina o mo tan se nbe so e ja gbe itakun gomina kale ka gbe official statement nti o wa official ni national won because won ti ni awon o le dayan national ni o yan to ba fe wu so ko ti wa official pe Danlad ni won yan then I ne ko ti gbe jare pe Danlad ni APC yan ni Kwara bo tun wa so fun yin pe e lo le wadi ni Yasikira ti Danlad ti wa even transformer tan lo nbe ta lo fun won transformer e engineer Suleiman Bola Kale lo fun won transformer nbe so eni to se speaker for 7 years ti won ji eyan 300 to pa eyan 300 plus majuma ni lu eyo kan soso ilu kan soso ale so awon ati so awon ilu mi o ni constituency to ti wa up to this movement ko si kankan be won gbe eyan to di die logorun meji lati bi osu marun nisin ni constituency to ti wa as a speaker of the state number 3 citizen ti ori kankan se si se be lawon ara ilu won ti wa ni ebe ni ba di gomina yo ri kankan se si awon gangan ti mo pe mo fe je gomina ko ni o da gbogbo ara ilu awon se ba won kan lo tin je bo ti e so mo ilu won ijo le gbo pun won pa won be ri ni eni to se gomina gangan ta nso yi ohun gangan mo deep down lokan ara re pe ohun o agbara awon o ka isejoba ipinle Kwara because Saturday to bada Sunday latima eyan se speaker for complete 7 years ko wa le si bill kankan to ni dada ti o se lara omo ipinle Kwara to je legislative bill to ba wa lohun ni eni ko jade waya yin ko wa so se bi awon kan na se speaker nigba ti won ronu pe a ni state university ti won si sodo fi pe agboro ni state university te si establish state university eko to tiki e je ki mo so re ki mo so re na pe le bi oro so ke mo so re sway di le bi bi ta won eleko wa ni lui awon kan lo se governor speaker kan lo wa nbe ti won fi ronu pe Kwara state igboro ni modern internal revenue kini KWRS ona ipagbo wole ilu pe agboro ni modern one awon asofa assembly kan lo so di ofin ki ohun na jade eyan meji na mo so ti sir ki mo so ti afata ahmed ki mala ki SYD right honorable speaker ko jade ko wa so bill to pass to je pe ti won establish kini kan ni ilu yi ti won o ba si nbe mo ti won o si ni ilu yi mo awon ara ilu yo si ni gbagbe won the same SYD Supreme Court to fi ofin lele pe egbodo ni agbodo ni freedom of information tan pe ni FOIB igba ti FOIB yo bere Kwara state executive arm of government won ni lati amend the constitution yen by e je kin bayi soro pe ki o to le ni access information ni ilu ta wa yi o ilu to je pe n gba revenue lowo awon eniyan ilu to je pe allocation te ri sifu awon ma ilu ni ijoba papo fi mu allocation wa eni lati collect letter si attorney general of the state ki won se to approve pe a fun on information a ni fun the same SYD as a speaker of today ohun lo so di ofin ni state house of assembly gbogbo awon aladani oloselu ni awon universities ni won wa lo sibe tan lo public hearing ko send it to opposite decision speaker nibe yen e je kin ba yin soro my dear brother as at ba se soro yi ati ri awon ajo ta ti collector si attorney general of the state pe a fe mo allocation to ti wo Kwara asoba ka 7 years ago a fe mo revenue ti Kwara state ti gba e je kin ba yin soro sibe yin le so dada ti speaker se to fi to si pe ko wa se gbominan ni lu
0: same SYD oni o dari ilegbimo asofin ni ipinle Kwara ti o se wi pe won doru mu eka idajo se ka lo sinu tan
1: my dear brother
0: ojo kerin osu karun 2009 niba sa sakara ki ibile wa ngba na ibile wa
1: e lo bi te fa lo boye fa se pc ni kin so fun yin si
0: to je pe awon saraka ata awon asofin gba na won gbianju won fe yo adajo agba ni ipinle Kwara
1: won fe yo adajo agba so adajo agba ta ni fa adajo agba je
0: no
1: e je kin ba se ri se je kin ba so le mi e je kin ba so le mi babayi e je kin ba so ro si be ma fe ke lo le wo be a ke lo le wa bi government textbook ke ka we have 3 arms of government executive, legislative, and judiciary.
0: Ebere
1: 2 arms of government. Only one producer your can. Executive and legislative, you decide the fate judiciary. So, see, I just buy so. And so, ele you buy ma daladi rini. Ani daladi senti ni alai lula. Ele tolo bope.
0: Gbiyanju lati gba ise. ona ti o bo fi mu awon ijoba saraki atawon abenugangba
1: se mo pe an so pe ra mo ran yan lewon n te so yo to ka wa gangan ka gbe lo prison
0: se ko sele ni
1: no se mo pe n ti mo so fun yin ta ba su yin lo lansi billahi lazi la ilaha illa huwa ko la force kini city won o ye ke ina lo soke kwara ni but we will not do that no sari ti o ba sele
0: ojo ma fi eni
1: si bi e je ki n ba yin so ro na se ba won kan lo send e si yin lori phone e je ki n ba awon to send e si yin lori phone
0: ojo ke oṣu karun 2009 17 gba na
1: emi o mo
0: te fe ki awon asofin pinle kwara gbianju lati gbase lowo adagba ni pinle kwara nigba na yen onidajo ralias erelu abibu
1: won gbianju lati gbajo kini
0: seri won no
1: sari ani number fowo lu pe
0: ere pada pe that was executive rascality won pe
1: ta lo pe be
0: ilejo to gajo ni
1: ilejo lo pe be so igba ti ilejo lo dajo lo ni executive rascality
0: o le se mo
1: sa ti sa ta ta wa so e ro le npa se pe don lord lo ran yin se yi
0: mo
1: fe ke wa careful no no we are going to stage no mo so wa kanjo kan mo ni both presenter at our town 10% fun gbogbo wa la wa stake ni lu ibai we must emoji ka fi e tele ka pala pala pala pa eni eni kan send kini kan si pe o le se my dear brother se ri temi so fun ni pe to ba je pe bi dalad bo se nse e kwa state house of assembly to ba ko bo se ye ni kolon dakun ko wo bo se se ko so di governor to ba ko kudi e ka to ni kolon dakun ko wo bo se se ko ma jo debe se le pe ko to wa ni debe eyin te na tun back e na kolon se le yin bi se se kwa state house of assembly
0: mi o tele dalad
1: no e mi de te te mo so fun ni to ba pe n to se dia
0: se agbeyewo ile igbimo asofin ni ati e ka
1: bro mi kwa si ra won to ba ka ni lowo to ba ka ni la la di kukudo se oro lu ka wa lara o bo se ka wa lara ta n di kukudo yi future lu ila won
0: e je ka mi ba wa dasi e ko jumo
2: ẹ
0: kojú wọn orúkọ yín.
2: Bàbá oníkòkò rẹ̀.
0: Ó yá kọ́mọ kan mẹ́mu.
2: Ṣé ẹ rí olóṣù? Ṣé ẹ rí níbi ìlú ìlà àjọ ń gbé lẹ́yìn òṣìṣẹ́ rédíò yìí? Ẹ wá ń sọ̀rọ̀ nígbà ipá rẹ̀ nìkẹ́ tí wàá gbé okun yín lẹ́yìn. Inú yìí ni gbogbo wa jọ ń gbé ọlọ́run jẹ́ kí ìlú ọba jẹ mọ́ wa lérí yìí. Ṣé aládùúgbò àtàwà kẹ̀ǹtẹ̀ ni pé gbogbo ọyẹ́yẹ́ ọlọ́run tún wọn ti. Àtẹni tí ń sọ pé òun kò ní débẹ̀ àtẹni tó ti mọ̀ọ́mẹ̀ tẹ́lẹ̀ olóhùn jù wọn padà sí dáadáa. Àmọ́ bí wọ́n ṣe ń ṣe Kwara State yóò tẹ́ wa lọ́wọ́ o. Gbogbo ohun tá à ń gbọ́ nípìnlẹ̀ Kwara yà ń gbọ́dú rẹ̀ rí. Pàápàá ìlọrin wa táwa wà yìí. A gbọ́dú rẹ̀ rí
0: òun. Ẹ ṣe gan fún òye tọ̀dọ̀ ti yín. Honourable Aboya Yusuf láti Ẹ̀yàgà Kàṣàlẹ̀ Fúlàní Ìlọrin. Wọ́n ní ọba lówù wípé àwọn fẹ́ràn bá ṣe ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹ̀rẹ́ fi ń gbọ́rọ̀ yínídìí. Ní wòye ti Honourable Aboya Yusuf. Ẹ kojúmọ̀
3: ẹ káàárọ̀.
0: Orúkọ yín o.
3: Wọ́n mi ṣẹ̀rí bá láti sáyẹn. Àtẹ̀gẹ́ bí. Àmẹ́yẹ́jì. Ọ̀kan kan náà ni gbogbo wọn.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم آمين
1: آمين
0: اللهم بارك على نبي محمد اللهم بارك على نبي محمد اللهم بارك في نبي محمد
1: صلى الله عليه وسلم
0: عليكم كير عليكم يونسير عليكم أبوريجير عليكم أبوجكرور اللهم ما سبب وسفن روح النبي محمد
1: آمين.
0: صلى الله عليه وسلم اللهم ولا به بقى ما الصحابة بعدها أفا بقواي أمال داكوني ama ki wa fa gugu aye la wan to lowo yi ona la wan sahaba pata pata al muhajiruna wal ansar ran ba wa ke won pa ko man nabi muhammad
1: amin
0: gugu an to ba nabi jisajiya ti islam fi wa rorun fun alaye loni dakun olon ke won pa ko man nabi muhammad
1: amin
0: an ta nabi wa gbe kale fun pe to emi nlo an sabi na lawa na nlo gugu won to o wa ko won afa ati wa an na to wa ni sabi an nabi
1: الله عليه وسلم
0: بلاتو الشيخ تاج العدبي
1: رحمه الله تعالى
0: رم باكوا
1: امين
0: اي ديري بابا ولا جاغبا رم باكوا
1: امين
0: اي ديري اون واسي اغباي رم باكوا
1: امين
0: اي ديري بابا لا جيجي رم باكوا
1: امين
0: بابا ولا غباجي رم باكي بوغو اوان تو سي لومبي
1: امين
0: ولا لا اله الا الله
1: امين
0: اي كو كاتا داكو ني اوان تو واسيكو مبي رم با شامنا وان
1: امين
0: ولا القران العظيم
1: امين
0: بابا وا Khalifa baba wa laji agba toni
1: adam allah hayatahu
0: baba ba tin baba wa laji agba toni o ti ye yin a le da ko olon yo baba wa laji agba toni ni alekun ala afia ara gbogbo olon ba se fun
1: amin
0: alekun dunun re olon ba se fa laji agba toni masin gba
1: amin
0: alekun dekun wo olon ba se fun baba wa laji agba toni masin gba
1: amin
0: alekun sore ba se fun wa
1: amin
0: ma je to daruma wa lo ko daruma gbogbo kaluku titin bembe awon na awon na mo bembe lana awon na mo bembe jeta toni won na ni bembe jerin toni won na ni bembe gbogbo won pata awon na ni latoro baba agba lorun lorun olorun o ma je to dar ma wana lo
1: amin
0: ma si je ki baba wa laji agba toni ma je won ora teyin ku
1: amin
0: ola qur'an ola azim
1: amin
0: alekun ala fi ara gbogbo gba olorun ma saba ma ba se fun won
1: amin
0: awa ki baba wa lola wa baru lorin
1: sheikhu sheikhu sheikhu wallahu ya'simuka minan nas la takhafu darakan wala takhsha wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim
0: Baba wa lola wa balu lorin Olorun ba pelu yin.
1: Amin.
0: Olorun ba duro ti yin.
1: Amin.
0: Olorun ni damu yin.
1: Amin.
0: Koni filu damu yin.
1: Amin.
0: Koni feyin damu ilu.
1: Amin.
0: Ola je kan soso Olorun.
1: Amin.
0: Ola wali Olorun te ro le fun ni.
1: Amin.
0: Itosona Olorun, imana Olorun tintin be pelu yin Olorun ni je oya yin gba kan.
1: Amin.
0: Aki baba wa lola wa balu lorin pe won ku o. Ti imamu wa tuntun teyan. Itosona Olorun Tolorun dabo yin te fi rora yin ti o si woro woro ah Olorun o aba yin dupe lodo Olorun baba
1: alhamdulillah
0: akin aki baba wa imam male e ko amoju ba imam tutun al imam bashir dasuki al fulani akin pe ko amoju ba re baba wa imam gambari aba la mana akiyen ko amoju ba mamu tutun afa wa janasi e ko amoju ba mamu tutun baba wa rabana e ko amoju ba mamu tutun baba wa mukaddamu agba fun gbogbo ilu lorin e ko amoju ba imamu tutun baba wa sarki malami oba awon afa baba wa liagan e ko amoju ba imamu tutun Baba malami bandoma afa dada omo luabi eku amojuba imam tutun baba mufti diyar ash-sheikh sulaiman faruq onekijipa hafiza allah
1: allah hayatahu
0: eku amojuba imam tutun gbogbo eyin alfa baba wa sharafa ajara baba wa gbanu eku amojuba imam tutun awa fa na ta jo ma kewu awa na ku amojuba imam tutun gbogbo ojule ko kan ni lorin pata ati lorin ga fun re ara ile aroko aku amoju ba imam tuntun imam bashir dasuki alfulani odoni o ti wa wa ni ku agba o ti wa laye agba olohun mo sa wa ba wa da lagba
1: amina
0: olo mo je okan juku
1: amin
0: dakun olohun mo je maamu tuntun yo si se
1: amin
0: baba ti o je gbogbo awon tin tin je o si se mo je won o si se olohun
1: amin
0: abaa wa salam assalamu
2: alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: afaa wa salam o wa fa wa le gbo ni ay sheikh ibrahim hanbali al imam gunia apanu okasegi ewa islam ala adabi zainul abidin enje ba ma o ye afa wa wa salam be ba ri tin ba nlo eyan kan so pe zainul abidin eri ti o wu eyin yo kin oye renu emi o loye kan buhari sakala ajikobi be pa ajikobi tin ba nlo won eyin o afa wa salam
2: bo ni bo ni asadu dawa wa je
0: ah awon kan won san fi si fun mi na ni
2: okay so ye na ni
0: won loye ni won san fi si fun mi
2: loye lu da
0: to
2: awon
3: ti pe wa si won fi si
0: ah ba ba pe mo ni asadu da won pe ra mi be
2: to mi de pe ra mi be won fi lu da eh ewa salam ni o zainul abidin won pe mi be na
0: won fun yin won fun yin ni albarika la je agba ni olorun adupe ti won ma pelu e ni basket of trouble
2: ah
0: adupe fo olorun afa wa salam baba wa fi olu aki baba kupo gbogbo adawole baba fi olu laye dakun olorun je olaba yorisi dada
1: amen
0: olorun ma pa baba yen lekun olaanu tin se fun kaluku
1: amen
0: baba wa fi se ti elesin ya awon christian ti mi le mi omore everybody
2: igbowo ni
0: ni baba ni baba ran lo
2: ni basi gbogbo o kale gbogbo kale fun ni o ta fun
0: be ni baba olorun mo pelu yin o baba fi olu ile yin o ni jona ona yin o ni daru awon yin o ni ku eyin o si ni ti ku fun wa nisin
1: amen
0: emi ni ogun dada
1: amen
0: bo ti manu gbogbo awon jama wa le se nbi ni diamond 8.7 your shining supreme station olorun jo da fun gbogbo yin o
1: amen
0: olorun ko fi de ori olowo bo ti ni wa pastor olorun jo da fun yin ati biola ni reception olorun jo da fun yin
1: ah
0: baba mejeji lenu gate olorun ba wa ran yin lowo o
1: amen
0: yesu a se yanu o
1: amen
0: to afa we wa salam aninu wa ndun
2: ah o to dun
0: ipa je imam tuntun
2: ope lo jasi
0: eh
2: ope lo jasi
0: se ma pe o to se mi na won e fi je nkan
1: lo
0: emi lokan ni won fun
2: okay o to se mi
0: na ah we keji ke o to si obo ama emi lokan nle wa won ti je awon ni won ma je
1: innal imamata tajullahi albasau
0: oluwa o si wo baba wa dazuki imam bashir alfulani tuntun ni lorin ha iwo olohun o si gbe le leri tepon ah baba olorun awon ba lu lorin gbogbo nti ba je nkan tagbalagba ri tinu re fi baje to kan fi sa re olorun ni je ri
1: innal imamata tajullahi albasau
0: ah ade olorun ni lagbaja ma ja saaju ade olorun ni ene ba wu ni wa fi de leri o de fun imam bashir dasuki alfulani
1: min khalqi man yasha Allah jabbaru
0: ene ba wa olorun na ni fun wo e ri pe dasuki afa wa gba ton ese fun ni o wo olorun nu ni olorun to iwo lokan leyin awon to ti lo nbe
1: imamuna fi ilori
0: imamu wa lorin imamu wa lorin tinu wa dun ba ti tun wi imamu wa lorin ara olorun kan se lara imamu yi e lo wo mufti diar e wa wo malami ubandoma e wa wo imamu tutun bashiru yi odo la won meteta mo e sagbalagba afa wa yo salam mo e sagbalagba olorun sa je gbogbo won dagba o
1: amen
0: e wa no dagba o
1: amen
0: mo wa je dagba aya
1: amen
0: bo lohun ti se nu ene ba wu ni fun
1: imam

0: ah afa be ba de waju e ire rin ohun muse
1: kero mo kun lo
0: je ora re ni ohun muse sin bayi
2: erin
0: itosona lo erin itosona afa islam so erin afa islam erin itosona lo wa bole yan ti rin
2: ah o ba rin yo si ni de bi orin si
0: okay awon eji mo wa nu to bayi
2: awon ni se tarin
0: erin
2: se
0: tarin erin se tarin lele yin
2: to tori o mo to hun tori erin se n pe iko otodo olohun be
0: iko otodo ti wa na se n be
2: otodo ti wa
0: ni o ba fe fiyan se ti wa la ilaha illallah
1: ba'da li bashiri bashiron kodi suriri tubi
0: leyin baba wa basiru ti won lo olomba ke baba wa imamu bashiru tana leyin won ti won lo basiru mi tun wole wa
1: ba'dal bashiri bashiron kodi suriri tubi
0: o si de inu kaluku si nu awon eyan si gbalu won si njo ah Imamu tuntun tun wa jeru eleyi ti gbogbo kaluku sin wa ndunun kaluku sin wa nyo
2: ogore
0: yen se ndale ogoro eyan wa nlo di sin na nbe mi ojo ko ti won lo kini sin
1: Allah
0: Olorun o to baba wo ba lori sona kubo e ri ke baba gogo duo si baba wo ba lori gogo duo si won reti idaye Olorun ti ma nna si won won reti e ri nkan balogun mere rin akiyin e ku ablejo imamu tuntun gogo eyan alangu wa baale daudu akiyin eku amojuba imamu wa tuntun
1: hada wa buli wa ija ya khataru
0: eto asi abur janna loni ohun na dunu sipa tun yan imati ni imamu tuntun ani imamu to yayi ani imamu to handsome ani imamu to dunri ani imamu to wewu to se dede orun imamu mi awewu ti imamu ti wa nlorin ni ko
1: Alhamdulillah.
0: E mo bo lo mu
1: Hada wa buli waro.
0: Hada wa rabbul waro.
1: Hada wa rabbul waro. Ija ya khataru. Hada wa rabbul waro. Ija ya khataru.
0: Ero Olorun kan ni. Aba wa kan ni Olorun ba si ara fun won. Ani roba na. Olorun ba si ara fun won.
1: Amen.
0: Afa gbogbo wa ni. Olorun o.
2: Won sa fe fi se da won
0: ha. Won fe amo shada rin.
2: To pe koda fi la le si.
0: La ilaha illallah. Olorun. Won sa ba wa pelu baba imamu tuntun.
1: Amen.
0: Ati dunu si yun ba hun. Adupe Olorun. Afa I was lam.
2: Olorun ko ni.
0: Awon ti won jiyan gbe yi. Bo la ti wa si.
2: Eh
0: ri gbogbo awon mo anabi adam ti nbe lowo won o ti e ta won mo kekeke ti won tun wa nfo le ti nugo ya won mo kekeke omi o wu ewu leri ewi ogere na lo la kaku si bayi won ton fo won ton na won laba omo kekeke
2: bada pe esi eleyun ni pe in da danahi enzelo ba
0: to
2: bi nkan ba deju ba le doju e kan olorun wa sokan
0: olorun mo sa so anu re kale ba fa we was lamu ti wi
2: mr d as not
0: tam farj be ni
2: aba
0: aba was lam
2: lile
0: ide kun di olorun mo sa ju tete de olorun mo sa tu awon mo na le fa awon to bi won
1: olorun amina
0: olorun ba ba dafun ba wa petu sa won tin jiyan gbe yi ba wa petu si won lokan olorun
2: tori wo olorun lo kapa won
0: tori ko seni o kapa won ba ya fi wo olorun ipa awon ijoba yi oka won
2: awon na wa nso fun olorun pe ole la wa iwo la lagbara iwo atawon e fi si ara yin ko oro yanju
0: oro pe jade
2: iwo atawon iwo olorun e fi si ara yin ko oro yanju ka wo gbadun
0: iwo olorun pelu awon kini won rin e fi si ara yin
2: o da wa loju
0: ka wo le gbadun
2: o da wa loju pe wo lohun yin
0: ah ka ni awon win ni
2: o da na mo so po da wa loju
0: a fi le olorun lowo
2: ile olowo awo gbadun esin re mo
0: bẹẹni
2: a gbadun to nkan kan mọ
0: bẹẹni o
2: o ko si pamọ fun wo olorun awon pera won lalagbara bi wo lalagbara ni ba
0: won lalagbara ni ejo pade olorun
2: subhana rabbika
0: to
2: bil izzati amma yasifun wa salamun alal
0: mursalin afa wa salam afa wa salam
2: adiyun lenu
0: am benu muharram
2: adiyun lenu
0: 1448
2: ben hijra
0: allo 1447 allo 1446 allo 1445 awan benin 1448 bye atun dupe ko tun soju wa
1: alhamdulillah
0: sha'rullahil muharram osu olohun tin je muharram yi
2: olopile ijira calendar wa
0: beni olopile ijira wa min al'ashuri allati 'azzamaha Allah ta'ala awa nu awon osu osu ta wa nu e awa nu awon osu tolohun gbe to bi wa fi hadha ash-shahr inna ustawa wa siyam yawm ashura ama ba wi ashura nu inna osu yi allazi yukaffiru dhunuba sana e to se pe gbogbo ese to ba se fodun kan olohun osu ke mo moju ko
2: bonus to ga
0: faqad sama'u an-nabiy sha'rullah anabi wa soni osu olohun sallallahu alayhi wa sallam anabi soni osu olohun فعن ابي هريره رضي الله عنه قال اي اولا تدو ابي هريره اللهم بايونسي
1: امين
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي محمد الصبي كلوي افضل الصيام بعد رمضان اجي في لولاجو نواوي لين ياوي رمضان شعر الله المحرم
2: ma jo ta ko leti re ba pa
0: gbon
2: ru awon hadisi
0: bayi ki fi yo ni pe ah wa se nkan kan ju la yo ka se lohun lo o pari to yo fi ma leku wa ju olohun to kan yo dide loru ti gbogbo kaluku ti sun afa wa salam wa salu ala ni ona fla se gbogbo e
2: odanu maju nu
0: odanu maju be olohun solohun yi si sabosi fa hadha ash-shahru muhtasan bi idafatihi ila allah e wa rosu yi o osu kan ni ta salesa pelu fifiti sodo olohun pe wo olohun osu re ni fa laysa li ahadin min khalqihi تبديل ذلك وتغييره قواسي نيكان كوسي نيكان باي انو ادا اولون تو لي يي بادا بي بيكو ابي تو لي بي اها كو ري بي لقوله تعالى اغا بي غولون اولون ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله داجو داجو اون كاوسو لودو اولون فون ارا ري نو تيرا ري ميجيلا ني ميجيلا يوم خلق السماوات والارض ان جوت يولون داسما اتيله منها اربعه حرم اموس مري كان تو امبه تو جي اوسو ابي يو وثلاثه متواليات متى كان تو امبه وان تو تلي را وان ذو القعده اني وذو الحجه اور ميجي ومحرم اتي محرم تاع وان وي ورغب
2: amere
0: ni nanu ni
2: je pe muharram yin be ni shuhurul hurum
0: be ni
1: ashhurul
0: hurum dalika dinul qayyim eleyin yes to pe to si do dada fala taslimu fihinna e mama sabosi mura anfusakum e mama sabosi mura ra yin nu e aba azam ka mama sabosi mura wa nu e
2: be ni ti win
0: se ko sabosi be
2: ha ko ma si na ni win
0: o kilo fun wa bora tele
2: to ka si tele ai tele una lojin ko yiwo
0: ni yiwo lo yi
2: jo yiwo
0: ẹni oyè oyà sí nǹkan àwọn oníwọ̀n oyà sí ẹni oyè kọ́ tara sí nǹkan àwọn ọmọ tara sí ẹni oyè kó ti pé n tí ń bá ń se wá kọ́ máa se wọ́n lójú ẹsẹ̀
2: kò sí nǹkan kẹ́ pa wọ́n ti nà lọ́dá wà lálẹ́
0: láyìnláhà ìlàlá
2: kò sí nǹkan kẹ́ fún wọ́n lè náà
0: lọ́dá wà lálẹ́ náà lọ́dá gbogbo
2: wà lálẹ́
0: láyìnláhà lé àwa tẹ lórí lórí láwa tẹ ẹ jòyì lórí
2: ẹlòmí ebi pa lójú pọn ni kun mu tọ tún bọ sí tòsí lọdá onítọ ó báyìí pé yìí ni kó wọn kó lọ kan ra bọ gbogbo àwọn ọba kúkú àwọn òkú
0: láàyè
2: láàyè
0: ntọ́ dá wàhálà lẹ́ni àbòsí yìí ni
2: àwọn tó yẹ ká mójútó tà mójútó náà ni ipò wá ká mọ.
0: gbogbo ẹyin baba wa tẹ n bẹ nílé ẹyin ya wa tẹ n bẹ nílé ẹ dákun gbogbo yín náà la kí gbogbo ẹni tí ń gbé tó asahabul janna gbogbo yín la kí olomo sa baba san ile sun olore
1: amen
0: edakun wa amma al hijra wa ri hijra ma ma'na al hijra kini je hijra ga hiya intiqalu min baladin ila balad akhar
2: ile we ni o omo re nu ile ni ko ye ko ma fi ye
0: ko mo ti won pe ni hijra
2: kini je yin mi ti ma wi nanu ah ko da ki yan mama na le bere go na ban gbo nisin ni so buru ton gbo ma wiwe fa omo re pe nta gbori
0: omo mi omo ti won pe ni jira enu to kan mo ni api ijira
2: oda
0: api ijira
2: oda salaye re fun wa
0: oda kini wa nje ijira nbe ni api ijira o si ye ko mo ri o mo
2: ba ti kira wa won o se nkan kan oda be fa
0: ah ah ama ki won wa pe oda ijira kini nje be I say, it in Jahira ye, only a sequel quadra pon luca, possible me, it pon be tioda, possibly in toda, it pon be or tioda, possibly toda, it pon be what tioda, possibly what toda,
2: and
0: vanity at this,
2: what I come,
0: or say Giran. Ah, Babana, you are the lady. Oh, we will cook him. Alone, Tiniki, like I will say that.
2: Igiradino.
0: Ah, but what to do? I give you no, listen.
2: Ah,
0: what
2: is
0: all right? Tele,
2: Girani. Alone, what is it? You can.
0: Oh, Wamim Igira.
2: Igiran.
0: Eh, Elumio Matumaria. I've
2: come out. I go domain. Yeah, but my Girani.
0: Yeah, I was loved.
2: Yeah, your mama.
0: I was loved. Iku ombi munafi ki
2: bosi bi oro to da
0: bosi bi oro to da
2: ijiranu
0: ijiranu
2: kama ule damu ara wa
0: kama damu ara wa
2: ah dagbaja ma dodo re gogo jare ni ma lewo omo fi yo fi lekun ni ko ni a dagbaja ma dodo da
0: ko da ti o si de nisin ona se ijiranu pe kin kare o ti won mo lagbaja nti ma da awon inspiring day ti ni gogo nti ma yo ti wa lara kini ni ka ko gogo e lo ti kodanu ko sinbe mo nisin gogo nkan to ti pe be ba je yourself ani lara yin na lo ku ti nta nisin ona se ijiranu
2: omi o si mo jiyan ni gogo bo rododo ba yo ma lo ni
0: afa e waslam enu le mi ngba adenu le ile nda ru ki lo de bayi ti won wa yogi lotu yo won pe awon laji won tun wiwi ku wi da won tun wa wi si wa ni rara o
2: won yari
0: awon okora awon de ago olopa ni won te wa lago olopa ko la won lo nisin so bi la won lo won ni ah ngba wa ya olorun ro awon laji lokan
2: awon baba ba yi pada
0: ah baba won kan yi pada ni won yi pada bi laipo o wa di pe mi ba soro won pe ah en so me wa da awon baba ko won so awon laji ko won so
2: ko si yi pada un oyanju nu
0: oyanju nu
2: awon no wa ri pe mara wa
0: pe ah ba mi ni won baba wa ton bi wa na nu
2: ilu kan na ni wa
0: ilu kan na ni wa baba wa ton bi wa na won lo
2: ba ti yi pada ayanju won
0: I'm going to go to the house. Ese ijire ma se pe ma adua ni ese
2: ipe poli ni
0: ipe yi dan kan ru iban kan je ni e da pe ma da wa ala ale itin je ijiranu e ko nbi kan ni fokan bale ko mo se pe ila yi lo la tun fin bara wa gbe e ko nbe
2: wa papa be ni kan nu ejo bo ba ti ri inu inu do wa ru o ru daada yi pada kokan ri o ma da
0: kokan ri o ma da sa fa bi ti e na dakun ko se ijira lo be وأما هجرة الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
0: أما هجرة النبي محمد
1: صلى الله عليه وسلم
2: إذا قلنا بالي
0: أبا أسلم النبي ريدام
2: الله
0: هو تبا وصليكم كيف النبي
2: صلى الله عليه وسلم
0: هجرة الدبي
2: كيسو ريني
0: رينيكو
2: ستو قويلة هجرة ريني
0: ريني الدكم قبو انتم قبو لي
2: ni
0: soro erin
2: ni asiku ile kadafa kubati
0: wa
2: kila tahilati
0: ba todoju etanu
2: wa awani ala nas
0: ani ba todoju etanu
2: la ilaha illallah anda anta rabbul mustadafi
0: pelu mi oju pelu mi oju pelu hila hilo pelu ima wo yin wo tun wo si
2: la wa gbe bandi lanjo un
0: awanjo
2: o dobe
0: wa ma
2: ni mo pipi odobe tele tele ti won mu na tele mi wa da ku ti microphone
0: beba la ilaha
2: illallah ina lode koni wani kozina eniri
0: eniri la dali You can buy using a million. I'm a bee in a bambi.
3: Allah,
0: you have a
2: cool or that big idiot was a cool. We just see a bassinana
0: every as a year. I came
2: alone. I want nothing.
0: What I want nothing. What I say, Girano. I say, Girano.
2: So you pay in Kutu, you pay when you get a cold bone done alone.
0: Into a fine general and gunny. Enu koto ni won ti gbe run elomi agbara bo
2: korowo kinu
0: koro ni won ti kinu gbogbo en mo abi olorun ma sa ba wa ki ande bahama
3: sallallahu alaihi wasallam
2: agbara owo nu won awon ti han won le mo ni je kebiri tun ogun elomi ni kan laya olo nanu
0: ayida ayida azan nabiyul ashimi muhammad
4: sallallahu
0: asa likulli alamin rasulun obasan ti o ti se fun
2: o si o jise titi o pari ja la ni awon rankun mi
0: la ilaha illallah
2: olowo rankun mi rankun mi wa fe ju olowo re sun
4: bel ba'iru shakal
0: azallabiyul hashimi muhammadun azallazi likulli alamin rasulun
3: azallabiyul hashimi
0: Muhammad gbogbo aye re Olorun ran si ijira re le wa gboyi ijira re le wa gboyi
2: bo se gba se ijanu ko rerin o
0: ko ni erin
2: ati baba ati ya mo mama kana ni
0: awa la jubandiri
2: si mo si ni oni oni oni gbe oni gbe lu nitori kini nitori ahad
0: eyo kan lo lohun
2: n to da wa la ninu e ma ta je fun ma gbogbo e na ba lohun
0: eti ganga
2: e na ba lohun gba fun e won o je won nu
0: eti ganga
2: won wa nje ewe
0: on wan je iwe anab muhammad atawon to ko leyin se ri pe ko re ni ta wa mu bandiri da soke ta wa njo ta wa gba bondi moto moto
2: o di pe o ku o maka lo si madina osan gangan in wa o wa this guy o wa dan kan boju in wa lo
0: kan
2: o
0: ba mo po
2: kan ba ko ni lo abubakiri o ya o ni ajade si mi pelu re ni
0: o tun wa di kan atun wa yo re ni pe a wa yo re ni o ya o ya o ya
2: e ja lo old road ona ti so na gidi
0: won lo gba
2: won lo gba
0: o ta gun won lese
2: o tun mana
0: gbo won tun so o o
2: o tun so nu o tun lo ko sabe koto fun ojo meta won gbo nje lo ba won be
0: won gbo lo
2: ba won tun so won titi won tun so won de be
0: won tun ma bi won tun ri be
2: leri kini lori ahad
0: eyo kan lo lohun
2: ki won pe lesin abalaye ahad islam yi na
0: islam kan
2: na won wa ni be ko
0: rara
2: o ba en ta wa nsinrin en to sinrin o ni be ko
0: ta aba islam wa amma hijratur rasuli ijra annabi lamma amarahu allah linasruddin ngbo lohun wa pa lase pe ma tan islam ka ma tan ka aba islam wa ikhraj an-nas min adh-dhulumati ila an-nur ati mama won yan ko nokun kun
2: bi won ti ma fi agun tan gun wọn agbo ipe emu lo bi yan ti lagun tan ko gun be won fo mi yan gun gba ti islam ti de gba ti mo ti ta ni tun igba fa nabi
0: la ilaha illallah
2: awon fo mo obinrin salejo ni ko sun lodo re kiri
0: mo ki le mo
2: nabi wa ni
0: won wa ma
2: nabi wa ni ko ri baun e ma o mu gonu
0: iwa o mu go lele yi e se ma wa fo mo lo lekeji
2: jo ni pe eran ni se baun
0: eran atiran ni won ma se baun ki se yan
2: ko ba ku lodo iya re aposode itejo bi won
0: ko atun ajo tun se
2: iru e lo ma da ma wa nse la nabi ni be ko ipada si be la tun fi ri na na danu ayi pada
0: o ti wa wa me bayi
2: se
0: ana ebi da nabi lu tu le nge ngba na o ti wa wa laye
2: bayi se ti won wi jo na
0: jo ti wa wa laye
2: ta nabi wa fo aye mo ko to di pon o wa lo tan laye wa pada be la tun fi gbadun mo yi
0: la tun wa fi gbadun mo yi gbogbo pala pala ta nabi clear o tun wa pada wa saye bayi
2: awon le yo de le won lo gbo le won lo gbo won ti wa ko won wa gboro
0: okun
2: ni yun tun ni afi ma gbodo soro ijira polo nba ni ari ifo pada ko ja ifo
0: okun wa nfe okunrin obinrin wa nfe obinrin
2: ko to di poda ba ibi ilu ti leti ri fokunrin ati ko fosun so nu bi tobi
0: bi tobi won wa lu ti merin
2: won lu ti merin
0: won na wa to yari ni ti okunrin tun wa lu imu mejeji
2: e ro okunrin ti ndirun fobi
0: pelu asi olohun
2: ya ila
0: ilallah pelu asi olohun obinrin na tun wa ndi fokunrin
2: obinrin tun ndirun
0: to di dada to se won ni kekin
2: ah bo ni tin ri di
0: ah ndi na ni
2: to e tun wa ri omo mi e wo devil ani okunrin re lo dari
0: to wa da bi di odo e tu wa ri omo mi ohun wa din inu wa duro le yoko kan bayi e wo le yoko kan bayi
2: o dinrun
0: abi gini ai mai baba olomo to dinrun to ba de fila si dala
2: tele mo se wa ri yun oko tun ni pe bole pe gbo ni wo je
0: mo ma tu ara re mo ma tu ara re
2: ohun lo da bi pe owe jo mejo yi
0: iya o si nwo mani o si nwo mani alaja e si nwo e wa ni se e ni se guy
2: ilo n sare lo sokoto n bole in wa nfa
0: in wa nfa sokoto lai se gbego ah wo lo amati e wa keran
2: o te mo ti te mo le nbe o ko tun bodi na
0: won tun wa so tun won tun wa se lai lo ni olomo ja bi mo ti o ba won se won wa mu sokoto won o gbe si bi bere di bayi pata won nwe nbe nta
2: omi nbe nu omi wo lo gun okada ohun na ni wa tun fo ofa pada nbi to kada tin gbe lo ebi ori to wo to ko le
0: ebi ogo nle
2: bonnet ati bootu
0: gbogbo e si aba e was lamb won ni bonnet ati bootu won ni gbogbo e la won mo yin sile e se injira ga kilo ba won mo yin eyi to ba woru e ke faya aba e was lamb won ni be na ni okunrin kele tun ri sallallahu alaihi
3: wasallam
0: hadha an-nabiyul hashimiy muhammadun as you want nabiy
3: hadha an-nabiyul hashimiy muhammadun
0: hadha likullil alamin rasul allah wakke won asia
3: hadha likullil alamin rasul
0: allah baba tin wi tan gbogbo olo ma mu lada re lo ba won asia gbaye
3: nabiyul hashimi muhammadun
0: anabi rito
2: oba dare kan
3: awon
2: omo
0: joro yi a o bi o si bo lojo awon afa
2: ese ku jamba ese package e
0: kun baba doju e tan ba awon afa ba bonu oro yi dia o mi o si bo loju won bi pe ah I o si sele si bayi na
2: gbogbo en tin ba n gboro olodun laye e ma bi la ka yi gbo e ti soro olodun
0: e ko pala pala mure ni danu
2: ayo fe gboro lohun na
0: mo fe gbo ma
2: ko ni baba na ti
0: e buloku ti mo fe ma gbo ko ni ba ti ri
2: oro yijira ni e pe aye jo eni e ba so oro yijira ni so ko ra
0: ma so nkan mi la yijira
2: o so ko pa wa lekun oro eni wo ni be mi
0: je ah wa so yi
2: o to do re rin igba ta nabi wo madina ni
0: ah wa so yi un wa nke ngba na baba kan wa nu le mi bayi
2: ki lo
0: se ni 19 me ma ba se jembi
2: en bo ti
0: won gbe eran
2: ibi ti ra le yin bo ti ra o le yin
0: won wi yin le ri ni
2: eri won da ri
0: eh afa wa da mi ni eri en de ma soro ba won afa wa da mi ni eri yin da ru
2: agbe ti e pe ni da ru ti n to kenu ti a nbe fun wa
0: ah ah
2: o ti so nbe lo ti soro ijirade
0: ah awon olowo wa ko pe wa sinu ho ko pe won se ra ise afa o ya se wa si
2: n to ise ni pe bo ba ti se si olodun kuku keyin
0: ah ah
2: bo ba ti se si ta gbadun re ta ri ki mo nbe ba bi fun olowo
0: ba bi fun olowo
2: o ro pe e ma ko wa ko ati se ko ati pe mi lo ku ti wa
0: o ti wa ni
2: afa no se ni lo tun ti ra
0: afa ko won ti o so
2: ama gbogbo yin ti pe kale eyin gbowo eyin kan pin eni ka ba ko mo soro ohun na ni gbadie
0: ko ani soro bi o ti ohun na ya mo ba soro ijura bi se ju meja ni be ti se na ni e si ma se
2: owo olowo te ko mo yin
0: e mo ko yanya be ti se na ni e si ma be bi ba npa we bi yin e mo wo won leyin
3: be ti se na ni e si ma
2: o ma yin si kan ohun na
0: yin ti wa o ba ma gbe wa lo e mo wo be rara
3: edize nani ezima silo
2: koni diwala
0: koni diwala
2: gbogbo na wa gboro olon kokan wa eyin te ba gbe kale te ni
0: afa was lamb afa was lamb olon gbo
2: ama iwo na lo pa afa e dakun bo na e so o wo na lo pa afa bi o wa o wa de e dakun e na mi lo pelu 2000 yi owo ko na wa 2000 iti wo bi ko jojo nu
0: 2000 era wa fa e wo toju wa ni
2: o wa gba ti o gba tan afa na so pe to kalu ko dide fati ala kokon yi da ba ti ke tan
0: a ka se o keke ni
2: o ti ani wi be
0: eh inna te no ni joni mo gbe te baba owo mo jode waju mi ni
2: o si mo so to ba fe aniyan kan owo kan
0: mo te wo mi so do e o ba ya rabi mo je ka wa me lo bi bo abi o wo to ba fe kawo re lo bi bo so wo le eyin le san afa di be
2: amo to ba di pe afa e wo ti ra yin dada o n pa to lowo de e ni problem
0: wakati kele fi wa so ijira e gboro soro mi leyin ijira
2: e si gboro gba owo kankan
0: e si gboro soro mi leyin ijira
2: afun yin lowo yin
0: a fe gbo pe ngba na opa kan o le kan danu o mu kan were a fe gbo gbogbo won
2: okan lo mu mi eran ti gbe fe eran o mi eran ni mu ah ro le yun ogbe mi a ri bayi ngba to
0: a fe gbo pe nba na
2: omi ton fe gbe fagun tan
0: o
2: lo da mu
0: a fe gbo pe gbo won gbo awon gbe tan ba ti wa ya kale sibe na ni lo kese bo a fe bo ijira nabi
2: e so fun wa
0: ne ba wa so afa
2: ki lo sele ijira habasha abe gbo
0: o wa so ni
2: pe a fe gbo
0: eni o pe o olola to pe o na bu ekun anabi oju anabi ri to bayi
2: won ma ri beru olodun lara wo to nso na
0: wa se kini kaluku wa wi koti koti
2: o nwa se egbe se wa se oni inirahin emi lo nte mi nu
3: ya ayu alikhwano inirahilo
0: eyan mo ya mi eyan mo ya mi te gboro olodun emi lo nu
3: mama yatul umri fa inni fa ni
2: eni ojo ko ti soku pari
0: o ti pari but we came in ogun to emi lo nde mi
2: no emi wi temi no
0: emi si wi temi no ni o wa si agbaye olohun oke
2: o pade kun olohun pe mo dise mo dise
0: olohun wo si pe ojise abraham mi ojise
2: la ilaha illallah o ko si anabi ni anabi ni e jeri mo jise allahumma fashal e wa mo jise bi allahumma fashal
0: e wa joko si baranda wa e wa wi mi ku a wa pe akra bakala e te wi mo da o ni so pe ki ma soro
2: ma ti soro
0: o ni so pe ki ma soro awon fo yin leti I be ta ngule no na wa
2: yi me ba lu yi da e so mai
0: Olorun go
2: eso ba igire
0: esoro igira esoro igira e paradara dati e jawon yo go igira ye
2: won to an ko pe to wi ni itan to lagbaja ti lagbaja esoro bayi si won
0: eh e ma gboro lamma amarahum allah li nashr ad-din wa ikhraj an-nas min adh-dhulumat ila an-nur afa wa islam iza nigba na
2: won ti ba si fowo ran ma fi ji se
0: ma jale
2: eh won to ba fi ran won
0: se igira de bi ko ni amana ala mana la nabi
2: o ti wa plan o ti ri de pe won o le mo pe o lo
0: la
2: o
0: to ni to fun won olohun ri o
2: afa si kan ti oju re fo
0: la ila
2: won wa won wa seven ko e ku ti afa
0: eh kasa
2: o si man to ko fun
0: o se bo jegbe o jegbe o jegbe o jegbe
2: o ye tun mo kewu lo
0: aha afa wa la mo ni kin tun bere Olorun wa ni sori be na wa nzir ashirataka la aqrabina oro to ise mi to wa bere ikiro mi to wa bere ifakale to fan kale be le to ra mo ebi re eleri gidi to ba fe tun lu se kanta ya re ile ti won ti ona je ni oko wura
2: mi yo to mama la ro la te ba fe ki run papo e ku eru yin a wo lola
0: a fe wo
2: ebi mo bi o be ni mi ti wo telo mi
0: mi ti wo telo mi na no a ma je nkoko wo tin na
2: anabi ngba ti o se yin oni fatima la anna fatima tabinta ro muhammad
4: sarakat
2: laka ta'at muhammad yadaha
0: sallallahu alaihi wasallam
2: itin ba yin so
0: won
2: oju re wa gbon won awon kan wa lo ba
0: oju anabi pada ni
2: awon awon ashrafu makka awon ni abi
0: to a le soro itelo ni
2: awon ni abi to lo ba wa lo ba anabi to eni ti won gani o jale yo o me ni bayi no me ni bayi ni won la nabi o fe binu ru be
0: ni beni won oju aba ara jagba ni oju anabi wa
2: pada won to ba se pe fatima o me muhammad lo ba jale he si gbe owe won ni kalu ku won fe yin re pe to
0: eh ra bayi ohun la won ma wa lase wa o mi ba payan nisin won wa ro melo mi nu kini bi won ki won bo won wa fi dipo re
2: lecturer wo
0: di waju olohun
2: lecturer wo nu class omo re to joko waju lo ko poni eti pe ise tin bo be lana awon yo ko go ju window ni
0: afa kodo mo ni gbe bagi
2: eh ah baba yi ti yawe
0: won ni omo lo ko poro mo eri bi lecturer yi ti da
2: eh to ikakoko ama won pe won lo ba nre pa wa o wa ndu awon yoku awon to lu won o de na do mo re
0: afa aslam Aba aslam wa sa'id ar-rasulillah ala jabal safa anabi wa gun kisa
2: safa
0: ngba to gun lo fa call an nabi anabi wa so bayi ankizu anfusakum minan nari esora yin o ko mbi na ina o meni o da o inni lakum nazirun min azabish shadid
2: emin
0: kilo fun yin oni ni bi ya olohun to le
2: ni to fi emi ma o
0: Oro a bribe oga loke IG nkan sele
2: gogo bribe
0: ni to ni temi olohun
2: oni da wa lale
0: ina ni
2: awa mayan loni won eyan la bi soro
0: eyan ni
2: eni ti o ba ti meni kan ta lo pe yin bi iti won se nu
0: abe aslam
2: ta lo pe yin
0: bi abe aslam won ba pa na adugbo mi ose meta won le motan won wa wo ta adugbo mi ti eyan la wa ta won oga to ni ko wa won wa fina ti won le
2: fa Olu si ran jo keji eripa
0: eripa ko atan oga oga pa ba odi
2: eripa e pa norun na gari
0: akekekeke e mu prepare di e ha e ni wahala ma eni ni owo ba ti tan ina re oku ni ko se nja na ki ma ani e ha ha e ha e pe ban he bambi bansi bambi
2: ijira to de be nan
0: ijira ni ko se ijira ni
2: awon afa buhari ni e se ijira
0: ah ajo wi ni
2: ejo wi ni
0: ajo wi ni kan ko se ijira arabiri e so ara yi bi na o emi anabi nso fun yin o in kilo fun yin bi ya olohun
2: o sori eri o
0: fa call afa bi wala ti wan body en je nbe le ma gbo o anabi re ma ba ke se je wa se tan bi wa ti mo se lazaru lana yani atawa ata anabi la ati jo sa awada
3: ba ba da ri jana
0: eh le jo si awada gangan
2: afen
0: ni o ba tele ti e sa awada nbo
2: an pe
0: ile mi o ti ile nabi ile o ti ile nabi abi ko se to ba ni o se ah ah ah ma da wa ka wa eh awere ololo mo yi to je o nje lododun ni ah awon e za lwala gbogbo en je ba to se make up bi anabi pe run oni nde tori mi o mi o sin kini o
2: wa ni ejo sawada
0: o ba le wa tanabi lejo sawada pelu make up
2: pelu to lo bi omi boju
0: ah wa tanabi wa ejo sawada on to tori make up aye o kirun o lo mi o sin nu
2: o mo ko le binu
0: won ti tun wa ni wa lara mo yawo wa olori o taru wa jali kiya mo won tun wa gbe fan kan lo bayi come on face mo fe ki oro mo
2: arangbona ni
0: lo gbona nu sare de bi pe la ilaha illallah afa was lam
2: ko ti san moju na elo mi si ni asuba le to dama
0: afa was lam
2: ti ba ti san kini ba de be eh iwo re
0: eran mi leti jo mejo nbi ta de ni pe fa call an nabiyyu an kizu an fusakum bi ade ni
2: bi
0: ta do e bere bere
2: ah e wole
0: mo ko re si wa
2: daba se mo ko
0: ko si
2: Alaji
0: tu to ka go sire to yi. Ro ba fa le
2: barka
0: si. Ebe a won re ti wa
4: wole
2: ka be a fe kore si lo le o. Se won wole mo ni. Bo gba won a
4: fa wa lo n ba bo gba won a fa wa to seku fu wa. Barakatu. Assalamu alaikum wa
0: rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar.
2: To aba o ma albaraka.
4: Ya kumullah.
2: E so nkan yo kan gboji ni oro je ta tin babo.
4: Ah sallallahu alaihi
0: wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yo da fun gboji mi.
2: A fe fi ma pe yo ye bo ye gbo.
4: Ibaje to si bi nkan daada.
2: Bi iru kila ni wo ku o nbe. Mo se jira bi iru kini.
4: Eni tin ba nba ti yan je ko mo ba ti yan je mo.
0: Ehn eni.
4: Eni tin ba nsoro yan leyin ko mo soro yan leyin mo.
0: O di meji.
4: Àwọn aláṣẹ wa tí wọ́n yẹ kán tún lù sí kí wọ́n tún lù sí.
0: Kí wọ́n ṣe ìjíra síbẹ̀.
4: Kí wọ́n ṣe ìjíra lọ síbẹ̀.
0: Máa bọ̀ wá gba ráìsì 10 kg. Máa bọ̀ ráìsì 10 kg. À á tún retí ẹni tí ó tún pé. Afa wa islam ile awon afa wa olohun ni jo da ho
5: amen
0: ile gbogbo awon afa tan fola won be ron olohun ni jo da ho
5: amen
0: baba wa mahia ni kumburuka gbogbo won be
2: assalamu alaykum wa
4: rahmatullahi wa barakatuh
2: alaykum assalam
0: alaykum salam
4: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum
4: salam.
0: Hello.
2: Hello.
0: Afa wa was na. Gbogbo awon halifa ton mu aya awon baba won dadu. Olorun baba pelu won.
5: Amen.
0: Ta kon Olorun baba.
2: Alaikum salam to laka tani.
6: Aje ba ni na to mada.
2: Ah. Aje ba.
0: Ah. Hello rasa.
2: Ro pelu yin. E dakun Muhammad Rasulullah.
6: Ọmọ
2: ìlú wo ni ìyá àti bàbá rẹ̀?
6: Ànábì sọ̀lọ́lá rẹ̀ wọ́sọ́lá. Ọmọ mọ́kà
2: ni. Ìyá wa ń kọ́ ṣe àní bàbá rẹ̀ mọ́kà ni àbí ìyá rẹ̀ ń kọ́?
6: Ìyá rẹ̀. Bá a gbọ́ nítàn nínú ìtàn ni pé ọmọ Màdínà ni.
2: Ẹ̀lá wà wà. Ẹ fẹ́ gbọ́ yóò náà tẹ̀mọ́. Sẹ́rí, màtí ìyá àti bàbá mọ́kà náà ni.
0: O se ijira lo Madina ni. E ma bo, era mo wa ko wa ba yin gba rice ni. Diamond 8.7, your shining supreme station. Amariti, afa okuresikan.
2: Iseju kan ona.
0: Eh, iseju kan okuresikan.
2: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Olukọ mi Sidiq Abdulrasheed lati Ogidi.
0: Sidiq Abdulrasheed. Lati Ogidi.
4: Sallallahu alaihi wasallam
2: to e gbo bere ti yin
4: na
2: imam agba tun kilo ko won
4: Sheikh Muhammad Bashir Dazuki. Fadila Sheikh Muhammad Bashir Dazuki
0: Alifulani
4: Alifulani
0: Mabo agbara ezi mabo da ma ah pa ko kwa fa wa da dani ike ha dola

0: ani mi ni gba so mo pe olohun ni tenu
1: awoko sohun lo kaide ologo lo
0: general idea mi ko te ote
1: aroye o ni se ba ka o ibe kan we
0: ozana ti a lorile liberia liberia to dabi ilu oba liberia ti won gbegbe alaafia ti irorun Lari aju bi gba te yan ba nkan su Lari waju ko te ote

0: ti o ba ni tele o bi wo ba tin lo waju won mo tadi mayin ave ya di o ni tele o ba ba tun so pe bayi lagba yo ni ibe tun wa eja tun gba bayi bayi tun ya dodan ibi ta lo iru wo baba wa wa yin yo reyan salalu yo ro fohun lero leyin ni te awon to ri ye ke se pe awon eyan re awon yo soju wa bo ti su mu ni baba wa se be to ja si koto lari waju to ba si to ja si salanga lari waju to ja si bi to we de bi to gan le goke fun ara re to mo pa to tele won ro pe eyan hun ni won e ma gbe lagbaja e ri pe bi to bo si o ye ke ti e wa kiri ka de bi yo hun jade ah esi ta won no wa for se ibi to wa won abi eh eh to se bi to wa nu o ti mu kan no di ti e la de waju mi o ni te o si o se da ti nbe laye ti o ni te bo ba ti te wa te o ye ko run na ti pe ko salagbara kan bi kan leyin olohun olowo kan o si nbi kan leyin olohun onipo kan o si nbi kan leyin olohun olola o si kan o si nbi kan leyin olohun gbogbo ti e da ba gbe ati ntoda ati ntoje olohun bo wa te mi o de ni te wa de te awon tin be lodo won daada nto so mo pe ko suguri mo nbe sugbon ijoye buruku eraye nbe tori po ba gan osun an ah mi so in de mi ni mi so land de mi ni in de mi
1: e tete si ikede yi alaga ijoba ibile ila orun ilorin ilorin east local government chairman Ambassador Olayinka Lukman Agbelere titako aye soro wipe awon akogun jalu lo se ikolu sile eko ijoba Government Model Girl Secondary School to wa in Depot Okeoyi alaga ijoba ibile ohun lo ko worin lo awon osise olopa jise ago DSS NSDC awon ode asogbo ati awon ode ibile lati se abewo sile eko ohun ati fidi sele na mule alaga ijoba abile na lo se ipade papo pelu baale Okeoyi o ye se leri fun awon eyan agbegbe ohun ajinre lati pese eto abo alaga ijoba ibile la orin ilorin salaye soro na gege bi ofege o wa ke si awon olugbe ijoba ibile la orin ilorin awon obi alagbato kan dagunla siroyin ohun pe ofege olukede bawa arona ibrahim to je akowe oro iroyin ti alaga ijoba ila orun ilorin ni ojo kejidini ogun osu kefa odun ta wa yi
2: arewa kini asiri ewa re ti iwo atawon omo re fin dan yoyoyo bayi
3: Share butter ni ashiri ewa mi ati idile mi ati ilera si body lotion Zegba Share butter dara fun irun ati gbogbo ara o mu ara jolo o mu irun dagba daada si tudun wo be lo nsamukuro gbogbo abawon ara ati awo ale ifo eela ati stretch mark danu
2: bawo ni ti ilera si body
3: lotion ilera si body lotion a je ki ara yin mo yo focus ati dark spots kuro natural beauty ni awa yo daada
2: Ilera Care Limited lo nse ZYN Shea Butter Ilera C Lotion Natural Fairness ati Ilera C Body Cream amajolo dara fun gbogbo ebi ile ise won wa legbe Mama Ifeoma Texas ni Taiwo Oke Ilorin Kwara State lati ko lopo yanturu e pe sori ero 0813 547 8295 lo awon ipara to njade lati ile ise Ilera Care

0: reports claiming that bandits attacked Men's Model Girls Secondary School Depot, OKOE. Accompanied by personnel of the police, DSS, NSCDC, forest guards, and local vigilantes, he visited the school to assess the situation, confirmed that no attack occurred. He also met with the Bale of OKOE to reassure the community of the government's commitment to security. The chairman described the report as false and misleading, urging residents, parents, and guardians to disregard rumors and rely on their information. Announcer Bawa Aruno Ibrahim, June 18, 2026.
1: Larry Waju, ani gbogun te da je yo te mi o le te wa te e ba ti sona tawo yan fi te bayi be ni ti te yato si pa kini oda be yan ba fe ki yan gba je pe ka te lo ba to ra te kolo mi ru eni to ye ko te kolo ba nba wa ko ti o te to ni kado rara o ni a ma ga lari waju eni to ye kodo rara na de o ba do rara o ni gba raji murtala ati jo wa lori ategun bayi lari waju ani eleyi kilo shiti imarane be ye je alaga adugbo bo je alaga egbe bo je baale nu ile be je iya ninu oja be je iya ninu ile be je iya ladugbo be yen ba rin won ba rin tanku to so pa ko so luwa re itumo re ni pe ru won fe tenu ah eni ti o le pe yan ya mi pada wa ni e wa o e ba ko si e ba ko ri de bi o oun na bara won ti won jo wo ko yi oja ojo sapo egbe ah ejo e fi mi di won ya yin awon ba re we iya wa ise ru yin so awon pe ba ri be o ye ko da keko mo woye ni tori pe bi omo ti o to bu ni ba bu ni aran pa aja se lesi kolokan o wa faraba le ni o wa foju sole lagbaja o si ri nti lagbaja si owo ko se be o ti teni yen lare waju ani oro yen ogidi ngbo ni ologbo ni oye eni tomo ni mara ni omo eni do lopolo tata ko leye omo ru awon won yen eni bi ogbo je omo ni oye mi now o se le ba so fun pe oye mi wa da so ko evile a ko asa ba ti mo ko tenu a ti mo laarin jomo o ti teni ye ah baba wa magaji alaro tito ni ati jo wa lori ategun se lari waju tori ba lasiko to po loni eleyi ta mu wa yese re gun o ri pe nje ejo ota lo ma le mo wi pe mo la so ama ngba tojo wa ogun lese kese olodum ba ni bayi ni oje ngbe igba ke sa won ra wa ni alodo temi o a ri je duro so be
2: awon ti nu ni
1: lari waju emi olodum gbe mi gba re tori ngba mo de bi re ni biso lo gbe so laya so biso la o gbe so mi laya
2: adaka o gbe yi
1: mo wa wo gbe e ja tun gbe gba bo mi eh bi be ko bo ba iporo na ba wa level la ri waju o ma ale ala le pe be ta ni njo ma ale gaga kilo de ti won fi npe yan lo ma ale o 9136556952 ni wọn bá àsìkò àárẹ̀yẹ méjì mẹ́ta.

0: Hello.
1: Hello, Eddie Wamel.
2: A castle.
1: Hello, ni oruko yin ati bi te ti pe.
2: Oruko mi ni Baba Adebayo.
1: Iya da Adebayo. Ere sadu. Ah. Ana yeji.
2: Ah.
1: Ana yeji, e tesiwaju.
2: Eni to ba jana gidi yo te na ni.
1: Mhm. Te alagidi le yin wi, ale ni di oba te. Hello.
2: Sera
1: lo nsoro lati San Luis
2: ni
1: San Luis
0: etesiwaju
1: asaulu etesiwaju
2: oro enu te so pe ko te ti o te
1: si te
2: o da bi eni ti iya tabi baba re ku to so ase won o tele mama lo ati baba won nu koto awon eyan wa mo so fun pe si
1: e bi le je o lo bi owo e o do ko si ganga ni Lari waju ajo meto to ni wa ni lagbara Olorun ajo gbe dele ologo njo kan ni na o ba tu di arologo bi agogo e so gbe ara odi ogboluke ore ni gbe gba ni loja mure gbe omo gbe omo mo gbe gba burudi emi lomo ojo pa mi ti ope wa ara temi da duboro ore la mi ogba ni se gbogbo ore ti se lesu le mi thank you very much now gbogbo ore ti saajo mi thank you very much baba e na lo wa lori eto lo ni e
0: ni mo wa oruko mi nabi fatai o yato baba kekere adeta
1: eko olokun ola keku ara agba ajejo olohun ba dajo kudu bayi ni kun ajiba lari waju mo wule mo rerin egba ta ajiba mo osari bi kun mi se ri pelebe
0: tori olohun
1: e na ni o to yokun ju mi lo beyen bebi ara re le to da money 88.7 mele lori
0: to
1: Didi dojo mejo ta tun wa pade lori eto na
0: bo yin
1: Tunde Bolude loruko temi nje o
0: for now

0: Shami adua sa.
1: Ni oruko Jesu Kristi.
2: Amen.
1: Oba tin dabo weda alawo ko shun yo anyema.
0: Ami Jesu.
1: Ni bowo aye.
0: Ami.
1: E oni bowo isu.
0: Ami Jesu.
1: E oni bowo ota.
0: Ami Jesu.
1: Iranlowo eyi ti o le salaye emi mo yanda fun yin.
0: Ami Jesu.
1: E gbo iranlowo te o le da lu emi mo yanda fun yin.
0: Ami Jesu.
1: Ni ase ti baba.
0: Ami.
1: Ye yin na se ma kun lati dara testimony le wa give.
0: Ami Jesu.
1: Pe orun ti si fun yin yo ri be.
0: Ami Jesu.
1: Jesu Kristi.
0: Ami, ami, ami, loruko Jesu. Hello, amoni brazi, no ati dara komo amombo.
3: Yes, sir, ya bolula ta amon ya jye gbadwa fumi.
0: Lori.
3: Ka omo, mi omo sini ate, mi ntoko.
0: Ami Jesu. Oya, eba gbadwa fumi.
1: Oba ye ra ye, mu gbala dwa fumi, e o ni shirin.
0: Ami Jesu.
1: E o joti ye bi bang pa ona, e o ni ba wanre.
0: Ami Jesu.
1: O fa ye o ni ba yen.
0: Ami Jesu.
1: Ji yen be.
0: Ami Jesu.
1: E o ni shubo dano.
0: Ami Jesu.
1: E bo, iran lowo la. Eyi ti e o le salaye orun yo yan fun yin be ti ma darapo mo kede re ni oruko Jesu anu ti gbogbo ebi ara won ba yin je nbe ti oni tan Olorun a gbe fun yin o
0: ami Jesu
1: Jesu Kristi Olorun
0: ami ami ami loruko Jesu e je ki pe yin o ma wole loko kan ijeje e je n sare wa si odo baba wa special apostle Ajayi Okasanmi eyin fun anfani awon to je ile ni won wa ti won o si mi si ipa ilo shoshu ri foto shu yi yato sipe yon wani am Canada ati bebe lo boye yon wani lo Abuja Eko ata wong na jijin ili awusa long inje uju wukan waluri ta kwa yelu jara ti awon wong ile dara kwa ma lati rida jipe awon na jia amfani uri ofi olono ni bi soji ti wwa yelu ni
4: ben ane uju wuku tepe amanshi online bashin shishpachi ma belensi ubebi si anes
1: Lorin
4: District Headquarters.
0: Tamati click lori e bayi.
4: Facebook direct ni. Eh me fata. Te ba click e fata no lori Facebook direct no ni. So gbogbo everywhere te ba wa lori le ade agbaye to ba fi le click o ma tele wa ni bi eto ba se nlo.
0: Mo ba se nlo.
4: Join. Most people go ton raye wa. O ma even office pe pa nkan ti share the money ton raye wa. O ma wo lati office. Then gbogbo bon de se won en ko si bi ti afefe Olorun o fe de
0: beni
4: bi a se n gbadura bi o n kon won lara Olorun an ri eri lati ile okere pe ise t'Olorun se nipase fata won pe won so
0: ta si n jeri si agbara Olorun gan ora eh
1: asi fe ran awon eyan leti wi pe gbagbe lati ko
0: ebe adura
1: awon prayer request o si koko e ko tori funra yin le na soke si won o sure si any tea or bali bink tunta. Oh, well, I don't see young ba, lana tunta. So, in your mudani, tasu, you see, oh, we are too a lot dark pomo to finish a business. And so, I've a fissy when you can one fissock and special prayer. What? Fun
0: is share water and share
1: a business. Tabashi, or do I don't want to
0: know? I'm Luko Jesu.
4: I should come out by it in law.
0: Kisha bear feel it. Baba ti sure si bayi e mu lo le yin pada ni
4: to ba mu o dan aloki si arin awon owo to ti pa si
0: nko
4: e do pe mic lo mu alara awon ero nkan to nta adagbada si ise nlo ni lagbara
0: ki ase olorun le wonu oko owo wa ka le rita ji se lodun yi a de rita ji se loruko Jesu e je mo bo wa sodo baba wa are gbogbogbo fun egbe gomade Nigeria amuni brass e je ka won ara le mo pe yin na ti wa lori eto

0: Ekurole akiwa pe aku isho ninu shokire lati ikani Diamond 8.7 to wa ni lore ni ipinle Kwara. Egbe oselu atako Nigerian Democratic Congress NDC ti shalaye iki omo yere fun ipo are Peter Obi ati egba gejo dije fun ipo are egbe oselu orun abi kwa kwanso oni won ni kowo bo adeun to wa nile lowo egbe lati dekun wipe kan won ma kuro ninu egbe oselu na tan ba wole akowe apapo egbe oselu NDC Ikenna Enekwezu lo fun lede nigba ton soro pula won iroyin emi o tin soro gbe igbese egbe oselu ohun tan lo taku ofin lorilede yi lori awon mo legbimo asojo sofin leye to kere julo fe agbede ti kesi are ile ye Bola Tinubu ko fise sile ti ko babo fun awon mo le yi agbede tenumo wepe ilana Tinubu ati pese tabo fun awon mo le yi oni ko ti to awon osise alabo ni Tripoli ni ile Libya ti fi panpo fin gbe awon mo ile yi meji kan ni agbegbe Koraboli lori esun wipe won fi awon oro kan leti pelu jara dala si gbo sile ege bi royin se fide mule awon afurasi ohun ona fi pan pesun wipe ohun lede to pa lo jara ti joba le Libya salaye wipe dala si gbo sile ati iwo daran ni ipinle Oyo alaga igbimo ton si oro owo feyinti ni ipinle Oyo tunji Adekunle ti kede wipe gomina ipinle Oyo Seyi Makinde ti buwọlu ki ipinle Oyo bere owo osu oni modamoda ninu atijade kan to lede loni latowo commissioner fun oro royin ni ipinle Oyo dotun oye laye nilu Ibadan olonu ipinle Oyo pe ijoba ipinle Oyo ti bere to eyi lo pin royin ohun e pade wa to ba di ago marabo loni fun rin agbaye wa ni kan Diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara lekan si akipe akuse oni
1: royin ni shoki lati le ise Diamond FM.

wi tan gbo a nibi ti lekun re ti mu awon egbe lo kan to ti mu won lowo lorilede Nigeria ti ise egbe alatako egbe ADC ati ZLP nibi ti eto idajo ti so wi pe koni saye fun won bi ti mo lai yo egodun na sile won ni koni saye fun won bi ti ule omo tori wi pe kini egbe ti o ba ti lori ofe ninu election ta se koja ti won ri gomina pese ti won ri are asoju sofin ati be lo won ni won ni lori ofe iyen lati dibo fun ya 2027 ki wa lo ti be yo mo fe polo oja e seun.

kaabo pada lati eka polo oja wa o se pataki kerin na polo oja lori eto yi o iseju kan iseju marun iseju medogun iseju marun le logoji baba je pogun iseju abo didi wakati lele fe polo oja o se pataki be ni dajo kan ba jade kasangbu a to deru bara le deru baro ko papa julo fun awon abala kan ninu awon egbe alatako lorilede Nigeria nibi ti won ti so yi pe o seese ko mo si aye fun awon egbe ADC ZMP ati egbe Accord papa julo egbe to je yi pe won ri are pese iyen ni eto dibo ta se koja won ni asofin to fi ma soju sofin gbogbo awon alakale won yi lo wa mu ki awon egbe alatako na kawon na wa gba le ejo lo iyen fun ta pe ni appeal lawon eyan ba awon egbe to je egbe alatako keji won ba bere si sun lenu igbe ha egbe APC lo sise eleyi egbe to nse joba apapo lo lo se o awon agba ninu egbe APC la won ba gbo soke won ni owo awon re funfun nene en ti won so n pa re ko si n tokan won bi ti wule omo emu yen dani se ranti minister nigba kan ri ezekwe ezele se ranti e mo ba gbohun soke o ni ah en tin sele ni ru akoko yi papa julo ni bi ti opolopo awuyewuye to nti ariyanjiyan nipa pe se ka da olopa apinle sile tabi ka ma da sile ni ezekwezele ba gbohun soke o ni ah eun ma kan se pataki ni ru akoko yi o o ni baba da in ta pe ni olopa pinle ta ba da kale nigba gba akoko ta fe da kale si owo ti bo ori o lo ti late already o ni ti joba apapo ba se ni wi pe kan gbe igbese lori atunto papa julo lori ipade confab iyen to waye ni bi odun bi melo kan seyin nigba to te waju nu oro re.

ni awon to je olopa to je ti ijoba apapo to je olopa gbogbogbo won gbo baba so pe igba wo wa lawon ta le pe ni awon olopa apinle lawon na wa ni mo gbo n ta pe baba so pe papa julo latenu awon gomina ipinle won ni ona ototo nti isipese le wi niyan o lawon eyan ba bere si tun na ka lebu si joba apapo won ni aha tori olohun a so pe eto abo mo yan lori eto abo mo yan lori pe won wa fe se eto odibo ni eleyi

0: 52 on Laffy Dassey. You can diamond FM 88.7. Opopona yiti tutu oju lekeji. Adelibari. Pelu mi omo yon renyi Pastor Shanko Alhaji 0913655692. Hello.
1: Eku ito e kaso baba.
0: E ma kaso oruko yin o.
1: Aremo lato pa garage.
0: E seun sir.
1: Eh seri awon ti so pe o ti peju ko ti peju. Awon Yoruba lo ma so pe ko si gba ti adaso. Ta so o ti peju. Se gbo bayi sir. Iye ti olopa ipinle ni o.
0: Awon kan wa so pe bi olopa ipinle ba je dida sile sir. Bawo ni o se wa ni ma je lilo nipase awon gomina apinle lati ma lo lori awon ti won ba si to je egbe alatako ni ipinle kokan
1: oro Nigeria wa yo e se je ka kokko danle lo e ja kokko fi gbogbo bo se ma ba se ma lo ka si yen kale lo kon te kokko gba ka danle
0: e se 0913655692 ewo leyin oba fowo si ki o kokko je didale atunto tabi olopa apinle lorilede Nigeria. Hello. Oja tintin ko nse mi o 0913655692 ewo leyin foju wo pe o ye ko kokko je sise ninu dida olopa apinle sile tabi atunto ta tin reti lorilede Nigeria. Ezekwesele lo ni pe atunto ni obada ka fi olopa apinle ka fi sile na. Hello. Hello, ekro leun.
2: Ruko mi ni Pastor Timothy lati Okela.
0: Ye, Pastor Timothy lati Okela. Ke se mi oju opo yen ni o, awon po loju opo o wa njara won. E dakun be ba le gbiyanju. Eni to gbiyanju lakoko ati eni to gbiyanju leleke. Ewo ni eyin o ba gba ijoba apapo ni moran lati kokko samulo. Dida olopa apinle sile ni abi sisamulo.
3: Hello.
0: Emo le.
3: Ese oruko mi Abraham Okun Ade.
0: Ese lati bo.
3: Lati lo.
0: Esa.
3: Lati lo.
0: Ese.
3: Ti olopa ibile lo da pe ko ko dale. Hello.
0: An gba yi.
3: Olopa ibile lo ko ko dale. Ibi ngba ti a ba meru tan lati mo gbogbo adura ta fun. E je ka kokko mi je ja kokko mo bi ti awon olopa bi.
0: Ojo ba. Opa apinle. Ke sile ni o.
3: Ehe. Ipinle,
0: ipinle. E se adupe. Awon ni ka kokko meruna ka to wa mo bobo alula ba ta fun. Olopa apinle la won ro pe o se pataki. Oniruru awon awuyewuye lo wa nti. Awon kan pe abada olopa apinle le. Olopa apinle so le wonu gbo ni. Ki lo de to fi je pe ode bile ati olopa apinle ti won le se jo sise po won la won olopo nu gbo 0913655692 ego se to to awon dayo kilo to mu gbo olopo iwo gbo. Hello ekro le o 0913655692 awon ye po loju opo o wa njara won. Hello.
4: Hello
0: ekro le. Yes, I'll call you.
4: Engineer, I'm so last in Lorry.
0: Engineer, Pon Lorry. Engineer, winning by Missouri.
4: Engineer, it's my last one.
0: Is she?
4: Sherry, you come on for million already. Tower, you among be this way. Shemo, here might be with a Michelin canoe. For so much of a day, you put us winning. I'm fighting in the close to law by. Àtùmọ̀ náà wọ́n lórí wa yẹn wá sọ pé ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ tó ti ń sọ láti di ọdún láti last administration ti president former president ti Gẹ̀ẹ́sì Buhari sọ pé wọ́n ti wá gbé jáde. Tí ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ ni ó bá wa lọ ní ogbó lọ bá wọn ìgbélẹ̀ tán àti jàkà tó náà lọ bá wọn Boko Haram rẹ̀ àwọn báńdì tó ń ti ọjọ́ tó ń dìyàn gbígi káàkiri jà ni. Àbí ọlọ́pàá gbogbo pé wọ́n ṣe máa ṣẹ̀dá alẹ́ tán àwọn gómìnà ṣe máa lò á ṣe tó ń dààmú ara ní òyìn ni. Ojú ti là tayọ pé àwọn tẹ bá gbẹ nǹkan fẹmi àwọn ọmọ ọlọmọ kò sáríwá yìí kankan tó wà ń bí ọlọpàá dá kalẹ yìí àwa tálíkà náà ni wọn kò síbẹ ẹ kàn máa lọ pa àwọn ọmọ ọlọmọ nípakúpa.
0: Kí wàá ní ìmọ̀ràn tí yín ṣé

0: si samulo nta pe ni
1: hello
0: sir
1: hello
0: hello sir
1: wa forest guard ta la won da kale no ni sin e wo ye mi ti ku na forest guard ye a mi e je we are in technology system tam e di ka won ta insecurity wo se ama won e ti se tan security ni ani gbo me ran lo sibi ti awon kini e wa wa olopa sile ti won fe wo nu gbo ba won ba ngisi ni a de gbe si awon a ma ro gbo pa awon oluwon ye gbo pa ye ti na ta ba mo pe employment e wo se dele ki employ your soul is that the guy o pe ke wa pa awon mo awon mo pa npe ku ko la npe awon lori wa yo si se tan lati ba wa da nkan kan lo le di olohun ni Nigeria
0: e se sir engineer e se 0913655692 apolo oja laipe nigba tin ba de ate waju kan ni diamond fm 8.7 ni adelebare pelu mi omo yin ora yin pastor shanko alaji e seun te ngbo wa

0: multivitamin drops and syrup. Adidi ṣe fun awọn ikoko ati awọn ọmọ wẹwẹ bi wọn ṣe n dagba. O ni awọn vitamin to ṣe pataki ninu fun idagbasoke, aabo ara ati ọpọlọ to ji pepe. Nafdac fun telu. Afrabite jẹ ọja Afrabchem Limited ti wọn ṣe Panda Paracetamol.
1: E tẹti si ikede pataki yi. Ijọba ibile Ilaoorun ilu Ilorin, iyen Ilorin East Local Government gbe anfani tita awọn shop tuntun to to mọkanle logota 61 shops. De fun gbogbo araalu leyi ti wọn kọ sinu ọja ipata nilu Ilorin. Lati ra ninu awọn shop tuntun ti wọn kọ si owo iwaju 3.5 million naira pere ni wa san. Lati ra ninu awọn shop tuntun ohun, nigbati awọn shop ti wọn kọ so wo eyin si je 3 million naira pere o. Bakan na ni anfani lati san die die fun osu meta gba ko wa. Adun ibe ni pe ni kete ti o ba ti sanwo shop tire ni wa ti wo gba iwe eri oni nkan ta mo si out of o. Ni dukia na budget re fun ekunrere alaye lori ona ti je anfani la yi. Eti ijoba ibile Ilorin East Local Government gbede o. E pe sori awọn number yi 08065153 98 tabi 09022299187 ijọba ibile Ilaoorun ilu Ilorin iyen Ilorin East Local Government ni Olu.

0: O se pataki ka ma kira wa ka bo sori to yin to wa agbe lere fun ti anki wa ni gbogbo bi kibi ti ategbon eto nfe de aki onile aki alejo papa julo awon to je akegbe wa awon agbe ru kuku wa awon agbe oni nkan osin ta ba nsoro nipa agbe ru kuku wa awon agbe ti won dako ni gidi to ye pe won kin kan bole awon la npe ni agbe ru kuku wa agbe oni nkan osin ni awon agbe to nsin oniruru awon eran ati awon kan ti o je nkan abe mi gbogbo eyin alaje eyin ya loja tentere oko akiyin o asiwa tun ki eyin to je pe e n ba wa ra gbogbo awon ere oko wa e n je won lede oloyinbo baba be kina pe won consumer abi
1: ben
0: aha akiwa
1: aki gbogbo wa o
0: amo ikini wa loruko gbogbo igbimo arikan ni Diamond FM 88.7 mo se ndupe pataki lowo oludasile kan ni be na ni mo nki general manager wa Sheyi Jacob Oni Olowo Button wa fun tirole toni oruko temi o yi pada o Pastor Shanku Alaji Fawale dayo kilo tomo baba be ajo se ba se man se ni gbogbo ojo mejo ni baba be ba nkan wa rale
1: aki gbogbo awon ololufe wa nibi ti ategun to yin ti o fe de aki gbogbo eyin ti atawa tagbelere aki gbogbo awa ololufe Diamond FM
0: dupe
1: ti o kale si agbegbere wole de ile lorin wa ha yin aku eto wa nkan fidile ka ti gbadun to toni eto toni ati a to ri nkan a to ri gba mu nbe loni
0: abi
1: tori eto ti mo ko ni logbon ti fun ni loye ni
0: ben
1: eto agbelere ti takale tata gbogbo eyan ni
0: o ti dilatesu
1: beni
0: ti gbogbo awon fe lati gbo
1: gbogbo eyan joko lati gbo wa nkan fidile loni a to de nanu gege bi ise wa
0: adepe
1: ayo le mi je omo kilo tomo ti opolopo miyan si baba be
0: baba be ore awon oloye tuntun
1: oloye tuntun ajo wa na ni ko si yo
0: to ayo en gba fun igba kokoko ati so fun pe to agbe lere eto ta ma tin kora wa ta ti ma na eto ta ma so nkan to kan ni bi ise agbe ni sise eto ti a ma tin kora wa ba se le sin awon nkan sin ba se le gbin awon nkan gbin eto to ma nsalaye fun awon tuntun ti yan fi sise
1: ife lase yori
0: bi ati le ko opolopo nje wole nipase ise agbe ti wa kese pe oki okun
1: beni
0: ta ku wonu ile ta si pe eto agbe lere agbe kale lati ma je ki ebi opa onikalu
1: beni
0: ati pe ki gbo apata ka mo ise agbe ni okunkundun aje ma dupe pataki lowo ile ise Olobash Nigeria Limited
1: ise dadan
0: ti won ma gbaruku ti wa gbogbo ojo mejo mejo papa julo lori eto agbe lere atunjo si lojo tun nini ni jejo a pari eto opolopo awon yen mo pe mi baba be
1: pipo beni
0: sanko emi o wa mo po na gba lode ti yan tun fi le gbin agbado wa o ase yen ti e le gbin agbado lai se pe iyan sanko
1: beni
0: abi yan roko gbogbo e pata nti eto agbe lere fi dayato ni
1: beni o yato sawon yoko
0: eni kan lo wa pe mi ni ijeta kon o wa ni sanko ala tun gbin anamo odun ku mo ni ah
1: lẹkun ojú ọjà rẹ sílẹ
0: mo ni bó ti ẹ jẹ pé àwọn kan wọn ti tètè gbé tí wọn
1: bẹẹni tó ti
0: ń afẹsẹ lọ tó ti.

0: fi yato ni ona owo ni o tun wa je bashiri bashiri fun awon agbe bi n ba ni bashiri bashiri fun awon agbe bo nje ba tan ni ile bo ba bonu erun ta gbe orise gidi se loko mo o le eyan mo eja loko eja lo wa na mo ka ka se je
1: beni
0: bi yan ba wa fe fi dara to wu so won pe won ma fi se ilubo
1: beni o fi se ilubo
0: ilubo ri asi
1: eh ni mo gan be nu pe ilubo po ti a na mo le nje
0: beni isi ma da pupo pupo gbogbo awon kan won yi ni awon anfani ti o je jade ti awon agbe le ri won po janti rere o ara re na ni pipese ora ale ni ori ile ti agbe ba ti gbin
1: beni
0: tori pe ewe re to bo
1: e ma nfani
0: boba aba ti wa na mo tan ewe re n ba jera mo le dada o ti di ora ale
1: fertilizer ni fun le
0: a si mo pin wo wi wo ora ale nipa se apoju to tan pe ni erosion itori bo nfa kaakiri bi ojo to po ba de ti o fe sora re dagbara awon okun ana ma to fa kaakiri oju ona ko ni je ki agbara omi ko le se kini o ko le lo ana mo gba pa ni kiyan tun gbin awon nkan mi si
1: ben
0: sugbon ke se bi isu o
1: bi isu ko
0: iya le gbin agbado
1: ben
0: o le gbin oka baba
1: e le gbin ege
0: baba be gbin ege o
1: de ba gbin ege te ba le ti gbin ege o ti wu jade yo ti dagba soke
0: nti on to o le mo yin gbin ege sori anamo oni wipe anamo le koko gbin ohun esi josu meta lo abosu meji ko to di pe yo bere si ma fa gbin ege yin
1: kege ti wu jade
0: sugbon aye o gboro jina sira won koda le pe lese bata meta abese bata merin tori pe bi e ba tin wa anamo bi oko yin ba lora lo ba gbongbu ti nbo wa di isu lara ege yo paru fe ege be la
1: ni e bi kun ti sanko alaji so ye bi ege oba to tun mo sako fa ko baju ni wi pe o ye o se se ki takun anamo ye tun lo me ege lorun
0: ti o de je o se daada
1: o je lati gbera ti o tun nira
0: o ti ridi mo so pe to o se se ko nira ki gbin ege e le gbin agbado e le gbin oka baba e le gbin resi ta ma gbin si ori ile gbere fun ta pe ni sprinkler ta pe ni rice gbin ni anikan ta pe swamp rice
1: ben
0: o kan be to je pe awon gbin si ori ile gbere fun lede oloyinbo upland rice a le gbin sibe bi a ba fe gbin odoku ti se anamo irufe ile wo lo da fun gege ba se ma so to je pe ile nla le fe lo ti esin fe ri gobo ere repete nipase anamo te fe gbin emi aba mo gba yin moran ke lo si odo awon dokito ni mimo kan se ayewo le yin ni dan pe ni soil texture abi
1: ben
0: ko si ile ti o da bi mo se ma so ile aye sugbon o da le lori awon nkan wo lo le da lori awon ile kan e ri pe bi olodun se da wa lototo be na lo da ojujo ra won sugbon olodun da won lototo oba se se ni kan sayewo le yin fun yin ile eledu
1: oda pupo
0: oda pupo ile to dapo mo eledu ati
1: okuta woro woro
0: ana mo le se dada e mo gba na mo yin sile yen gi o ya ba gbe ana mo sile yen gi awon okuta yen gi o le ji oda gba e si mo gbin ana mo yin yen si ori ile alamo ta ba gbin si ori ile yen rin yo usbo le ma se tori pe
1: ti tare le ma to
0: opolopo ojo idi ti awon yen fi mo mo pe lomi omo bere pe e da n kilo data ifi fe ka gbin kan si ori iyan rin kini wo ro po je idi ti ifi fe ka awon yen gbin kan si ori iyan rin
1: ile ori iyan rin saba lora
0: yo da ora gangan o le duro lara re ni eh ora o le duro ni bo ti je gangan ni e be ba fe gbin anamo ona wo le gbegba ipa meji ni e le ko ebe
1: ben
0: es le gbin si ori ile gbanyawo
1: ben te ni ko ebe
0: ti e ni ko ebe awon eyan ti e ma feran lati se be sugbon ko ba da ko ja pe

0: eka bo pada ayo mo lo litori akoko wa ojo tin re bi ana oran tin re bi ati
1: wa alaji ko to di pa lo le ni ke beri beri kan bi
0: oya je m fi down
1: si inu osu ohun ti isu ohun owo to joba so ohun le gbe odukunu re si bi ori ebe ti sun ti joba
0: ori ebe ti isu ti joba
1: ben
0: o le gbe ben o le gbe sugbon ko ma agbe o wi pe okan saaju ara won abi o ti ni mo wi
1: do le ni
0: okan saaju ara won osu ti ana ma fi je ana ma kopo to osu ti isu ma fi se kini o to fi je isu eja ni e lo
1: elegbe sinu re
0: elegbe sinu re
1: arin bi ori ebe ti ko ni lo ke pe bi mi mo
0: ara ara bi ti wuli omo
1: edun ori ebe hun
0: sugbon ma agbe pe hun wi pe

0: la wole sun la bala so sita
1: elu e kale o ko mi ni mo fe so sani o
0: se eni to ba dake tara re ba dake ni
2: ba ya nkan to sun mi iku o se ku fun mi pe ko iku o mu fun mi lati ni kin bi kan je
3: mi o ma boju ogun laye o ba ma ti mura sile
0: ma dake ma fi ronu para re
4: ejo kini ejo wa n ste bi mi pe awon mo to bi fun mi gan iku ira ti n wa
0: gbianju ko so sita lori eto la wole sun la bala so sita kokan re o sorun asun fori losuka kokan o si bale dedede la wole sun pelu abala so sita lori ikanni Diamond FM lati gbogbo mesan ale ojo segun Tuesday ati ojo bo Thursday
5: e kale o eto yin le a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
0: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba iponju da wa ninu itoju bi Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magboni.

kale e kale ko dede asiko yi e ko se lataro e ko gbianju e ko ko le da a ni se lasan lagbara olodun to da aye ati orun a mo mo se don gbogbo igbianju ilakaka wa lati je eyan lati laluyo a ni se lasan a ni bo sowo agbe nipa a ni bo sowo agbe ni gbowo a ni bo sowo agbe ni sowo iko e kabala iko ikojo a mo lori a mo bori nto ba wa ni a mo bo nikan lawo ni deba adupe fọlọrun oba to ni kojo oto ni ko tu soju emi emi ati adupe lowo ọlọrun oba kanrin kese lola kanrin kese lori ite ọlọrun oba mi gbogbo oba aje are lu mo bi owo akileku ka biesi oba tin dari afefe oba tin oba asoro di bi ibara meta oba asoro di bi ote adugbo oba asoro foli to bi ile oyin ọlọrun oba mi to tobi koja tobi ibi to tobi de baba enikan o le so ibi to tobi de ọrun ogba o ibi to tobi de aye ogba o lo nse ngbenu wonde asola to ngbenu adelebo oro mo tuntun ọlọrun oba mi oba ti olewiri oba ti olomo owu aro ni bo ba se fe olumori eda alagbede ọrun okan soso araba tin rese meji jade ninu aro isu nla tin ta ninu oloyun ọlọrun oba mi ti o se dasobo oba tin bo gbogbo aye ti o fi jọ kan brokiri oba to dagbadagba tarugbo sodole momo yi ka otun o mo yi ka osi mo tere okan mi ba niwaju oba to da aye ati orun mo fo ko ọlọrun ba ki gbogbo eyan lolufe eto yi pe etun ka ale lale ojo otuni e kaabo sori eto to ma sagbe kale re teyin na wa duro bi angeli kitaye enikan o le da gbogbo eyin te nda orun moju te ngbo yi te npe ateyin to kan yin pe sugbon boya fun di kan abo mi te lanfani ati pe wole ri tabe yin to je pe e ti e gbo kan yin wa nbe ni be lo kan yin na mo so pe to ba rin bayi to ba rin bayi ni gbogbo eyin lolufe eto yi ateyin te nba wa da si Facebook WhatsApp te npe wole te nse voice note ina oni tan wo yin lagboro ologun oba e ni boro yin debi pe mboluku ti won gbegba ologun ni anu e ti oni ibere ti o lopin anu oni won eyin na oro yin oni takokoko si ni gbodi tori won ni ko si meje ti nbagba ninu je bi ifa ti won da ti won ni oletutu bi koro dojuru ko mo latunse oro temi ati yin oni dojuru lase ologun oba lidu oni kodi aimo se siwa lagboro ologun a ma oro na abayo tori eyin na won na abayo fa won te mo ri te riri ona idimo loko ki idimo lada ki idimo ni budoza ona ni idimo yin lase ologun e seun o e ku gbogbo ogba wa lore tori pe ologun pe yin e si nje se ologun lona kan abi lomi eyin na nje se ologun re o ologun a wa san yin lesan daada gbogbo te n se yi mo dupe

0206159 1011. E mo ji odi gbato ba ku seju marun ke sese send e edakun. Nte ba fe send e tete ma send e loju mama bayi ka le tete dasi ko to di gbati orun ba re bi ati wo. 0916 159 1011. Number yi e le pe wole yo down. E le fi send the voice note si lori WhatsApp yo down. E le send the message lori WhatsApp yo lo. E mo send the SMS. E dakun. Number yi nani ke lo. Yo si ma je fun wa. La se Olorun oba. Gbogbo eyin ta jo ma nseto atun ti de o. Olorun ti ti silekun se lada to ni. Tori nkan kan leyin o se teyin o si ma ra anu Olorun. Gbogbo eyin te ndo ti wa lori eto yi e ma ra anu Olorun. Emi ati re tojo wa anu le ta jo se to ni lagbara Olorun oba to da aye ati orun. E ja se ba ti se ku le ba ri bo ti ye ku ri. Ore mi daada asiko ma ni fowo se. Eh ni wale lai lai. Yo pe be yen ba gbo eto lawole sun to so ta ni tooto tooto ti oparo ti o fi ikisi iru eni be bo ba si gbo to gba moran iru e pada wa lenu ope lori eto yi olodun ti wa lo eto yi to ti lo pe lori sirisi ada gbogbo ogo atope pada folohun oba adupe lowo eyin ten do ti wa ta fi dabi en to mo se e mo mo se la se olodun mo nbo e ja bere eto ni perewe mo ti ku nbe eto sese bere ni e ka le

0: Diamond 88.7 FM.
1: Oh, bon tarigi niwa.
2: Amo fowo eko reko. Tore ko ni so many deni yi lawujo. Eko ni si gbe ni depo ola. Eyi lo mu mi rin bere dile eko St. Anthony Catholic High School Ijofi. Ilesha ti mo si gbe oga agba ile iwe yi wa lati salaye bi eto igbaniwole se n lo lowo lowo ninu ile iwe yi. Eku dede asiko yi sa o. E ba nda ko yin fa awon eyan.
3: Oroko mi ni Dr. Anthony Adeyeye. Iba keji oga agba ile iwe St. Anthony Catholic High School Ijofi Ilesha.
2: Ati n gbo nipa awon ile iwe girama lorisirisi nile yi. Kini n to so ile iwe St. Anthony Catholic High School Ijofi Ilesha di ilu mo aka ile iwe ti gbogbo awon obi atalagba ton mo mo won wa ni ketiketi.
3: Ileiwe St. Anthony Catholic High School je ileyi ti o yato laarin awon aka egbe re kakakiri Nigeria ati ni oke okun nitori pe awon oluko wa ti o wa nibe ileyi ti o ni certificate ti o kere ju o ni first degree ani awon to je pe won ni masters ade ni awon to je pe won ni PhD ni ileiwe wa ti won ko awon omo gbogbo awon iriri won ni won se fi n ko awon omo wa ile to mu ki awon omo wa ki won o pe gede ki won fi gboro joka nileiwe St. Anthony Catholic High School awon isi idawo wa ni waeki ni jambo ni GC o je ile to dara popo ninu awon omo wa ni won ni A1 mesan ninu waeki ati neko pelu GC examination ti won se won ni 80 ole ni ti jambo to je pe won la gbogbo awon aka egbe won ni ipinle osun ati bebe lo bakana ni awon omo wa ti o pari nile iwe wa ni St. Anthony Catholic High School ti won ba de awon ile iwe giga awon ni won ma nse dara dara ju awon aka egbe won lo nibe to je wipe nigba ti won ba pari won ma ni result ti o dara bakana ni a ni awon omo ile iwe wa to ti pari to je wipe won ti lami laka kakakiri ni orilede yi ati ni oke okun alawon ti won je cyber security expert barista dokita ati bebe lo kakakiri awon ni won si nse dara dara ni gbogbo ile ise ti enikokan won wa bakana ni ile iwe wa je ile iwe ti o nko awon omo ni ise owo nipa bi a se ran so ani ile igbohunsafefe nibi ti a ti nko awon omo nipa kika iroyin eleyi to si mu ki awon omo ile iwe wa ko tayo ju awon aka egbe won lo awon ile iwe wa n lo fun competition locally and internationally to si je wipe ninu ede yoruba mathematics english ati science ni won ti ma n gba award to won si ma n gba best result wa sile awon lo ma n gbigba oroke ni gbogbo competition ti won ba lo yi bakana ni ile iwe wa o je ile iwe to je pe ni gbogbo ayika yi ti o ni ilegbe fun awon okunrin loto ati awon obinrin loto pelu abo to daju ati abo olorun fun gbogbo awon omo to n gbe ninu ogba ile iwe ati gbogbo awon omo ti o n wa kakakiri sinu ile iwe yi ile iwe wa o ki n se ile iwe to n ko omo nipa eto eko nikan a n ko won bi a se n wuwa daradara lawujo bi omo se le wuwa omoluabi a si n ko won nipa eko imo olorun ile to fi je pe o ran won lowo lati gbe igbe aye ti owo ni lori bakana owo ile iwe wa ko gopa rara owo ile iwe wa o kere yeye ile to si je pe afaye sile fun awon obi lati san die die koda be ba fun omo wa se ile iwe wa o le san owo ile iwe so bi igba marun titi yo fi san owo tan awon eko ti a se n ko awon omo wa eko to je pe o ran won lowo fun akoko yi ati fun ojo waju ni ani gbogbo fun ibi ti a ti n ko won nipa science and technology pa ni yara ikawe to ba ode oni mu to si ni opolopo iwe to wulo fun awon omo ile to ran won lowo nipa eko won ni orileede yi ati ni oke okun bakan na ni a ni ICT laboratory nibi ti opolopo computer ati laptop to wa fun iwulo awon omo wa
2: oga agba to wa ni form ati eto igbaniwole ati eto danwo osiri
3: form igbaniwole wa ti wa ni tita ni 4,000 naira ele re form yi igba ninu ogba ile iwe wa St. Anthony Catholic High School Ijofi Ilesha awon ojo idanwo wa fun awon ti o fe wole si JSS1 idanwo ti won yi o waye ni ogunjo osu kefa odun ti a wa yi 28 June 2026 nigbati awon ti o fe wole si JSS2 SS1 and SS2 idanwo ti won yi o waye ni ojo kejo osu kejo odun ti a wa yi 8 August 2026 nigbati idanwo eleyi ti o gbeyin yi o waye ni ojo 5 osu kesan odun ti a wa yi September 5th 2026 gbogbo awon idanwo wonyi yi o waye ni dede ago mejo owuro ni awon ojo ti a ti ka won yi
4: fun ekunrere alaye nipa gbigba omo wole si ile iwe St. Anthony Catholic High School e pe awon number wonyi 08255789421
3: ati 08065445935
4: ese pupo
2: e seun oro na le ti gbo latenu igbakeji oga ile iwe St. Anthony Catholic High School Ijofi Ilesha yi fun ekunrere alaye e le pe sori awon number yi gege bi won ti wi 08055789421 tabi 08065445935 e mo gba bi pe oluwa gan ni to omo re ko le fun oni simi fun eko to ye koro e ma ko awon omo yin bo ni ketiketi ni ile iwe St. Anthony Catholic High School Ijofi Ilesha gbogbo wa la jere omo wa o
5: oni gboro loni ni pe kawon secondary school kan mo fi tipa tipa mu awon omo pe nkan bayi ni ko se nkan bayi ni ko se tori boya won oni teacher fun chemistry won oni teacher fun physics won oni teacher fun awon nto je bi science courses won ma wa ko won papa mara pe course bayi ni ko se tori pe won la won teacher to le ko awon ise yi bi ti St Anthony Catholic High School ko e ma lo be won ni teacher fun gbogbo n te le mo to ni se pelu eto eko science to si ni se pelu eto eko art to ni se pelu eto eko commercials gbogbo e ni won na won oluko lorisirisi e ma gbagbe Saturday otun laye ni won o se idanwo asewole to je 28th of June 2026 ndede ago mesan gbogbo awon obi ti won fe ojo waju to to da fun awon omo won won wo pe le iwe kan owo re din owo ti St Anthony na dinku e tun lanfani ati sanle meta e merin e marun e momo lobe St Anthony Catholic High School Ijofi on beni lu lesha won ni burden won ni day olohun si ngba fun won ta ba so nipa oro eto abo olohun tun gba fun won teto eko olohun tun gba fun won adupe e ma momo yin lobe number te le pe won si re lati se wadi lojo Saturday ni won se danwa se wole akoko 0806 544-5935 tabi 0805 578-9421 to e ka bo ka da sori eto lawo lesun kani Diamond FM be ba gbagbe mete ta tin be nwaju wa akoko ni ti ara abirin ti won pe oko awon ara motorcycle okada pe ore re lo gbe fun tin gun tin ba gun o ngun o si ko o si ti lo le odun nisitin ti n ba agun to je pe o ni omo se driver re ni omo wa kaakaakiri awon si boko awon soti ti oko jale koda awon to lo be n toro yi kan pe se lo gbeja ko awon loju okanu ekeji to da be ni arakunrin ti won ni arabirin ti won wi pe omo awon pe imu imu kumu yi bi igbo bi ikolo bi nkan kan pe lewe lo ti kegbe kegbe pe graduate ni o pe koda awon ti ba wa se won o tun pada le nbi ise ni tori awon wa imu kumu yi ka dakun ona abayo tawon eyan ba mo won ni ko won yo loju e ni won ra awon lowo lori e eketa to da be la arakunrin to pe iyawo awon won tori awon o se nkan lori e won gba sotun won gba sowo won gba sodo to ba ti ni ja won yo ko lo le won won la won se nawo tan iya re oko lo le oko lo le la won ba bere si ni wa kiri pe ngba ta won pada gbo pada won pe lo ba ni won woli kan ni pe ko won ko omo sa fohun woli iran pe ki iya oko omo sa fun baba to bi awon omo omo meta won la won ra won omo yi awon debi ta won o ti la won fe ma se to le won lori gbogbo gbiyanju amọ lori e gbagbo lo ja si kadakun ka gba won moran kini ka won se 0916 159 1011 elu e kale ati wole e kale o
6: e kale sa
5: e kale o la wole sun re
6: yes sir
5: aduko e se
6: mo le nko sa
5: aduko e o
6: mo fe so si tani
5: o ya en sun le
6: ta ko mo ni mo be ko di afesona emi be ni ise apa ni pe afesona to mo wa afesona mo ne jira kada kan kan gba mi ni mara lori e ti baba iya ri ya ti baba ti o si pe ti na se ta ma era wa o de ki tin ba ni lagbara fun wa awon ile do ti ni ti ali de mo be ba ni pe o si se mo ko wo fun ti boya o ti le lomi ni le bi ti ni ro ani o ti lo ni awon iya ti baba le ti ni pe awon o fara mo pe emi na ni awon fe ku fe omo yi de ni o si lo won si ti ma ti o won Nigeria kan da ko won gba mi mara puto kin yo ndare ko ma lo ni abi wo ni kin se se nitori ko ni won le mu esu dodo ni a le ti pa pe ko mu me omo je madam ji na ko na Nigeria kan da ko lo kon la mi ni o ye lori e lori ti yawo ni so o mo se ti ma ya ti baba para ma ko yi mi na lalale mi nyo fe o mo si ni o le fe mi ma to ti to wa la gun je ko ma Nigeria ka da ko kala mi loye
5: oda e je bi se bere kan lowo yin abi meji se e ti ko su lo le won abi e ti se nawo kankan
6: a a ti ko kankan lo bi won
5: okay
6: amọ poka ti ma no je bi pe a pe la wa
5: e pe eyin la fe sona re o ti mo yin bi aso sona re o si ti lohun o se mo bayi
6: asko ta so dun yin ti mo lagbara mo fun an le ni se ti yoju ama ati se awon e to kan to ye ka te gbe bi family fun ona
5: oda e ja won yan ba wa fogbon ati mo ri dasi
6: e la ko ko la ni mo na fi ki ma ti lagojina
5: oda adukẹ ẹṣeun adukẹ. inu mi dun pelu oro ti alaji so yi won ni pe be ba fe ni pada danu aye awon omo yi en ni pa nbe ni o e mo duri pe omo omo wa mo yin bo ba ya o be ba fe ka awon omo yin omo yin looto e gbodo nipa ninu aye won inu mi dun pelu oro ti baba yi so yi won ni te ba fe ke e gbodo nipa ninu aye awon omo yi teyin na ba fe ka awon omo yin omo yin oro nla ni ko ni wa duro nbe mo bo je nde ka polowo ja kin tu polowo pa tin ba dalide meteta ina na ti to rawon eyan o ti soro si dada mo fe ka won eyan soro si meteta yi dada e mo ko nbe o e mo si ti sun orun buruku oni kun wa meteta o ti di meta merin bayi merin o ti di merin re nkan ni ti wole merin yi in tun tun na nbe baba wole na le ba wa da si ojo oni ti yin seun
7: araba ni baba eni abalaba ni baba Diamond 88.7 FM. Ah, wala.
8: Bawo ba mi ami kagba e bagba segun ba fowo luwe luwe gbo keke ni jengege ise gambari trado medical center mr lion zerikin saki bacteriologist wolu pupo ninu akude to ma bagbo ara lati nu eje ni ti wa gambari trado medical center mr lion ni o kan si ki won fi tewete gbo tawon baba nla wa lo fi bo wa oju ti si logan tore ni ba ma ti se o je ni ma da ba ti ni card gambari trado medical center lowo ofe le fi ero igbalode sayewo lati sofe toto bi aisan ba lugo si lagbo ara tete kan si gambari trado medical center ma pe won sori 08144 222 92 is 08144 222 92 ai kagulu tuko igbesi ologbala afi jaisan ni tama
9: ami akudede woyi o gbogbo ara ale oruko temi ni dr gambari muhammad bashir alase ati oludari gambari trado medical clinic bayi ati wa ni giri alimi roundabout ni ori oke racial traveler ni abe omega educational ni roundabout giri alimi number tesi ma pe mi si ni 08144 222 92 le kan si 0814 le meta e tun wa te 2 na le meta e wa fi 92 pari e oba kokoro nu eje na le nke si yen ba le kokoro nu eje awa na ni tori kan ta nsin ile ise wa na nu won si ti ma wa ma debi wi pe olodun fun wa lati yori lati odun to ti pe seyin en ti ba be ni ba nsi tabuko kan to ma dawole adupe lodo olodun olotu itara ti ma jade so ara omo keke kini gba miran o le sagba na o itara won o se gba bere si e la lapadi ni ara tita ara yiyun ki ara ko ma papo ki ara ko ma bo ki o si ma seje ki ara ko ma so bi gba ti won de omi gbona si yan ni ara ara apere kokoro nu eje ni to ba ti ko ba kokoro nu eje a ma ko ba awo ara ide eniyan ni bayi bo se n gbo mi ma bo wa do dr gambari alase atoludari gambari trado medical clinic oba kokoro nu eje tawon loyipo n pe ni bacteriologist ai ki se nkan toju nkan to ba le ko ba kokoro nu eje lo ati bo le eda eniyan bi a se fi ma ku ninu isoro nto ni se pelu kokoro nu eje elomi oyunra titi yo so bi gba ti won do mi gbona si yan lara to ba wa be yo wa di egbo to ba wa pe pupo ju ti ba tin damu eda miran a ma wa je pe apa kan o wa pupa yato si apa keji bi eni ti won do mi gbona si lara ti o ba tin yun opolopo elomiran a ma yun won de bi pe ti ba yun won de bi abe a ma wa mu idamu wa be ni o ma du mo be na ni o si ma ta won be na ni o si ma bo ti elomi ba wo etan ara yo si tun ma ta tabi ko ma yun ara kokoro nu eje ni elomi yo ti ora de bi wi pe ti ara ba wa yi a wa dabi eyin opolo aisan ti ogbogun olohun ni bi se ko ni bi se ran e ma bo wa do dr gambari oba kokoro nu eje gbogbo opolopo nkan to ba nse awo ara eda eniyan lati nu eje ni bi ara apere te mo ri ni ti nkan ba tin rin kaakiri tin ba nse seki seki bi igba ti won ba gun yan labere yo mo rin kaakiri ninu ara igbogbo bi to ba rin de wahala ni mo dale sinu ara eda eniyan to ba ti wa nri awon apere won yi ti mo so yi ole jokunrin olojo obirin ma bo wa do dr gambari oba kokoro nu eje olotu kokoro nu eje bale kokoro nu eje awa na won pe be a wa ni roundabout giri alimi ebere rashiau traveler oke belawa ni abe omega educational ni lu lorin Kwara State kini fa kokoro nu eje ara awon kan ti ma fa kokoro nu eje ni aisan gbajumo ti o ba pe ninu ara ti o si ma mu eda miran gege bi apere ti o ma ri koni le se eyo dede bo ti ye ko se eyo a ma se eyo pelu nira to ba tin ra pere yi aisan gbajumo tin wonu ara bonu ko to wa de nu eje tete ma bo wa do dr gambari oba kokoro nu eje ti eyo ba nseku si inu ara o le pada si inu ara ti o si le ko ba nkan eya inu ara awa ide eniyan ti won pe ni alimentary canal tete ma bo aisan ti ogbogun ni se ko ni se ran re o iwo to n gbo mi lowo loyi ma sami adua ko to wa di pe yo mo wa ko idamu ba nkan ti won pe ni kidney ti won pe ni kidney ni yoruba abilifa ti won pe ni edo ko to di pe yo se akoba fun tete ma bo olohun ni jari aisan kidirin a si ni ri aisan je fun jedo olohun oba oni jari ti o ko ba okan awa ide eniyan ti won pe ni art ti kini ba pada sinu ara o le affect o si le infect awon kan ta nda ko yi ko to wa di pe yo ri be ma bo wa do Dr. Gambari alase atoludari Gambari Trado Medical Clinic awadi giri arimi giri alimi roundabout nilu lorin nipinle kwara te ba ti de giri alimi e pe number yi 081-444-222-92 ti e ba pe number yi itun si ekunre alaye ke to ma bo wa sodo imi oba kokoro nu eje bi kokoro nu eje yi ba pe nu ara lapeju a ma fantelomi ma ru o si njeun dede ama yo ma ru yo ma gbe nkan mi ni wo pe oni ma pe eje o na lalafia ara eje lemi eje ni emi olohun ni jarugun accident e ri pe ti awon yan ba ni teje ba nda pupo ju ti o ba gbe debi to to lati da eje yen e ri pe niyan ma pada si kini I ma pada give up aisan ti o gbe mi wa olohun ni fi si e ko ni fi so mo re o ti kokoro nu eje yi abi eje ba ti wa contaminated ninu ara to ba rin debi agbari o le fa oju sisu o le fa kelomi kiri na re o ma se dede abi ko ma ri bigba ti oju nta ohun to si yajule tabi ko ma ro ti o si si nkan mi bi e ba se pipa ti eje to ti wa contaminated yi ba ti rin debe ta npe ni kokoro nu eje olohun o ma fi so e so wa o ani fa isan lo gba oyoju a ma kelomi to ba bere pe ko won o gba le ko se awon ise ile to ye ko se boya lokunrin lobirin abelomi ni ko won o bere ko won o saluwala abi le ri pe ko bere ko se eyo ti o ba didi uyo mo wa ko ojo mo wa pori ara isan kokoro nu eje to ba ti rin debi agbari a ma firi fifo ti o ma lu korokorokorokoro won ti lori sirisi ogun won wa so wi pe ori tulu ni e wa si ayewo to peye lodo Dr. Gambari alase atoludari Gambari Trado Medical Clinic e pe mi sori number tin so 081-444-222-92 awa ni lu lorin ni roundabout giri alimi e bere Dr. Gambari tabi ke bere Russia Motor Traveler e ri wa loke ibe ibe gangan la wa ni abe Omega Educational Center.
10: Ogun billion fun ni ni wo so.
8: Bawo ba mi amikagbe. Bagba segun ba fowo lu ewe lu egbo keke ni jengege ise. Gambari Trado Medical Center Mr. Lion Zerikin Saki. Bacteriologist wo lu. Pupo ninu akude to mo n ba gwa ara lati nu eje ni ti wa. Gambari Trado Medical Center Mr. Lion ni o kan si. Ki won fi tewete gbo tawon baba nla wa lo fi bo wa oju ti si logan. Tore ni ba ma ti se o je ni ma da. Ba ti ni card Gambari Trado Medical Center lowo ofe lati ero igbalode sayewo. Lati sofe toto bi aisan ba lugo si lagwa ara. Tete kan si Gambari Trado Medical Center. Ma pe won sori 081-444-222-92 081-444-222-92 Ai kagulu tuko igbesi ologba la fi ja isan ni tama
9: nta wa npe ni kokoro nu eje yi to ba ti wa wa chronic to ti di nkan to ti gberu ninu ara o le ma ko si ta npe ni tika blood eje kini yo ba npe ta wa npe ni clot blood to ba lo di oju kasan ni bi titin gbe eje lo ti eje be ba stop teje ori bi lo bi to yo ko lo lasiko a ma mu awon aye bi to ye keji lo ko ma gban ririri abi ki eyan ko ma rin bi igba ti bata bo lese abi ki eyan o dabi igba ti apa kan ati ese kan o fe sise mo dabi alara ti eje yen ba tin di pe ko lo bi to ye ko lo eje opolopo re lomi o peye bo se ye ko peye o ama eje ori bi debe lasiko to ye ko debe ti o ba de ti debe wahala ni o ma dale bi riru bi tita bi ese mi ngban bi ese mi kuriri bi pe won fowo kan bi abe fun ti eje lomi ko ni mo pe fun jeun be jale kan na ko ni ma e ma bo wa do Dr. Gambari alase ati oludari Gambari Trado Medical Clinic a wa ni roundabout giri alimi ni lu lorin abi ke pe number mi 081-444-222-92 ona wo la tun wa tun le gba ko awon nkan woyi abi to le gba fi da wa lale sinu ara a le ri lati nu afefe na la fini ka mo de nta ba nje abi nta ba fe mu gbogbo nta ba mu lu sinu ara e je ka mo de ko si mo wa ni imototo ti afefe ba fe eyan ma wo ye rupe yen elomi tin lo o se yo sibe eni to se yo sibe on boyo ti laisan kini keji aba isan gbajumo ninu ara bakan na ori yerupe te ri yen aja eran ati nkan miran alangba o ti se yo sibe tabi ko ti se ibere sibe abi ke ede eni o ti se bere sibe ti kini e ba pe lori erupe yen a parapo merupe ta fe ba wa fe to ba fe sinu nje te da ba ile fi je o le ko ba nu ara ti o wa din ti won pe ni bacterium o ni pe to ti baje to ti di bacteria yen to ba denu ara de ni e yo form bacterium to si le ma ko sin ta npe ni iba je fun jedo ti won pe ni typhoid a le ko na bakan na latara ile igbanse ti o ba wa with good hygienic condition ti o ma toni toni to te yan wa lo ti nkan yen wa se si ninu ara o le sakoba to ba ile fowo kan eje o ti din ti eje yen o ma fun mu idamu wa fun eda eniyan adura mi fun gbogbo eda eniyan olohun ni jari ogun ti won pe ni hepatitis iwo to ba ti wa ri pe damu kan ti wa fe wa ninu ara to ni se pelu nkan nu eya nu ara ta mo si nkan nu ti won pe ni alimentary canal to si nife si ati lo ogun bile si kan si emi Dr. Gambari alase ati oludari Gambari Tradu Medical Clinic oba kokoro nu eje ti o je ba tun pele nile na to ti pe onje to ja si pe o ti tutu lati bi je ta leyan wa gbe wa wo pe onje isi se je o tun wa tun onje na je o ti le ni ta npe ni bacteria abi fungi ninu teyan ba je o le gba odi lara ti o si ko ba eje eda eniyan bakan na iyan le ko lati bi ifi eje kan eje ni won fi ni ka sora blade telomi ba lo abi nkan mi telomi ba lo teje fi jade ko ma kelomi lara latara yi pe eje to ba ti ni isoro o le ko ba are enikeji papa julo latara awon eda eniyan mi nipa ka fi enu ko enu fun eni to ba ti ni awon isoro kini keji lati nu enu to ti je pe aisan yi ti wa nu ara ti o mo en to ba fenu kenu pelu ale ko latara be la fi ni ka sora fun gbogbo ta ba ma si ka ri pe nkan to mo toni toni to si daju wi pe nkan yi o la ba won kan to le ko ba ara iwo to ba ti wa ra won apere tin so ye ma bo wa do Dr. Gambari oba kokoro nu eje olotu kokoro nu eje mo wa ni ilu Ilorin ni round about gere alimi ebere rashiao traveler lori oke belawa labe omega educational center ni ilu Ilorin te ba ti de gere alimi abi ke pe number is 081-444-22292 bakan na awon omo kekeke to ba sun ara riro ara nro abi ko sokolo ju orun pe ara nro hun to mo ronun sun omo le jeun daada lati bi omo odun kan be lo e ma gbe won baba do Dr. Gambari oba kokoro nu eje egun ni stro omo ni o egun ro ni o ara ndamu omo ti wa sunkun otutu nigba to ru ma won ara yoku re omo ti o sere dede abo mo ba sunkun jade loju orun latara bi inira kini abi keji egbe wa ka wa si ayewo to peye fun omo na ali mo ki lo le je ran lowo fun omo na olohun ni gbo mama yin lowo oni gbo mo lowo re ko ni gbo mo temi na e ba sami e ola ti to bi anabi wa muhammad sallallahu taala wa alaihi wasallam oba kokoro nu eje Dr. Gambari alase atoru dari Gambari Tradu Medical Clinic e kan si mineral and about gere alimi rasha omoto ni e bere fun te ba ti de round about gere alimi e bere rasha omoto ni abe omega educational center ibe gangan ni mo wa leti riwa round about gere alimi ni e ti bere nilu Ilorin nipinle Kwara iwo to ba ngbo mi boya lati gbogbo ilu te ba tin gbo mi ilu Kwara lawa te ba de ilu Kwara ni ilu Ilorin e bere gere alimi te ba ti de gere alimi ni ke pe number 081-444-22292 number yi na ni WhatsApp number to ba ni nkan kini keji te ba fe so pelu mi e so number yi ke save e ke wa message mi lori WhatsApp gbogbo awon nkan te ba tun fe mo nipa nkan ta nse ni ileise Gambari Tradu Medical Clinic a so fun yin ta ba le si a ji ke mo ta ba le si a to ke ni ta ba mo to daju lati ago mesan aro di ago mefa ale e mo ba wa nbe imi na le mo foju rin ju pelu Dr. Gambari alase atoludari Gambari Tradu Medical Clinic iwo to ba ti wa gba card le se ti wa be oni card le se ti wa lowo ayewo ofe o wa fun gbogbo en to ba ti ni card wa lowo ni gbogbo gba ku gba te ba wa mo fi gba lare dola o tete kan si Gambari oba kokoro nu eje aisa ti ogbogun olohun ni bi se ni ko kan wa o omode ni o agba ni o ti ba ri awon apere nkan ti mo so yi e mo bo wa do Dr. Gambari inu nkan ta fi se igbianju olohun o gba fun wa yo si gba fun wa ba ti se fara ti awon ara teyin wa olohun o gba fun wa na mo wa fi gba lare dola tete ma bo wa si round about gire alimi ni ilu Ilorin ni Kwara State ti e ba de office wa ayewo la ko se fun yin leyin gba te ba gba card fun yin lo fe e se ayewo yin o ja mo ntoju ti a se fun yin ni agbara olohun a si se pelu owo perete aisa ti ogbogun olohun ni fi se ko ni fi se niko kan wa o ami
11: ogun bile afun ni ni wo so
8: bawun ba mi ami kagba e ba gba segun ba fowo luwe lu egbo keke ni jengege ise Gambari Tradu Medical Center Mr. Lion Zerikin Saki bacteriologist wolu pupo ninu akude to ma n ba gbo ara lati nu eje ni ti wa Gambari Tradu Medical Center Mr. Lion ni o kan si ki won fi tewete gbo tawon baba la wa lo fi bo wa oju ti si logan tore ni ba ma ti se oje ni ma da ba ti ni card Gambari Tradu Medical Center lowo ofe le fi ero igbalode sayewo lati sofe toto bi aisan ba lugo si lagbo ara tete kan si Gambari Tradu Medical Center ma pe won sori 081-444-222-92 is 081-444-222-92 ai kagulu tuko igbesi ologba la fi ja isan ni tama
5: okara sori eto da wole sun lori kani Diamond FM tai ba gbagbe mere erin tin be nwaju wa mo ni won o susuju opo pele ka won yo tu pe lori esi alakoko ni arabirin to pe oko awon ra machine ohun lo lowo e tora won ni ko si ma wa o wa gbe fore re ko ma ba un lo ore ni omo wa gbe won lo bi gba teyan ba gba driver fun oko o lohun wa poko ngba wa ra machine na n todun kan lo abi nle lodun kan lo o mo wa eni la pe ti o ba gbe wa lo tun ni o gbe wa lo si ni o ma gbe wo na kaaki iwo na mo ma si ni wa ko ma ogun fun ara re se te pe ni fi si se tin si tin gbe o kaakakire oloko won o daun bo nti wi to on pada lo bo mo okunrin lo so buruku oro so won la won only oko awon ko ni ya ko ni baba egban kan soso to ni ta won tun le foro re lo olohun ati e ti ja won yi soro sira won pe ko awon menta won le foro re lo pe buduki ati e ri mo gbagbe e sita ba won gbe wale pe ko gbo kadakun ka gba won moran kini ka won se ikeji to da be ni arabirin ti won pe omo awon graduate ni o sugbon o ti korun bo ka mo mu ko mo yi ka mu ko lo ka mu gbo ka mu nkan kan pe kini yi si ti palara debi pe won ti ba rise kini na ni o mu ti o pada fi le ko ndi ise yi kadakun ka ba won wona abayo ti o fi yo kuro nu kini oje le ngeji ele nketa to da be arakunrin ti won pe yawo awon awon family re lawon ole fe tori pe awon se nkan ori e o si ti mo meta on last time to lo ba tawon ba se nawo ya re tan to soku ya re tawon se nawo tan ti gbogbo e se na ni ko wa du nle ti awon kan la family ba pa sodo on ni ka awon ba si ti jakere na awon family o ti mu lo ba awon ba ti jakere awon family o ti mu lo awon family ba gba odo oda pe gba ti ya o ti simo gba tawon si pada si to eleyi te se lohun o to ke mo dari bo nle on ni awon ba de be lawon baba lawon ba won agree lawon oba ri ngba tawon o pe to ba ni woli kan so pe ko won o ko awon omo sa fohun pe lati gba ya awon ara won ka won o ti ra won omo ka won si le seto atoju se gege bi obi lori won won lawon ori yawo awon ti ro mo pe bo lawon ti fe rin ka dakun ka gba awon ni moran awon si n pe yo pe woli ni ka won omo ko won ma ko mo han sohun woli order ki baba ki yawo oko omo sa lo fun baba to ada pa be lagboro olohun eh imi to da be to sele nkerin ni afa ti won pe afesona awon ta won jo nfera awon pe toro si ti wo ta family re ti ma awon ta won na si ti ma family re pe osan kan urukan lo de to pe ohun o se mo awon si lo ba awon obi re ni si ni iwo ni ofe yo si wa pe ohun o se mo won lo mo si so fa awon pe ani won ofe omo mu ti le lomi ti mo fe ohun o se mo so ba awon obi re ni mo da awon iwo ni ofe won wa ni si ka won gbara le ta won obi e ni abi ka won file ka won jo mo lo nlo e awon eyan tin dasi 0916159101 ni number to obi te ina de ba fi tun tani kan se dale yi elu e kale
12: e kale o
5: e seun la wole sun e seun la wole sun re o
12: abdu fataya la ro la to gidi
5: e seun afa
12: seri omo benrin ti to omo kunrin tin fi afeso na to je wi pe kokuku ti ko su lo ko ti ko nkan kan lo
5: ko nkan kan lo won lawon iko nkan lo
12: emi ba dupe lodo olohun o
5: adupe
12: se ma fo ko ti gba nkan kan lowo re
5: wallahi
12: eh eh obirin ohun ni o si gbele re to ba fe ti ba gege ba won obi re se wi iwa ti o mo wa ti o ni te lorun ni nbo je afesona lo je ko ti san ori ko ti san nkan kan ko ra file jeje olohun si ti e fun
5: amen
12: sere leyi ti obi mo meta fun ti woli ni koko mo sa fun lati gba ti emi ti gbon o emi o mo yipe woli ni ma tu yiji
5: to n la tun gbo tutun la
12: le woli ma tun arin oko yawo se ni
5: to
12: ma fe daru woli o si wo na bi o se tun ti awon ojise olohun ti mi mo ran sere ile ko lo ya ni ma ko je ni
5: to oda
12: e dakun tori olohun kini kan be o te ma so pe omo mo baba re to ba ye omo baba re to ba ya ibi e ti taratara gboro hun o koda to ba je pe e kan lo su ni baba fun omo lowo omo na o mo wi pe a ti baba mi nipa yin ti
5: wallahi wallahi
12: tori ojo la tori se mo pe baba fe ti ni jin ya ni ko mo sa
5: fun ni o
12: ba omo ni mo omo se ti boya baba ta fun responsibility ni kiro omo be ba wa je nkan lojo waju won ma wa fi oju alaburu wo baba
5: e ti seun
12: aye ni lale gba ni bon le gbo meni o
5: wallahi wallahi
12: ko mo gba o o fi mo wi pe

oni e se olobe se gbogbo yin te jijoba wa je na la dupe fun pe e se won jo ni tin oda ile sese mo ni lori eto lawole sun fun tale ojo odito ni eje amu mererin alakoko ikamu ko nbe na ka tun mu awon mi ta won eyan ti sota ka tun mu won gbo alakoko na ni arabirin ti won pe oko awon ara machine o gbe fun re re oko awon si kokoko machine yi to le lodun kan to re ni gun kaaki yo gbe awon lo bi ta awon ba fe lo o yo gbo re re yi na lo bi to ba fe lo o bo ba awon ba fe jade na yo jo gbe awon mejeji lo ni o sugbon awon ni gun machine yi awon si so foko awon pe gba machine ki wo na oko bi won ti nko ma gun ko gbe wole in time to hun o ko gbe jade in time to hun o ko gba awon lo bi to hun o oloko ni ko mo dasiko si nkan to kan pelu eyan oko kokoko machine ko ti e down si bo pe ta won ri pe omokunrin yin fe ma ja won maye o lawon ba face ore oko to gba machine sowo tin gun won kaakakiri o lore oko iso buruku oro sohun pe to ba pe ti machine ni o kere nun tohun lera ko gba machine a si won kun oko o ni oro yi pe o won mo bo si fe da si nti gbogbo eyan wi lale yi lori eto kin summarize e fun iya na ni pe e ma da si nti okan yin won lo to oko yin lora to ni won ni e ma da si won ni won ja lorun ni ko kan ye o e joko ara yin je won ni tin be laarin oko yin atore re to ni ko ma gun kaakiri e mo emi na ni ore mi to timotimo to ni owo teyan so pe yan lowo ta ba so pe ko ni oko awon eyan ni a ko se ni oko pelu ru po to wa won ipo gidi lo wa lawujo ko si loko kaka ti o ti ko le gun oko ora o gbe fun yawo re yawo re ngun oko ongun o le wa oko lohun oko o si ra oko o si bun yawo e yawo e si ngun oko ka ki o ngan okunrin ko le gun oko o lo ni phobia fun ni o ni eru fun pe ko lohun lohun wa ohun o si border ro ohun o si se ko ri be na la ro oko titin ko ni phobia fun ta pe yi komo le dawa sugbon ko ton ba gbe yojoko sugbon pataki be julo awon eyan ni e mo da si nti okan yin ko si ye ko si kan to ye ko kan yin ninu nti okan yin e mo da si won ni e fi oko yin ati ore re le ya kan wa soro nu oro won ti mo si gbadun won kan rada won ni pe eyin na e wa be se fe te pa mose teyin na o da ni nkan ti yin laaye ara yin okada ba nwu yan yin gan le ra olorun ba keyin te ba sise te lo lo eyin na le koke ma gun awon tin ogbin tin gun okada na o lori meji e si le gbe fun yan kan ma gun kan ma ko wo fun yin keyin na ma gba re ton won ni to ye ke lere e foko yin le ko ma jaye re lo alaafia fun yin o eje bi won ti wi latako abenu to ara kunrin ti won pe yawo awon oko mo meta lo won ni pe awon eyan so lo sotun won so lo so si nta won eyan so juju be awon kan ni pe tori pe e se nkan ri e ni se nkan mo kaaki tori e na ni se nkan mo lo tin komo bo emi wa ro pe bi won ba se nkan ri obiyun ye ko komo sa sugbon ta ba wa ni be na ni e pe awon to ba je n to seku na awon molebi won se nkan ri lo fi a se ni abigbe yawo yi ni odun momo san laarin ajini mu ni gba korokoro e pa won to ba ku ni molebi fun won kun won ba yin pe sigbe yawo aarin eyin ati e lo ti su ni abo si fe ke se nkan ri ohun o ba je po ba fe ke se nkan ri ohun eleyi ni keyin na sare e tori awon eyan so pe le te se te le nba soku ya re e fe tele e npa la pala pa ni o tori inawo eyin okan yin ko to ko ye ko si nkan to kan inu ti okan yin ewo ori e lawon family n fejo awon obi re gan so pe e san ori e be ba ti ja ni fi n lo tin bo tin lo tin bo e re yin moju to oku ya re le nba sin a ba yin wi o sugbon ta awon eyan wi lale yi ni pe e pe saarin awon molebi ti yin ati titi e nbo gan lo fe ke lo so fe gbowo ori ko joko si le oko te ba ti sanwo ori tan abi gbe yawo yin ti gbe yawo yin ba ti suko si n te fi le be ke fe lohun ke fi be anabi aje ko ni gbo yasin ko ni da yin lohun oro ba ti wa ri be
ninu molebi una ni ke ti so ko fun yin lanfani lati nipa ninu aye awon omo yin ke yin no le jere won to ba dola bo so wo school le ba le ma san ke ma san bojo wa so dun le le ma fi le ke le ma fi le ka won omo yin o si ma mo ko si fun yin lanfani ati ma ri won otan sugbon meji ni o akoko ni pe egbodo gbegbese lori e e mo duro de pe omo mo baba re baba ya won mo yin looto sugbon imo ika ni won mo yin won mo yin si ika won mo yin si eyan buruku won mo yin si alaida to fi ya awon le to ra won ni mo n to sele laarin yin nti ya won ba so fun won ni won gbo mo ti n pe lori abi rector to toro ba dele ni mo kamila egbegbese lori e ni kia kia e je ki mo le bi yin ati ti e ojoko so fe ki gbeyawo yi o wa abi gbeyawo yi ti su ti ka se nkan ori e lo fe keyin na wa se gbiyanju nta gbara yin ba ka e se ni nkan ori e ti bi meta ko pandan yawo le gbugbugu lo titi to ba mo po won o duro e se nkan ba se ni pe gbeyawo yi ti su ohun o san nkan o ti su ohun e je ko ni ka lu ko omo lo lalaafia nte beere fun ni pe be se fe ni ase sa won mo yin ka lafia o si wa ayo ni ti gbogbo wa o ani mo ba nje e seun iya ti won ni pe omo awon imu nkan lorisirisi awon eyan ko si ti gbianju lotun losi pe nkan wonu ara won ran pe nikan mo na bayo kan wa bi awon eyan si mu adura wa ba ninu eto yi se nlo yi ta ta fi pari eto yi ta ba re n to si mo nkan e te le juwe fun won olohun o gba fun wa olori awo okela e mo gbagbe te ba gbo eto lale yi e na le ba wa wole te ba lona abayo sin ti ya iso yi inu wo dun popo atawon mi to lon ba ni kun won lona abayo si awon mo wa oni bosona mo wa lowo o a ni foju sukun omo awon mo wa yan won yan ju loju emi wa won ni dibanu je fun wa e seun latapa abe un afa ti won pe afesona awon so pe won o se mo awon obi re ni mo da lohun wo ni ofe ntan re je afa awon yan lo mo birin yo fe yin mo ya kan ni se yara sa won yan obi re le fe fe ni abun fun ara re awon obi re ti won ni e mo da lohun sa won ba du nle oko bo ba lohun fe yin to ko le yin to je pe leyin igba te ba si nle mo in lo ba en to fe fe yi to gbo to won ati e toro won si jo wara yi leyin ko afa oko to ti ju lo le nju wo si eyin na ti temu next available flight to your long tu tu mo si pe omo birin yo ni yin fe eyin na e ko kan yin ko nbe e we lo mi ti o fe yin fe bukata yin teyin no si fe bukata re ire ati anu olohun ko mo wa pelu gbogbo wa ni damu e ja tu ma won mi ta won na to ti so ta wa ka tu gbo nta won na tu mu wa ta ma gbe yewo loko kan ejeji lori eto lawole so fun ta lejo to ni

0: Amiu. Adukwe se omo ye lati luro re. Adukwe se mi ba n bi gbogbo re ati kabiyesi. Elo e ka le o.
1: Leo.
0: E seun la wole sun re o.
1: E ka le mi san le.
0: E ka le adukwe se o.
1: Olorun ni bi keje o.
0: Amen. Amiu.
1: Atile atayi atona ni ko ni da.
0: Amen. Amen.
1: Imam Abdusalam lati baka.
0: E seun imam.
1: Emi obin okun to mi yawo. Amo obinrin to ba ti oni gbogbo to bi yo ba se ko ra bo bi yo ba je lo mo albarika ti be lara omo to bi ba te je obinrin ni o ra fun lara baba e se ra yin fun 35 years e no ko re o wa ka je
0: hello hello to afa lati odo yin ni o abi ba la nfani ati ko wole pada inu wo si dun e seun fun be ti ba wa ti yan na won le te ti dasi elo e ka le o
1: e ka le ku
0: e seun la wole sun re o
1: ana lo ma ba
0: amen
1: ana
0: amen
1: online na to dia finder a ko ti mo be dasi ni ti baba to sun yi ti won fi necessita ko wa o bi ni to ta ko so bi ni ti o ri won to ni ma ko won ti ni ya o ta mo ti bi ma ni all being big, we are yashu. Akoko na ona ti ko ko bi e ka to la ti le la tara wi pe ife oko gbe soju ko je koko se o soju ko si responsibility re lori re tara pe ko bi sa
0: ko bi sa bide beni
1: you know o je ki oko fi ma pataki re inu wa ni fun ni mo na to ko fi le o ori to ba fi le o ma lo mi to fe do mo
0: bendi bendi
1: ta mana o fi aje o gba ka mu mo bo ko re soro ko si gba bo ko ro si lo yoju ti o san wo ri re
0: asio
1: mo ba eleke ta mo je gele ile e ma prefer
0: eleke ta ni baba ti won pe won gbe omo awon lo pe en ta won fe to ti bi mo ri nbi ta won na eh
1: seri yo ran gbogbo o ba lo yo pada wa
0: da
1: won pada omo
0: oda
1: okan samo wa on family yawo won ori nkan ti mi ri to pa mo nbe o se se ko se bi po mo nga ko ma je ti ti won ko da kun ko sha ki si da da
0: bi samo won lo mo ti won wa kiri yi gan
1: o tori oro won e jo won abi ka ro da da
2: Ni nkan ti mo da si ni baba ta ni awon fi ya oto. Ibi ma ni. Ibi ma ka fa na o gbe ma ebo.
0: Bene.
2: Akoko la. E ti ma so poropo ni tu.
0: Hmm.
2: People don't know what to do, man.
0: Hmm.
2: What should you say?
0: Ah.